0: Uya Megang, kagawal ba si mong dagway di, ha?
1: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay di magulaan na.
0: Aw ka na ba? Kay malaba ka, Megang, at tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, na ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kun UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Abang gibalik na karon. Dugang pa ni Ana, tinapay market o transmission increases.
1: Mauba? Masamot na kadaghan ang kwarta sa Dasoreco, Ani.
0: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM. Oo, tinuod, misa ka dyan ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinitungod ginabayra nato ang watershed protection, renewable energy project, ug ang ancillary services aron ligon ng grid.
1: Mauba di ay? Aban makagol gihapon kay taas na sarang atong bill.
0: Susayo kagol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
1: Usaon?
0: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
1: Yes, ni gamay na dyan ang akong bill.
0: Mao ba? Yosan mo pag-magic, Amega?
1: Walay magic, Amega. Smart energy use lang. Gituman na ako ang imong tambag. Ug maokay ang resulta.
0: Perfect! Huy, libriya dahin kong coffee, Amega, ha?
1: Na, impas ang savings.
0: Sige na. Tutal, wala man kay love life. Ikapin na lang nato.
2: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimo gihapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni Ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diha sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
3: Sumasakit ang tuhod, balakang at talampakan. Mayroon ding problema sa kanyang mata at pamamanhid rin ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng full Vic Mineral ng Doc Alternatibo.
4: Bago po ako nakapunta dito, sumasakit ang tuhod ko, balbalakang at mga talampakan. Saka may problema din ako sa mata kasi naoperahan po ako sa katarata. Pagkatapos, yung kuminsan, pamamanhin ng balikat, kamay. Mula nung gumamit po ako ng full Vic Mineral, nasarapan po ako sa tubig na ito. Pagkatapos, yung mga nandating nararamdaman ko sa tuhod, sa talampakan at sa pananakit ng katawan ko, nabawasan po. Ako po si Jimena Manyadera, 77 years old po, nagamalatan Camarines Sur.
5: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungkol sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Constipation, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
8: Sa ulat ko po si Ray, taghanti ko kayo ibang tamahan ng hilik ayo di unay number one git sa una ka. Tapos high blood. Kung kanang akong mata, dili ko kaayo kaklaro sa una ko. Sa dihan nang nakadungog na po sa radyo, ako din gisugdan sa pagpaminaw kung pag-attend sa seminar. Sa dihan nang sige kong nakapaminaw sa seminar, matagbula, dihan na ako nakita. Doon ay kabaguhan sa tanan akong libati tungkol sa mga product kong gigamit. O katong na ay pagpang labo sa akong mata, ang akong gigamit at ito ang high solution. Lalo ka ubit naman ang nakabutang. Pero kining akong sa amin, infection lang sa abog. Kaya bisan mo bagmay na kung ako ang magkaroon na ginako. O sa ikaduha, ang pulbit mineral, doli ang nakawala ko sa nakapusto sa akong high blood. Ako si Edelinda Ordes, 64 years old, nagpuyo sa barangay 1901 City.
5: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: No approved therapeutic claims.
10: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Geo Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Adlaw na sad karong Miyerkules. Good morning, katropa. This is your hugutan ang Tisay. Welcome, welcome, welcome sa aplos ng umaga. Ang pampagood vibes sa inyong umaga. At syempre, kasama na naman ang inyong hugutan ang Tisay, ang DJ nga dili Guapapan Makaluya. Walay lain kundi si DJ Tisay. Oy, adlaw karong Miyerkules, Mayo 6, 2026. Good morning sa tanang mga nag-birthday karon, especially sa akong sister na si Alexis. Happy, happy birthday, Alexis. Good morning sa tanang mga nag-birthday. Happy birthday sa inyong tanan. Og syempre, more blessings to come. Og I hope happy mo sa inyong mga birthday karon. Og syempre sa ato ang mga naminaw karon, I hope na maganda usab ang inyohang buntag, no? Nakapangapi na ba ang tanan? Text line natin 0951-258-5509. Oh, such a benasin ko na. Standby mo diya, ha? Kay, syempre, kauban ninyo ang DJ nga dili Guapapan Makaluya. DJ Tisay, dili lang sa programang Haplos ng Umaga sa Prime FM. I will always

0: na lang po ng paningin. Nasolusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
1: Ako si Misitas Labaho, 71 years old, Gaporok 6A, Poblacion, Valencia City. Kanina uli siya ang Tawa-Tawa ay solusyon na akong gigamit. Sukad yun sa pagsugod na ko ang Doc Alternatibo. Kanina ito kayo nga akong pananaw kay hanap-hanap na. Pero karon magsalamin gihapon ko kung magbasa ko o maglakaw ko kay maglagyo ng mga basahon, pwede na basahon. Permanente yun na ako ng gamiton. Kaya mao mangin niya ang ako ipatulo sa akong mata kada gabi eh. Tulog katulo, sa gabi eh. Pagkabuntag na po, man akong panghilamos, mura niya po niya. Tulo lang niya po katulo. Kung wala yung tiparam, kakita na gip ko. Dili na ko hanap-hanap o pananaw. Ako si Misitas Labaho, 71 years old, taga Purok 6A, Poblacion, Valencia City.
2: Pruweba sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Horas nada na las 8:39 na. Yes, good morning. Kaubag yung opening inyo, gutarang design din lang sa programa ang haplos ng umaga. At syempre, hello muna sa ating mga tigpaminaw bago palang abre sa ilang mga radyo. Good morning. Oh, happy dapat ang inyong morning karon ha. Kauban ninyo si DJ Tisay. Shout out the ID ha sa New Wave Barbershop Tisay. Oh, kauban sila Sir JP, Sir Jack, and Sir Jomar. Oh, si Ate Julie, hi te. Turo man mo Jay diyan, no? Triple J. Good morning. Salamat kayo, no, sa inyo always na pagpaminaw diya sa New Wave Barbershop. Ako mga friend diya, ako mga tropa diya. Mga tropa pips barbero na to, no? And syempre, sa ito mga pedicab driver kay Kuya Roland. Hi Kuya, good morning. Bisan init ka ayo, no? So good na yung init karong adlawa ay magdala dyan og tubig, ha? Yung mo pag limot, pagdala tubig, magbalon og tubig. Inom og daghang tubig karon kay pating inita ka ayo sa panahon. Oh, syempre, ayo usab kalimot nga exercise pod panalagsa. Wala si giglingko diha ba? Makadako binagbilbil. Ah, problema na dayon mo inig summer kay tinakakasuot sa imuhang swimsuit kay dako na makagbelbel. Ako ang mago kay one bell ra magani siya. Dako mo diha. Bloated man di Ana. Speaking of bloated, katropa, kung ikaw bloated, no, bisag wala kay gikaon, bisag nag-feel ni mo nga gamay raman yung tayo mong gikaon, pero busog ka, ayo ka, oh, bloated yung ka, especially sa mga babae karon ron, kanaminaw, ay problema, Ana, kay naatay mix 10. Yes, itry ang atong mix 10 herbal coffee sa dok alternatibo na makahatag og solusyon sa imong problema sa imong tiyan na. Kay ganay siyang kape, it's a natural coffee. Try lang, wamay ko mo sa pagsulay. Ba, nagsulay gani ka na imong uyab, nga kabalo man kang cheater na. Gipasaylo, gihapon ni mo. Wala ko'y labot, Ana, kay imuha man na. Bitaw, oh, sulay lang god ang atong kape. Kani siya makahatag, gani siya og kagaan sa atuang tiyan. Nabo, nag-bloated ka? Bukat kayo? Inigsayo ni mo sa TikTok? Gihangak dahin ka? Priyas na ako karon. Bitaw, mga katropa, ay magkalimot, ha, na dapat healthy yun ta kanunay. Always gitang magbawas. Ay importante na. Alas 9:42 na, og standby sa mudiha ha, kay medyo taas-taas pa niya nga ito ang panag-uban, alas 11. Chill lang, good morning ha, relax, good vibes lang, takanunay, dire lang sa Haplos ng Umaga.

0: Banana kit ng likod at dibdib. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Masakit ang likod, ang dibdib ko. Minsan masakit din. Pagkatapos ko ng vitamin C, halimbawa sa first session, pagkabukas, parang easy ko lang ang katawan ko. Yung blood pressure ko po ay maintain na ang hindi na taas, 120 over 70 or 120 over 80. Yung hindi pa nagpa-vitamin C, magpa-vitamin C kay kung mayroon akong mga kakilala, gin-recommend ko nga mag-vitamin C. Ako po si Leticia Tarinki, 64 years old from Victor Abuyoglit.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kapag raratot pa pagkatapos ng trabaho,
4: dapat matibay.
3: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
4: dapat matibay.
3: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
4: Dapat matibay.
3: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
4: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo, sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence, sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office, sa Culese, Antique Branch, Joss Street, Centro Poblacion, Culese, Antique, sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sa bawat bagong araw, may panibagong pag-asa. Damang-dama sa bawat tugtugin at kwentuhan. Ito ang Haplos ng Umaga. Hatid niya ang kilig, saya at good vibes sa bawat gising. Haplos ng Umaga, kasama si DJ Tisay. Woo!

0: maganda ng pakiramdam sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
1: Delia Peñalosa, talaga nila ako tag-Kluban, barangay 96 to 77 years old. Hindi nga ko na sa iyo. Okay, nakatawa rin yun. Tapos malatiyahin ko. Hindi na nainumin ito ba?
2: Labot lang yan. Anong mga produkto paano yung ginagamit?
1: Turbic mineral, ascorbic, tapos ang mga kuang, daan, ayla, ang mga pang dito. Pero permanente at one kuang charcoal. Kada tayo masaring ato, kubangin niyo yung it kuang. Dito sa alternative. Para kang makatilaw kung naunan o ito ba makait panlawas. Delia Peñalosa, talabi nila ako tag-Kluban, barangay 96 to 77 years old.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
3: Tukep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tukep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims. Prime FM.

0: hyperacidity. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Bahay sa katong 7 days cleansing sa Doc Alternativo, gitabangan ko doon ako dito mati sa panglawas na bahay sa katong acidic kaya nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag mag-chat sa akong tiyan, sa akong pamina ato, nawala dito mga toxic na nasa akong tiklawas o kayahay yun akong pamina. So, layo yun ninyo ang papaklinsing sa local alternative kami dutyod ang resulta ko sa Charito Cabillo na puyo sa toxic ko habang San Francisco o San Del Sur.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: UTI at hyperacidity na solusyonan ng sarasara corn coffee ng Doc Alternativo.
3: Brenda ay Taplati po, taga Poblasyon 38 at ang tatko po ay ako po ay sarado ng 50, 50 ko lang po noong itong 22. Ako po ay nagkaroon ng UTI. Yung po ako UTI, pabalik-balik. Tapos po yung pong siklora ko na hapdi. Tapos po yung pong aking paa ay sumasakit at 20 at nanginginip po siya. Tapos po ako po ay medyo kumikirit-kirit ang dibdib. At saka po, kumbaga po ako po ay madaling mapagod. Ang ginamit ko po ay, una po ay corn coffee. Tapos yun po ang lagi ko po ang ginagamit. Tapos ay Colgate mineral din po. Kaya lang po ang Colgate ay hindi po lagi. Ang lagi ko po ay corn coffee at saka po pneumatic man po din po yung extinguisher. Ay, lagay ko po ay talaga po marami pa rin pong sakit na dati ko pong sakit ay talaga pong mga bumalik na nga po. Brenda ay Tablati po, taga rito po sa Poblasyon 38, Malbar. At ang edad ko po ay 50.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Chiyo Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

0: nakit ng braso na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay si Jimena Bañadera ng Pulanggaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old. Nung minsan po, dati ko na po nagagamit itong Vaporite. Sinender po ako dito sa Nabwa. Naging karanasan ko. Sumakit po itong siko hanggang dito. Dalawang ulit ko lang po pinahiram itong Vaporite na wala po ang panan. Ito lang ang ginamit ko. Pinahiram po ng Vaporite. Pag medyo nahihilo naman ako, ginagamit ko sa noo. Pag may sipon akong parang hindi makalabas, ginagamit ko lang dito. At maya-maya lang. Pag kumakati ang, pag minsan kumakati ang lalamunan, ito lang ang ginagamit ko, Vaporite. Ako po si Jimena Bañadera ng Pulanggaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Na-stroke dahil sa diabetes at high blood. Ngayon, gumaling na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ako si Malakias Amparo. Taga Ginakot, Gindulman, Bohol. Ang edad na ako karon 65 years old. Ako ginsakit, high blood diabetic. So, mugi na nga akong gikuan sa kong lawas nga. Sobra sa mga pagkaon din nga mga party foods, o kanin pag-inom sa alak, o kanin pag-bilar-bilar mo na makakuha kita. Nakapay maintenance, Doc, sa una. Tungod kay sa 2019 lagi nga akong giingon nga na stroke ko, na seizure ko ba, na barado ang kong utok. So pagawas na ako sa hospital, 5 days, mo itong nakabati ko sa Radio Ultra, sa Doc Alternativo din, na ako na ibran sa ubay. So gigrab na ako, na pag-adto dito, tungod kay ako lawas, gusto ko makarecover ba, kay niwang ko kayo. So pagkakaroon na, nibalik akong lawas. So mo itong pag membro ko din ni Doc Jackie, dito, nagtuloy-tuloy na hantod karon. Nag-cleansing ko, nag-cleansing juice, mura o before atong cleansing, kaya naman tayo tuob, no, o katong steam. So, ipaningot na ko, kanang igawas na gina akong normal nga body nga kuhan gil kay sauna, atong giyat kuhan ko sa atagi ko, mura naik, dili ko kaliban, ya, kanang dili ko kay panington. So, pag kuhan ako sa Doc Alternativo, nabalik akong lawas ka rin sa Diyos. Nag-vitamin C ko, 3-6 yun, duha ako, Sister White na ko ang usa, nyak, duha po ko ka cleansing. Dili na nato babuton mga igsoon nga muabot ang inyong sakit na sama na ako. At least nga nadunggan ninyo ang testimony, sulay. Wala may mawala kung sulay lang sa seminar sa Doc Alternativo. Unya, huwag pananglitan, naamoy nakatuna, naamoy nakuha ang kaayuhan, ato ina siya i-maintain. Akong pangalan si Malakias Amparo, taga Ginakot, Gindulman, 65 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: breast cancer na gamot ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Mga 9 years na po akong survive. Ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Isa po akong ex-OFW ng breast cancer po ako 2013. Ngayon, umuwi po ako from London. Dito po ako nagpa-opera. After my operation, dito po sa hospital ng Lourdes, pinakilala po sa akin ng kaibigan ko itong Doc Alternativo. Pero nagpa-chemo pa rin ako dahil sa breast cancer ko. Tatlong chemo lang po ako. At itinuloy ko na lang po ng Doc Alternativo. Nag-promo po sila ng 200,000. Nagpasete po ako noon, nasaksakan po ako noon. So, isa lang masasabi ko, proven and tested talaga na ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Mga 9 years na po akong survive. Salamat po sa Doc Alternativo.
2: Sa kaipigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN, Bantay Bata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
6: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
7: Prime FM.

Honest natin, Dolores Jones, 23 na ng umaga. Kaawang niya ako ng inyong hugutarang designer lang. So, Prime FM, mahaplos ng umaga. Katropa, good news para sa ating mga members ng Doc Alternativa. May mga schedule na tayo para sa Mayo at Hunyong seminar, sa Herbal and Natural Healing Seminar. Magpa-advance register na, add to na mo sa branch para matagaan mo dahil ng mga tubag sa inyong mga pangutana. O yan, pwede kayo mo mag-check up. Kaya ito natin mga staff o branch manager diha sa Doc Alternativo. And congratulations sa ato ang mga katropa, mga nagpa-new member dari sa Doc Alternativo Digos Branch. Sa mga nagpa-member gahapon o sa mga nag-attend sa ato ang seminar, congratulations also kay Doc Tess Montoya sa successful nga seminar kagahapon nga dalawa dari sa Digos Branch. And I hope sa mga ato mga members sa Doc Alternativo, updated mo per me, no? Sa tanang mga higayon nga pag-abuhaton dari sa branch sa Doc Alternativo. Isa pa, na ating mga papromo, maka-avail dayon mo kay mga members naman mo sa Doc Alternativo. Hindi dyan yung magong member ka sa Doc Alternativo kay every time nga na ay promo o na ay seminar, maka-avail dayon ka. Hindi kay ipa-isa-isa ang imong mapalit nga product. Tapos, original price ang imuhang palito, no? So, pwede na ka maka-promo kung member ka sa branch. Pero pwede po ka maka-order online. We have door-to-door delivery na atay Lazada, Shopee, TikTok Shop, or unsa pa mang mga shop. Di yan, napunta sa butika, mga itong mixten, sa itong mga distributor, at doon nausap tayo mga product diha sa Doc Alternativo. So, kung naamoy pangutana, pwede kayo mong mag-message or call sa atong Facebook page or sa atong hotline number na 0946-967-3211. 25 minutes after 10 o'clock in the morning, balik ko man sa mga kandang mga pahinom-dom dali lang sa programang Plus ng Umaga.

Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Diabetes, natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
2: Tungkol na na diabetes, taas kayo kung diabetes. Then, niinom tong atong asawa at buhi pa siya na pagduog ko dali. So, dili na kaplagan na to ang kaayuhan. Ingon ni doktor sa akong sugar normal na.
3: Wow.
2: Ang ako lang is cholesterol. Kung di na ko giwala ang folic mineral, huwag ka itong mga kape, lagundi, sagula na ito, gamay ng honey, di complex. O kung kamo nga wala pa nakasuway dili sa alternatibo, suwayan ninyo para kamo'y magpa-matuod sa inyong kaugalingon kung tinuod ba ang Doc Alternativo. Ako si Basil Di Maya, taga Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Nueva sa kaibigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
6: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
7: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
8: Kung trabaho ang hanap mo,
9: good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
2: Malakas na ang pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng Vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Itong mga gamot na ito, ito ngayon nga nagbabitamin C ako, naramdaman ko rin na umano itong katawan ko.
4: Lumakas ang katawan.
3: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko dahil sa noong panahon, noong hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Kaya ng Diyos. Inaano ko naman sa kanila sinisira at pinukwento na ito ang ginagamit ko. Kaya naka-uli ako sa katawan ko, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon, na bakit nakakalakad ka na ngayon. Pinukwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo na... Ako si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Samar.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.

Yes, just sing really quiet. Rin ako, panyawan ang inyong DJ Design. Shoutout sa ito ang mga tigpaminaw diha sa may laboratory. Ang ito ang mga friend diha sa may multiple area, bottling area, sa may Pugonda. Yeah, sa admin, counting also sa tuang guard dari sa Prime Hotel. Sa mga naglingkod-lingkod diya sa gawa sa Prime Hotel, good morning! Yeah, also sa may FO, nila Ma'am Donna. Yeah, sa brand, sa Digos, kusog-kusog katong radyo diha. Ay, yung pagpaminaw sa tanan na itong mga tigpaminaw sa tuang programa. Asa man naabta ng signal karong buntaga. O niya, kay wala man ko'y igong oras. Paalala lamang sa mga nakikinig ngayon, pagmalon in taon mong tubig kay Perting Inita. Makalabad biyagin na siya sa ulo. O kireta ang maglabad sa tong ulo kay Tambal Kwarta. Wana ko'y kwarta. Meow, meow, meow, meow. Ano na yun? No? Mayo pagpamina usab diya sa ano ha sa may atbang bitaw diha ng LYR kanang ray ukay-ukay yan diha. Gusto kay atong radyo diha ay diya sa gawas. Galanog-lanog yun og diya sa may Dopo Works sa may Dawis Kanto. Oh, hello sa ato ang mga Truba Peaks diha. Og diri usab sa may Santa Ana kaning vulcanizing shop sa tabi ni Ate Huling. Hi te, good morning. Okay kuya diha. Isa daw mga pedicab driver. Special mention kay Kuya Roland diya sa may Aplaya na naglingkod-lingkod daw kauban si Jojo. O, kisa na ka Jojo. Dato nang nasakyan ako iya nga wala ka. Hili siya ha? Ang pedicab ba? Basin magunahuna na po magdautan diha. Marami ng mga Pinoy ng mga dautan na baka hindi mga hunahuna. Ma-joke. Mayong pagpaminaw sa tanan natong mga driver karon, security guard nga nagpainit. Oh, hasta juga inita karon ay mo nang pagdala mog tubig ha, yung kalimot ug payong and magsuot mog sunscreen para ang radiation sa adlaw dili mo tuhop sa tung naong ilabi na yung mga nag-rejuve diha. Oh. Magkasunog gina inyo na muragin mog lechon diha ron. Perti mong palabig painit. Ay palabi. Kinaraba mo yung gipang butang sa inyong mga fast luck diha. Alas just ingoy na isya din sa kabuntagon. Wala ko igong oras mga ketropa. Bye-bye. Unya na po sa akong programa ng Hugot ng Buhay. Good morning, Amping. O maniuto na to ay alas 11 na hapit. Thank you. Adios, Myanmar.

0: 11 na. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras may gala, 3 minutos, sumad mula bay, ang tank na sa ikalas 11.
4: Espensya gamay kayo.

Grabe yun yung problema, no? Ayan, ganun ang love problem. Marabingala, ala, kumusta sa tanan na to, gamagaygala? Mga sukindig maminawan, aniya na santa sa laing hugna. Laing edisyon sa atong panaguban-uban ni ining programa. Musikahan Impormasyon sa Prime FM. Katana na to nga mga kaigsoonan ato ning tagaan o pagtagad kay Moni ang mga miserambling mga mitamaw nga isgutanan sa kahimsog sa atong panglawas. Ha? Nga no ba nga lisod man ni kontrolo ni ining blood sugar? Kaya magiging pang diabetes din na. Kuya ro magiging balatian eh. Kay kundili na to ni sa mapaklang na siya'y matawag na to na komplikasyon ganto na sa atong lawas. Ha? Muna nga sa tanan nato nga mga igala, mga sukindig maminawan, pahiluna mo din ha. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, sa atong mga kaubanan din na nga makanunayon gayon ang pag-subay. Sa atong mga membro, sa atong PBN Station Manager, Ma'am Leslie Joy Simpas. Ako yung ubos nga igala sa kahanginan. Ato ning tagaan og isip lakbit samtang nagapreparar mo din ang uban ng laba, uban din na nagmaniho. Uy, ayaw kong kumpiyansa kini mga driver, no? Pati naging daghana ni ining mga balatian. Lakip ng usap kining mga tindira-tindiro. Kay naa mag-inay para paturato'y magkaon. Ha? Atong hisgutan ni ining usaka balatian kinibitong diabetes. Huwag kumalo ba mo nga usahay dili kini ang kaon karon ang problema kundi ang naanda nato nga dili nato kini mabantayan. Di ba? Muna nga ikaw karon mga igala, dili di ay ang gitawag natong sumbra katamis ng hinungdan ana. Na ay matawag nato na taliwala nga isa ka tuig ng wado siya mo gamit aning asukar. Kung ganun nagka-diabetes, asa magyod ang tinuod ni ani? Mauna nga ato ng gitukib harun masamtan usam nga makadipara kiring ato nga mga igala. Mga sukindig maminawan, kung unsaon ang pag-asdang ni anak. Kung makabantay na ron, wala man isin nani itong unang. Karoon ang gawas naman ni mga balatian nga dili bitaw na ito nga gilauman. Unsa may mga sulbad ni ini o unsa magayoy mga ugat tinungdan. Inuna mo din na i-plaster lang. Ayaw lang yung bulang. Kaya din he, ato magayong tutukan ang implikasyon nga di sa atong lawas. Kung unsaon nato pag-asdang sa inato bitaw nga pamaagi. Ang natural nga insulin nga makuha lang din na sa tanaman nga makasuporta ni ining nesgutang nga balatian. Kinanglanon yun nga masamtan sa usa ka individual kining holistic nga pagpanambal. Ha? Kay mao kini mupahaom din he sa pagpanambal. Kay kung dili nato ni siya matagaan o ginaling pagpanubay, hayan, magpadayon kining nesgutang problema. Apan, kung nasairan na nimo ang lintunganay ni ana, di yun ka matawag bitaw nato na mutunhay. Ha? May luna din na. Atong oras na lamang kita ay 7 minuto. Suman mula ba yung tangna sa ikalas 11? E bukad ang lingaw pang pawala sa kalaay. Ayang

Boy na may galang itong oras na lamay kita 10 minuto suman mo labay ang tag na sa ikalas-onsi. Di ay pa ato, bipota mo pati huwag ato na sa ato ng mga hiskutan na naanatay seminar schedule, no? By month of May, ha? Atensyon din na sa taga Maramag. Nakikita mga uban-uban ng Maramag, no? Biyahe na sa tasunod semana, ane? Ala, sige lang nana, maging ng kinabuhi. Dini sa taga Hingoog, naghangay ng tanang, ano, saan man ka mabalik, diridok? Ah, sige, panahon na natin na nga mawalik ko din sa taga Hingoog. Ayaw mo ka pagduha-duha, booking na mudaan ron kay swerte na bagay daghana nga mo tambong atol sa atong nga pagabisita din taga Iligan, kita din na. Dari usab sa taga Surigao City. Ang taga Surigao din na, nadugay nga nagpaabot, ala sugata ko ninyo, ha? Ayaw kong sugata, winuga, ha? Sugata lang ko ninyo sa maayong pagpahiyom, ha? Mo na may gala kay akong ihukad. Kita ang gitahasan, mga igala, harun lamang sumli. Nga mabriha ng atong pangunahuna, harun dili, giyod kita. Maintonses ni ining nagkadaiyang mga balatian karon kung asa mikuyanap kini ngadto na sa atong kaugalingon. Wala may gala tangina kaya ako nang iyag-iyag unya o kanto pong kwaon ang partisipasyon ngadto na sa atong mga membro lakip na sa atong mga branches sa DOC Alternativo. Alam naman kita, 12 minuto, suman mo lang ba yung tangma sa ikalas 11, ato ng tagaan ni ining lakbit, aning gitawag na to nga diabetes. Dagan ang natingala, kining diabetes, rabagi daw, kung mukaon lang ka daw kasukar, ato daw nga tagaan o kapagpanubay. Kining meskutang balatian mga igala, o saan ikakondisyon nga taas ang asukar o glucose sa dugo? Wala yung mga tanda ng uman, ngano ka ni? Kay nasuta sa pagbuki-duki sa DOC Alternativo Research, kung kulang di ay ang insulin, kaning insulin may gala, maunay mo ariya paingona sa atong commander sa atong utok. Ang i-converter kina, ngadto na ang asukal mga igala, i-converter ngadto na sa enerhiya. Kay kundili kini maabrihan, ang gitawag na to, maportahan direkta ngadto na sa atong utok adi gina sa ma-convert da magtuyok lang na siya mo na sige imdan mo tambang balik-balik lang na nalo ka ang kakulang na ining insulin o dili ba makiepektibo ang insulin o kining insulin resistance ang rule sa insulin mga higala mauni ang yawi nga musulot ang asukar sa atong selula para mahimong enerhiya. Mga na ipunto, kung dili na siya musulot sa atong cell nga walay insulin sensitivity, dili maabrihan katong ganaan, di na aging magtutuyok na matingala ka lang, sige, magpangatol akong, akong runit. Sige, magpangatol na akong flowers. Sige, magpangatol akong keyboard. Kung dili sina mag-work mga igala, mapundo ang asukar din na sa dugo. Muna din na ang sintomas, bantayan ni mo. Kay may mga sintomas sa rabanin, masigibati na ni mo ni mga igala. Din na ang sige nakag-uhaw, sige nakag-ihi-ihi. Dili mapugnan ang ihi ni mo sa panahon sa gabi eh. Munang iyang, tapos mag-ihi ka nagmagbula-bula. Muna kung... ikaw, ikaw, iksoon nga nakasinati ni ining inani nga sitwasyon. Kinanglan gayon nga matagaan dayon og tukba nga pagpanambal. Dali na kang kapuyon, bago lang ganay kakaong ramadong boiler, ana, bago lang kaong kaon na siya. Ano man yung mga sintomas, ana. Pero usahay, wag yun kiniklarong sintomas, ha? Muna nga, mas better gayon na challenge nato sa atong mga higala. Nga doon ay mga matawag nato nga balatian nga susama di ini, kinanglan yun ang imong presensya. Sa pag-anto sa ato nga mga branches, sa rulamang matabangan ka, ug unsa may maayong buhaton, unsa to'y ginadili, ug unsa to'y mga impormasyon nga makasuporta para sa imuhang problema. Anong lisod man ay kontrolo ng asukar? Manay mga talinhaga may galang atong surbaron.
sa inato nga mga pamaagi, sa tanan nato nga mga kaigsuunan karong nga namati. Ngano man lisod kontrolon ang blood sugar, naay gituwag nato nga high din sugar sa pagkaon. Oy, naaday asukar nga dili maayo. Bisan pa man nga dili ka mukaon anang mga tamis, kung kusog kang pakanon, ni anang kanon nga puti, nga perting yung grabing karbo ana. Muna nga grabing asukal ana, lisod na pulpugon din na si mong pankreas, nga mo pabilo nga na sa gitawag nato nga high din sugar. Ikaduha nga punto, kining soft drinks, ay grabe na no. Muna nga sige kag higop ana, namanig mo ang higop, sige din tigama. Gracia, gracia, simbaga, di na gracia, disgracia. Tawag isdula o hala, sige, nanagin na mga ikala. Labaw na sigundahan ni mo, higop kag soft drinks, kaon kag tinapay, perte kong pataya. Kay grabe man na siyang sugar, na ay gitago ng asukar nga nagpahipi ni anang naiskutang pagkaon. Usap niining gitawag nato nga mga proses nga mga pagkaon. Muna nga matingala lang ka, ay ngano man ni oy. Na naman ko'y sakit ni kaliwat, siguro ni kaliwat. Dili mo tuon ang kaliwat, no? Kay kita raba mga igala, kaliwat rabatan ni Adan o ni Iba. Muna dito mismo sa garden sa Eden, wa maginay mitawag nato nga nagipang diabetes, no? Kung imong balik lantaw ang kahimtang dito mga igala, sa Book of Genesis, nga ang kinaon dahil dito, puro mga lagot mo. So sa ato pa di ay, ang ikapuli ini, dili siya tinapay. Pwede siyang bukaon aning diabetes, diabetes kung kamuti. But ang uban mga konsigsoon, hindi kumukaon na na kay tamis, manamay gitawag nga. Matawag nato ni ining fructose o kining gitawag nato nga carbohydrates. Kining fructose may gala nga naa din na sangkap mo ni tamis nga sukal nga pwede sa mga diabetesyon. Muna bitaw sa Doc Alternativo naa ang atong Doc F Honey Solution na kanang atong bugos bitaw na ang atong food grade molasses. Ana atong kuko sugar. Nangadaog po ta na ang atong mga kaigsuunan ng mga membro. Kung sige sila kaon na na. Muna mga igala, hinashasan gina. Muna nga kung ikaw karon nga nagapamati, ayaw yun ng paglangan, ayaw ng pagduha-duha, tambong sa seminar, o diba, tambong din na sa noadlaw man ang ginapahigayo ng atong herbal and holistic seminar o ang atong check-up mga kaigsuunan. Now, unsa ba'y ikaduha kining papel sa insulin resistant? Masking ana ay insulin, dili kina mutubag sa lawas. O sa po sa nakitaan nga nung magka-diabetes kining stress. Once nga ikaw, sige kagkaguol din na, sige kagudaho na nga wakamang ko isapi, oy, awa gina. Din na naay usa ka hormones, kining hormones nga imugna din na sa imong hypothalamus. Kining hypothalamus nimo mauning ga produce anang usa ka hormones nga makapaayo din na sa lawas nimo. Apan sukwahi kini kay naaman ka sa malimtano o kini beto magulano. Naa ka sa negatibo permente, lahi ang iyang mugnaon, puyaw kayo no. Ang mugnaon ana kanang cortisol, mutaas na po din ha ang mong sugar. Kay mo man ipakaon din na sa mong silyula na ikaw diabetesyon ka, aparte yung pataya. Una kinanglanon gyuday nato ang maghunahuna ta nga dili gyud negatibo. So hunahuna ta gawang mga positibo mao nay sarang buhaton alang sa ato nga mga kaigsuonan. Ikatulong nga bahin nga nung magka-diabetes ang tao, kinibitang stress. Mutaas ang cortisol, mutaas po ang sugar. Muna'y bantayuno ni Ana mga igala, ang ikaupat kining kakulang aning tulog. Nakapekto ka na sa hormones kung kulang tulog nimo. Kaya kung na ay mga daot ng mga silula, dili man kini ma-repair. Ay unsaon magpag-repair, anak, kinagmatang mo huna-huna. Mutrabaho lang siya kung natulog ang tao. Tapos, wak po kayo exercise din na. Sige lang po kaglingkod. Sige lang po ka og higda. Dili ni mo magamit ng sugar sa imuhang lawas.
ang gitanaw po din inconsistent ang imong gita. Usahay diet, usahay bungol-bungol lang. Kita ka neglitsyon, doon nga mag-diet ko. Kung kita neglitsyon, adi na ko mag-diet. So, nadadlaw na lang. Muna nga, dili gayon ang pagkaon, control imong lifestyle mo o'y pinakapunto. Amo na mga igala, ikaw din ang ramate. Arong hisabtan ni muna, adto karong adlawan ka, extended ang atong promo sa matag branches sa Doc Alternativo. Aron lamang nga matabangan o makurian ka ng imong gihambin igsuon. Maintiho na minuto, suman mo lamang na sa ikalas 11.

Hoy no me gala tu hora, solamente hay 24 minutos. Sumándolo va en Tangna, se cala 11. Santo na sa ato nga mga ginikanan sa panimalay, ha? Init ka po, no? Labi ko naggalagitig ang kainit, ha? Sugod na rong enrollment sa ato nga mga estudyante. Anay, kanusa kang sugod ang brigada. Para may gala kung ikaw, adunay mga matawag nato nga risgo. Kung dili nato ni makontrol ang usaka balatian nga diabetes. Well, kung dakong posibilidad, mga higala, kung ikaw nga nagka-diabetes na karon, posible nga magka-kidney damage ka madaot imong pantog, ha? Kay mo ay posible mo na, kay mo connect na naman na sa imuhang kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing ni mo, dili na maayo ang pagpadagay day sa dugo, nagkipot na na paingon sa imong pantog, ang kantog ni mo, ang trabaho na mo filter sa imong duga mo na human anatomy para masabtan ninyo ba sa atong mga kaigsuonan. Kung ang ipailabay nga dugo na dili na maayo ang pagtrabaho on and off na, nakong posibilidad nga magka-kidney damage na ini. Kaya na naman musulod aning dehydration. Once nga ma-dehydrate na ka, dito na dili na maayo yun. Ha? Magka-nerve problem na ka. Kung may pasabot anang nerve problem, mabantayan ni mo na sige nagpamanho ng imong kamot, imong tiil. Kaya gano, wala naman. Mga daot naman itong mga nerves. O din na namo, uba na ining pagka igo sa imong pananaw, hanap ng mata ni mo, mag-diabetic retinopathy ang tawag na. Di nakakita sa laong, farsighted na ka, nearsighted na ka, di na makita nito sa na, pero doon makita na. Napoy uban nga makita sa layo, sa doon di makakita. Kung ay problema mga igala, kung atong pasagdan kining nasgutang problema, di na siya musulod na ni ang heart disease. Ana din niya ang gena pectoris, naana din na gana bitong kining sakit, heart problem, nagana man ang komplikasyon, ano yung hubag ng imuhang ayurta, hindi na kasakto kayo makapam, kay inigpam, tiyan mo balik, murisbak man, kay barado man. Kinaputos ano yung mga bad cholesterol, mga plaki, amo na yung mga kasagarang problema, check, problema mga igala nga kung dili nato na siya makurian, hinay-hinay ni siya, pero grabe gayud ang epekto kung pasagdan nato. Kung naana na nga mga sintomas nga imong nadunggan karon, kung sa may papel sa dok alternatibo, tudluan ka. No, bito na naatay herbal and holistic seminar, may nungdanon man eh. Muna nga, ikaw karon nga nagamasakit, susama niini hala, adto. I-challenge na ka nga adtuhi ang atong brands kay anda mana mo padagayday din ha mismo unsa may sarang buhaton nimo. Unsay bayong buhaton para makontrol ha, kini atong ingisgutan ha. Naatay mahimo ni ana kinanglan ato yung kunhuran anang pagkaon bitaw skanon nga puti. Ang kanon na puti ato tong i-divert. Ibuon na to tumbahaw. Gitudlon na ako na ninyo, di ba? Ego din, balik lang tao ha, katumbahaw, mga igala, panahon sa gabi, ibutang ni mo sa refrigerator. Pabugnawon ni mo sa 8 o nga na sa 12 oras. Kato siya, ang dili to siya mamahimong start, mahimo to siya nga good bacteria na. Bugahi man to. Pagahi ato, mauto yung imong initon pagkaugma. Mabito na ko ba mga diabetesyon, kaon ni silang kaon o bahaw nga pinainit. Pwede pa ni mo nito sa langgon, pero ang mantika nga imong gamiton, katong lana sa lubi. Mutangan ni mo glamas, mutangan ni mo og itlog nga may buhok. Itlog may buhok, na ba itlog may buhok, dok? Naoy, kanang nailaki. Mare klaro, ang tataw ni Ana, butangan ni mo gahos, butangan ni mo nag-asin. Diba, butangan ni mo nag-turmeric sa dok alternatibo. Kanang ka turmeric powder sa dok alternatibo, pangkalami, nakasuway na ba mo? Imuhon ni mo sang sinanlang, sinanlango ni mo mga igala. Ang resulta, ana, ang kaon, baka kaon na baka anang
Chowking. Ora mag-chowpan ang gawas. Una, mabata ninyo para iksuon nga dili yun nato na malikayan mukaon ta o kanon kay karbo magunod. Di maginawala sa Pinoy mukaon ta o kanon. Di may dili man kumpleto ang pamaho, paniuto, panihapon kung dili makakanon. O di buhaton. O di ba kahadi na pwede kang mo brown rice, mag green rice, mahal mo na mo sa kapsap na kaudon. Pero katong ipunto ganina, moto. Human, gamay lang, ayun nagdaghan na kaunta para mabusog ka, utang, mga fiber-rich food, o kinanglan yun ang regular nga exercise. Ang pag-exercise, maigala, dili yung kinanglan mo danggan ka, ha? Laro ho na ko ni, kinanglan na ngayon, mulakaw ka o 30 minutos, maunay tugon, nga palap ng sadok alternatibo. Sakto nga tulog, i-manage ang stress o regular check-up sa blood sugar. Amore mo ato ni mo mga igala, consistency, ha? Ang pinakayawin ni ini, dili pwede karuna, ugma, wal na. Una desisyon ka karon, ayaw nang ipaugma para dili yun mo sa me, kanang imo ang problema, isuon. At ang isang itong babalay, kadito ta sa rekomendasyon, ug mga herbal.

Oye, no me digas la... Ahora solamente que hay 33 minutos, sumando la venta en las escalas 11. Sa atong mga construction workers, sa atong mga habal-habal driver, sa atong mga mananagatron, sa atong mga mag-uuma, mabasaker, wali tubig, no? Diyon ba ginang tubig, anarong, gidivert nila sa patanom aning mga lagot mun, ha? O na partigyong mahala sa lagot mun, no? O na nga kung ikaw karon nga namati din, ha? Ala, i-divert na ito na sa kaon aning mga otan, ha? Inanglan gayon nga ato nang ipatigbabaw kay mas sustansya man na. Dili lang ta salig anang mga improvised ng mga pagkaon. Anang mga fast food, ha? Mga instant food. Kaya ato nang hisgutan, ang mga herbal, ato nang itudlo diha ninyo ang unsang insulin nga natural. Ha? Makasuporta ni mga igala, harun dili mo. Padaus-us o padaus-us, mag-hypotension ka. Mag-hypo ka, hypoglycemia ang tawag na mo, deus-us ba? Hindi pong mapugana, mutaas na siya mo, hyper mutaas, ay delikado po na. Kaya na siya pressure nga maigo, ha? Unsa may buhato na ito nga makatabang, ane, hala. Inday, dodong, lola din na isuwat, kaya rundi malimot, ha? Ang pagkuha ni ining tunga sa tasa nga dahon sa paliya, mas nindo tong native bitaw. O dahil buhato ni mo, pwede na ni mong sagulan ni anang dahon sa lumboy. A dahon sa lumboy, mga siyam ka dahon. Tapos butangan ni mo din na o bali o tinadtad nga okra. Aka na bitong lady finger, rambunga. Runa kay bulak, pwede mo na isagol, ana, ah, mga siyam. Kuman, butangan dahil ni mo na niining na siyam kadahon sa bayabas, ha? Siyam kadahon sa bayabas, itibo ni mo to, ilatan ni mo to, ay glating mo na magkagnagluto o karne, ha? 12 o 13 o 15 minutos lang, una dito magpabukal. Kuman, ayaw gamit anang mga kasirula, ayaw anang kaldero, kung nakay kulo din na, kung nakay stainless, mo na'y gamito ni mo. Pwede po na nimong sagulan, i-apili mo tong paragis bitaw. Ang silunggo bala na paragis, biya palagtike. Sa Bisaya na, kana bitong uya-uya, kana bitong bila-bila, bila-bila na yung Bisaya. Sa Ilocano na sanda, mo na itawag, ana, nga gagabutin, root na itaapo. Pagkuha din na, ugusa, kapunuan, kanandag ko, pero eh, kuha dito sa, doos kasada, dito sa imuhang umak. Moto imong tagod-taguron, isagol ni moto dito, ha? Human, ayaw taklobe kung magpabukal ka. Ang tanang herbal, nagasuyop na o carbon monoxide. Ha? Kanang carbon monoxide, kung imo na siya makaon na pertig yung samot, pati hugawan noon, para mag-evaporate na in the process of welding time, ganang pagpainit. Ha? Human, ang tanang herbal, lami ni siya inon, basta init-init pa. Motoy ibutang ni mo dito sa termos, motoy ipiso ni mo, tagtunga sa ko baso, butangan ni mo sa mixed in herbal coffee with lagundi. Amo ni perfect sa may mga diabetes, ha? Pwede usap ang mixed in herbal coffee with tanglad. Butangan ni mo siya og B-complex, butangan ni mo og tanglad, o kinaining, butangan ni mo siya og kineng turmeric powder, utawa imna. Tulo ka beses o sa kasubli, kuman paminawa ang imong lawas. Uba i-check ang imong blood sugar na agyoy mabag-o din ha sa nisgutang problema. Ha? Muna buhato din mo, mas nindot kung naakay pulbic mineral, kay naaman ay cinnamon. Kabalo ba mo ang cinnamon makatabang kini sa insulin sensitivity? Ha? Makapahugong ka na mga suking tigbaminawan. Kuman, imna na nimo dayon ni ining atong Doc F Malunggay cookie o Doc F Malunggay capsule. Ipares ni mo to sa kape ni mo tong atong Doc F healthy cookies, ha? Kay taas man tog mga nutrients. Mo na may gala ang imo ang buhaton sa tanan nato nga mga kaigsuonan karon nga namate aron ma-achieve ni mo ni ang kahimtang ni ining diabetes nga dili kalit nga muabot resulta sa atong adlaw-adlaw nga mga choices, ha?
ayaw hulatang komplikado na bago nimo ayuhon ang imong lifestyle. Unay klaro mga igala ha, sa atong mga kaigsuonan karon usahay ang pinakalisod dili ang pagkontrol sa sugar kundili ang pagdawat sa kinanglan nga magbag-o ka. Una mga igala ang atong presentasyon nato karong adlawa dinhi sa atong panaguban-uban niining programa sa musikahan impormasyon sa Prime FM. At tangi sa atong babalik, atong aninawan ng atong mga branches.

0: Hoy nabigal na itong oras na naman kita ay 42 minuto. Sumahan mo lang apa kami ka alas 11 sa kabuntagon. Napila na lang ka oras may gala. Oras di peligro na mga sukin di paminawan. Aber ato na ngunin na hindi ni mismo sa atong mga kubana na kay standby si manager Ryan Ulan-Ulan Villarino. Madayaw na pamati din na manager.
1: Doc Vince, madayaw na buntag o malipayang pagpaminaw sa tanan ng mga sukin ng paminaw. Grismatic aron, grabe kayo ng panahon.
0: Ayan, grabe yun, no? Di basta-basta. Dindot nga, gigiubanan mo na sa kainit, no? Kaya namatay mga papromo, extended na manager.
1: Lagi Doc Vince, no, natay mga papromo, buy one, take one, buy one, take two, pero sad po, paminaw. Kaya natay mga produkto ban, parihaning turmeric, sarasara, kay bago man tagyagian, no? Seminar Doc Vince niya, bago lang ganito itong delivery, pero urot tayo tungkol kay dagan tayo ng umpra itong seminar na ito. Ang ato ganing haplas, isa na kahugnaan, karon wa na butay haplas, no? Manang atong haplas karon sa mga gusto makabil nini, naka 30% discount ni pero atong ibang products, like atong atuang haplos na, o haplas gapon na classic, kining atuang guto cola o body mist na kabayo ng TikTok ni Karon. Pero katong haplas atong mainom, naka 30% discount lang, no? Manang sa mga miyembro na itong naminaw ron, tagam ka na itong mga miyembro, Anigimus Brands, kay i-announce naman natin ni Doc Vince sa itong mga products na ito na gamay na lang ang stocks para makapundo ng uban, no? Gani ang uban, di mo na itong pulbi ko na daw, medyo labnaw, pero huwag mo gusto na masayo, Doc Vince, na kini ito ang mga produkto, huwag mo gusto na ito ni gina-imbak na dugay, no? Kay hindi si Permint Ponta ni dugay po itong process, pero tungkol sa kadaghan, sa order mo na nga di makaya mo na nga itong pulbic minerals mas nindot nga magpundo sila ng daghan kaya magkadugay mo ni Doc Vince magkaito magkastiki no mas magka-increase iya ang ginatawag na itong effectivity sa itong lawas mo na nga sa mga naminaw ron mas nindot nga mangumpra sila pulbic minerals buy one take two today para mapundo nila sa ilang balay magkadugay magkanindot o mas naepektibo na sila ang paglawas. Kaya di namugod ka ato sa tuwang mga branches ang kinibitang itawag o daghang pundo sa itong produkto doon sa ganang pulbik kaya tungkol sa kadaghang pong naginahanglan mo lang karoon kayo nakabay one take two ta, nakabay one take one bisita sila sa itong branch labi na Drismati tanim na himutang sa may dalang gumisip kilid gudaning San Nicolas sa Paris no kining dalang gumi street tayong sa Buino at bang si Jellyby na di atong atunga kilig sa doko ang dok alternatibo sa mga napoy gibati Doc Vince at ang gina-invite labi na nga makikita agad sa tuwa no kung wa may kwarta ang hilang sa para maka-advise po na nila o mga nagadai ang herbal nga mapwedeng mainom ilubanan sa itong mga produkto kung wa sa itong kwarta ikapalit o ikamiyembro membership mo guna ito, nindot ang Doc Vince, kaya natin mga ipadala sa ilang mga produkto na sarag yung makahatag o kalibihan dayo, no? For the meantime, nga nagpaabot sila kung gusto sila magpa-cleansing o magpalit sa ito ang mga daghang produkto. There is no alternative. Basta nga ito alagi Doc Vince, ito ang mga programa, ito ang kinanunsyo nga ako naging buhaton, bisita lang sa ito ang alternative kung na magkikwarta o kay libre man itong counseling, natural check-up, every day. Natay mabutang seminar Doc Vince, sabi nato guha natay seminar. Pero natay mabutang seminar Mayo 30, layo-layo pa ni. Kasi palang daan, magpa-reserve na niya itong mga kaigsunan, labi na itong mga first-timer, minaminos do alternatibo, pa-reserve mo sa inyong slot daan, kay pulo lang katao nga itong ikiter na para sa tuwang libreng counseling with our National Lecturer Doctor Ministry Natural Healing. Sa mga naminaw ron, nanay mo atus branch kay first 10 lang atong kwaon para sa itong libreng counseling sa mga butay na itong seminar, no? Kunya 15 ra pa lang atong i-avail kay katong niaging, i-avail kay katong niagi Doc Vince, perteng dagana, anangan hiyang upan, wala kalingkod tungod kay 15 ra pa atong ginahanglan para sa itong seminar, no? Sa mga naminaw ron, bisitahan yung branch sa itong alternatibo, akong usbo na ito'y buy one take one, buy one take two sa itong mga produkto, kung bili pa ka miyembro, first time kayo naminaw ron, na libre counseling check-up, natural check-up, Chris Duke Alternatibo. Usbon ko ang atong branch, ay mutang diri sa may dalang Gomez Street, no? At bang nas Jollibee nga dalan, kilid ang simbahan sa Katoliko, kilid po ta sa Agdaw Co-op. Kanalamang Doc Beans, o salamat sa higayon sa pagta-support sa itong mga nagkadahiyang impormasyon diri sa itong Mati City Branch. Salamat po sa itong mga kaigsunang suking paminaw at mga miyembro. Kung ginatimbaya ka na, di na ito maisa-isa. Pero ang usagin sa ting paminaw ni mo, Doc Beans, si Sir Herbohini Tsunami, o si Ma'am Dilos sa Tamay, ilang mga radyo, ginipalungay, no? Salamat kayo, o sa sunod nga higayon, usap, mga ka-alternatiba, itong inumdaman sa kanunay pagbuhat sa mga butang makalipay nato, hindi kayo mga butang makadaot nato. Ryan Villarino, inyong health coach, dalagyan sa kanunay, ingat ang buhing Diyos.
0: Ayan, tangan salamat ni mo, Manager Ryan Ulan-Ulan Villarino, live and ginigikan sa may bati. Dabaw Oriental. Nagkasalamat sa inyong makanunayon sa pag-subay din sa atong panaguban-uban mga suking tigpabinawan. Nalalaman kita ay alas 11.49, 11 minutos na lang ngayon darong kita mag alas 12. Oras ni peligro na may gala ato ng tagaan o tibawaso dato sa atong panaguban-uban. Nalilang atong aninawon ang atong mga kaisunan diri sa Tagakiamba nila. Pero hindi makontak. Palikukupin din. Pasok ko din na sa Tagakiamba. Atensyon, usaba din eh sa Tagahinguog. Musulod ta daw sa Hinguog. May ato daw kaninawon ang atong Hinguog branch. Unsa bagayoy mga katikaran, mga kaugbaran din ni mismo sa naisgutan branch sa Tagahinguog. Si Doc Chow Villegas. Atong adinawon karon kung unsa ba palihog open din na Doc Chow kay mupasok ta. Aron lamang nga masamtan usab masayran kay hapit na usab ang atong ipahigayon nga herbal anolistic seminar dinhi mismo sa Tagahinguog branch. So gikan ko og iligan mupadios-os ko sa Tagahinguog branch og lakip na usab sa tanan nato nga mga higala dinhi sa taga Surigao ha paray ruta nga atitaha sa ato taga Tandag. Lakip na usab ha, sa atong nga mga kaigsuonan dinhi sa taga Maramag ha. Wala nga ikaw karon nga namati din ha. Ala, sabuta ko, haron lamang matagaan na to o ginaling pagpanulay. 10 minutos na lang gayon.

0: Magigala tong oras sa lamang kita, 7 minutos na lang garo kita magbulag-bulang. Ang ato na sa ato ka mga igala din sa taga Davao City. Lakip na sa taga Davao del Norte, taga de Oro. Mayong pagpatalinghog din na ninyong tanan. Lakip na sa ato nga mga igala din sa taga Ipil, Sambuanga. Karoon na si Doktes ron sa Kinapawan. Ha? Ato na nga aninawon na nato na ha? Aro lamang masamtan usab ang ato nga mga kaisunan. De ato daw nga aninaon kay ato daw nga sayron sabay mga kaugmaran dini mismo sa atong branch dini sa taga dini mismo sa taga Kidapawan. 5 minutos sa lang gayon daron kita magbulag-bulag. De ato daw nga naon kung pwede ba nato maambit gamay si Coach Baika abol sa taga Midsayap, oh, I mean, there is taga Kidapawan. Yes, good morning.
1: Good morning, Doc Vince. Good morning po sa tanan nga nagapamati po, lalo na sa mga members ta dari sa Kidapawan branch po. Happy, happy morning po.
0: Ayan, so, kumusta ba? Gahapon to itong seminar din na, no?
1: Sang Lunes, Doc Vince. May 4, 2026 po.
0: Ayan, so... paabot na sa taliabot ng atong Herbal and Holistic Seminar. Ang imong panawagan, lakip na sa atong nga mga papromo karon.
1: Yes, Doc Vince, para sa atong nga mga members po, may ara kita sang good news para sa inyo. May ara naman kita sang promo subong, buy one take one, buy one take two, tag ang 30 po. So sa mga members ta, adlaw-adlaw na ang atong nga promo para sa inyo po, nga 30% discount, but subong nga adlaw kay may ara kita sang buy one take one, may ara kita plus buy one take one, kag buy one take two po nga promo. So visit lang kamo sa aton nga branch po para maka-avail. Located kita sa Old Mediatrix Building, Jose Abad Santos Street, Poblacion po. Then ang aton nga seminar sa month of June po is kay sa June 1, 2026, adlaw ina sang Lunes, maupod ta si Doc Jovi Luntaho po. Again, located ang aton nga branch sa Old Mediatrix Building, Jose Abad Santos Street, Poblacion, Kidapawan City po.
0: Ayan, alright, thank you so much, Coach Baika Abol sa Kidapawan branch. Palihog ko, gingoog, palihog ko, abre ng imong contact din na kay para ato makasulod usab kita. Sabay mga maayong kaugmaran din ha. Lakip na usab ang taga Surigao ha. Palihog nag-abre na. Anytime pamutawag yun, hindi man takasulod. Busy gid kayo. Una sa tanan nato ka mga igala, karon mga sukindig babinawan. Masakit man matuod ang pagpanabilit, apan unsaon man nato eh. Wa na magitay oran. Urot namang yun, Anton Ugma, susamang takna, susamang stasyon. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo. Sa atong mga kaubanan nga nakasaparticipate ka rin si Manager Ryan Ulan-Ulan Villarino, si Coach Baika Abol, Ugmang Adlawa ato ng Tibawason. Kini niyong ubos ngay galas kaginan, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Kabuta mo sunod mo dugay ang atong Dongkoy Show. Ayong unto, pagayo-ayo.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Mas pinalawas.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: buhay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
0: Prime FM. Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
0: Prime FM. Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kung nakahukap, kinapawan. Kung nakahukap, kiyamba. And surala, kung nakahukap, may bagbamilan na yung ganaan. Bago tayo kanta, unhan lang tayo mga karungadlawan natin, papromo mga guys. Ato mo sa mga brands na ito, unsa ba mo, ato mo ba mo sa brands na ito, kanang way promo. Ato mo may promo, pariha ka ron. Nati promo sa mga Dok Alternativo products, ha? Siguraduhin po. Siguraduhin yung mga Dok Alternativo niya matuon. Kaya sa kadaghang panahon karon, ron, sa kadaghang herbal sa panahon karon. Ang Dok Alternativo, patapara na po doon ka ng mura pong Dok Alternativo. Naman siya, naman mo eh. Maman mo yung originality. Ang Dok Alternativo, hapit na ni 20 katuwig. Di sinuibin na ni katuwig rin tuwiga. Next year, mag 20 na ta. Sundog-sundog, pero regya po sila kasundog eh. Lahi agad ng Dok Alternativo, guys. Oo, hinun na lang tamudahan, lahi agad. Gawas na gwapo mga DJ. Lahi po ng mga produkto, epektibo yung kayo. Diba mga party people?
1: Okay, party people.
0: Wala pagbantay din mo kung Dok Alternativo ba lang yung gisudlan o di. Okay. Pati ang color sa building, kanang, kanon, kopyahon. Grabe, kaya ang color sa building sa Dok Alternativo, pula yellow mo gina. Pula yellow green. Ang naman, sundug-sundugon po nila ang color. Una ang pangalan po, Dok Alternativo, ay kanang Alternativo po. Napo alternatibo, lay alternative.
2: Kuya Juan.
0: Oo. Kanang mo nag Dok Alternativo ba? Ilahan yung itapad sa Dok Alternativo kay para ang address ba, madamay sila. Oo. Uliya, pag may mga muwado sila, may muna, ayaw mo diyan, kay mahal kayo, na-address mo, barato kayo. Nao nila. Oo, pagbantay agad mo guys. May dagang mga gasundog-sundog ron sa Dok Alternativo. Pangita agad yung Dok Alternativo. D-O-K. A-L-T-E-R-N-A-T-I-B-O Dok Alternativo yun. Niya pag masunod mo, pangita mo, mix pen, hot loss, pulbic, mamali mga sikat na itong mga produkto. Pag wala gani pulbic minerals, walay hot loss, aromatic hot loss, walay eye solution, walay mix pen, kabahan na mo kayo din na Dok Alternativo. Ha? Di sinuibin na ni katuwig, mag-bainti na ni sinutuwig. Ay, magkalimot, anak. Pero di po mo mailad. Ay, daga na kayo nailad, guys. Masunod sa murag Dok Alternativo. Oo, waman mo yung mga originality, uy. Ano ba, nilad-ilaro nila ka nang ipadugin nila sa Dok Alternativo. Pangita mo Dok Alternativo diya, di ba? Sa kilad pa na, po na yung mga hirbar-hirbar. Oo, kay... Kamala mo, dito sa Pilipinas, mas una magiging Dok Alternativo na ilhan. Gani, naghala kayo ng mga skandalo nga pakita sa TV o guban pa. Tungod kayo di lagi gusto ng uban nga kanang kusog ng Dok Alternativo ba kay epektibo lagi kayo? Oo, walang sundog-sundugo na nila pag na Dok Alternativo. Butangan po nila clinic diyan sa kilid ng mga Dok Alternativo. Ngayon sa day mo ay paglahi po mag Uliya, kaya ang Dok Alternativo na may network ka ng Prime Broadcasting Network sa Dok Alternativo na pwede mag-television, pwede mag-radio. Radio yung una ng Dok Alternativo. Karoon ang uban, magsundog-sundog po. Pwede lang alang mga, kanang mga kuhaan, kanang Far Eastern na broadcasting ka. Far East Broadcasting. Far East Broadcasting kay. Kwan, atiliyat mo na ito na sila. Oo, kanang mga, kanang hiyang products ang ilang gidala. Partnership na sila sa Prime Broadcasting Network of Dok Alternativo. Muna malunggan po namang Dok Alternativo. Diyo ka na, mga legit na sila. Pero nga ba, kayo magsundog-sundog po. Mura po sila Dok Alternativo. Kanag po sila radio. Kanag po sila clinic. Itapad sa clinic sa Dok Alternativo. Ayaw mong pagpahila na na guys. Pagitagin yung Dok Alternativo ha, para di mo makaingon, no? Belum malabi! Wang gabi!
1: Hindi agawa mo!
0: Wala, di-explain lang ako para di mailad niya itong mga Alternativo. Dagang kayo mangingilad ron. Ako ba nalang gani? Nanirado nalang kayo. Bisa kung saan nalang sundog, di mangyad makasundog. Oo. Misan mo ganing dugo sa lagi mo ngay pictib ang produkto niya. Mag-bainti na katuwig, ganap ang uban niya sundog-sundog lang. Pag-sure mo diyo eh. Wow, manirado mo ganing among ubang branch. Natal, buy one take to karoon. Ayun na lang tamudahan kay para makatupod mo sa branch. Kay sa ako nang ikaingon lagi, uban mo ato sa itong branch ka lang. Wala man po yung mga promo. Pariya karoon siya na minaw diyo sa may Bigos. Sa Mati, Mati Dabaw Rental. Pangitaan yung lokal sa Latibo, doon sa Jollibee, kailad sa simbahan sa San Nicolas. O, tapad yan sa Aldo Coop. Wala, hindi, lokal sa Latibo, tapad sa Aldo Coop. Yan na po yung tapad, dihanga ka ng clinic-clinic po. Mati Dabaw Rental, Dabaw City, Tagum, Ipil sa may Sibugay, Sambuanga. O, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Ipil si Bugay, di mo pangit man ipil sa bunga si Bugay. Sa may Libak Sultan Kudarat, Hinuog sa may Misamis Oriental, Urmok sa may Leyte, Midsayap sa may Cotabato, Kidapawan sa may Cotabato, magyapon ng Kidapawan, no? Cotabato, magyapon nilang probinsya diya. Sa Kiamba, sa Kuanila, ha? Asa mo yung Kiamba? Suksarjin, no? Suksarjin area. Surala, murag north ni south, Cotabato. Muna yung mga branch na to karoon nga na po yung radio. Mga legit, dyan na siya, legit. Hindi na lang tumadaan, pero di mo mailad. Pero makanta siya ko, guys, kaya busy kasabaan ko nga wala ko yung kanta-kanta niya. Wala ko niya kay Swildo, labi mag-monitor sa kuha nga. Huwag mo, huwag mo kayo kanta doon ko, huwag kay Swildo. Pero nasa ko'y announcement kadali.
2: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Doc Alternatibo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
0: Ito, mga patulungan na sa today. Mukanta siya ko, guys. Kanta siya, tagay. Kasabantag dito, mukanta. Lahat ng bagma.

0: Yeling. Mi ay. Yeling. Dugdug mo dyan. Balik ako, guys. Balik ako.
1: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa pag-inom ng Squalene Capsule ng Talk Alternativo.
2: Kalinda, Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabin. Hining akong ginagamit sa Alternativo, gini-Squalene. May gini-Squalene kay para gini sa ato ang heart nga. Sakit kayong ginawa, muna akong i-maintain sa kaniadto. Herbal ni siya natambal o makaayon sa akong kasintasi. Ang ubang nga wala talaga gamit ng Squalene, mag-try yun mo gamit kay maayon din siya din sa sa lawas ng mga tambal nga na yung mga side effect. Pwede ay si Mrs. Rosalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near old ABS-CBN Bantay Bata.
6: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
7: Sa Tagong Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagong City, Davao del Norte.
3: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Doc Alternativo Products. Yippee! Magmadali na! Baka maubusan kayo! Punta na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
0: Maliyara po na pagganit at kapurma. Nangisa naman eh guys. Ay, napagay sa ka-commercial. Oh, napataka ka-pigmix tinan eh.
8: Doc F Mineral. Doc F Mineral.
9: Ang hypertension mo ay Doc F Mineral.
8: Doc F Mineral. Doc F Mineral.
9: Ang dayag.

0: 23:02. Yun na yung malakong text direct. Ay, sa mga lamino karon nga gustong mapayat. Gustong ma-stable ang lawas, mawa ang diabetes, mawa ang hypertension, huwag mga nagkadaya pang mga sakit. Nakoy tips niyo guys, para mawa inyong ganas aon, mahimong healthy, stable inyong panglawas. Ang inyong buhaton, mamalit yun mag-pulvic minerals. Pulvic minerals, katong-atong kape, either mixed in coffee or sara-sara corn coffee. Dagan mo, mixed in, then mixed in charcoal, mixed in original, mixed in drowsy, mga di katulog, mixed in tanglad, nabaday mixed in pulburon, red o yellow. Mauna, mamalit mo na, tapos sa pagmata niyo sa buntag, kuha din mo gusto ka basong tubig. Butangan ninyo 15 to 20 drops. Magtimpla na lang mo kung sa kalitrong tubig. Butangan ninyo usa ka kutsarang pulvic minerals. Niya kada oras mo inom mag isa ka basong tubig. Para dili mo kalimang tigot mo, niya energetic mo. Unya ka pigod mixed in herbal coffee kay pa-virus coffee man siya makatabang sa mong digestion. Manila yung lifestyle, hangtod alas 6 sa gabi Kaon ka, ganang igar ka ba busog? Balag mo kaon ka kanon, unsa man, mas nindot, daghan lang yung mga sudan niya, kanon gamay ra. Importante nga, mabusog lang gagamay ka lang, nalagay sunod yung mga tiyan ba, para nakaikot na inaay, tulaon ni mo ang tiyan nga pagkaon. Pwede ka mo kaon sa buntag, pero lugaw, or mas nindot na kay mga kamote, saging nga hilaw, ganang, hilog siya, pero lilin mo lutoon, hilaw siya. Muli si Gingon niya, hilaw nga hilog. Hilog nga hilaw. Hilog siya, pero lilin mo lutoon, hilaw. No? Nasagta ninyo? Muli na mo yan yung ipamahaw. Niya mag-mixed in herbal coffee mo para igol ang ganda eh. Para energetic pa mo, pumisakit. Muli, aniwala na siyang buhaton sulod sa 15 days to 30 days, 1 month. 15 days, 1 week na, nagay mo yung makuha nga kuhan. Epektos inyong lawas. Muli, mag-jogging gid mo guys, 1 hour to 2 hours. Kanang dagan nga dili, huwag kay kusog. Pero merong adlaw, mag-walking lang mo nga medyo, kanang paspas kayo nga lakaw gid. Kanang dili na ni mo siya mag-hukol. Kanang dili na ni mo ma, dili ni mo normal nga lakaw ba? Mulakaw yung guys, sa ka-uras to, do ka-uras. Mas nindot natin exercise alas 6 sa gabi hangtod alas 8 kay alas 8 to alas 9 alas 10 magpahuay mga anak ay mamunas pa mga ka muna akong gibuhat guys sulod sa kuan na mga hapit na tunga sa tuig pero wala na pwede yan gikan sa 50 gikan sa 89 ay dili 89 akong timbang. Karon kay nana lang ko sa 70. Huli man mo na 29 bit. Hapit 30 kilos no mo. Wala po kito yan. Pero na akong lifestyle guys. Pulvic minerals, mixed 10, kaon healthy. Igo lang magbusog mo kaon. Dapat na dyan kay pulvic of mixed 10 minerals. Pulvic minerals of mixed 10. Di ba din ang minerals ng mixed 10. Pulvic minerals of mixed 10 herbal coffee. Ato mo sa brand sa local pinatibo niya. Patablo mo niya. Tawagan lang ko ito si Dong Kuy Bill. Diyan may mo kong healthy. Nana. 15 days to 1 month lang. Una, may mong stable inyong lawas. Mawaan yung hypertension, diabetes, labad sa ulo, skin problem. Kay pag magsikag simot guys, mawaan mo ang mga skin problem. Mawa, pwede mo ang kanagitawag ko guys. So, kanang pagka-irritable o guban pa. Labi na nga kay chicks na kauban mag-jogging. Ala lang guys.
1: Tumog na tayo nung mani mo na
0: nga. Yan na, program pa gani ko. Oo. Sa mga gusto lang may mamayat. Oo. 30 days yun ng buhaton. Payat na ka. Gwapo pa ka. Sexy. Bahala mo ikaw. Sige mo ka uli ah. Para sa ni JP ni JP ni Kaloy. Jumar si Jack. Ah, sige mo ni sila kaon. Nawadag ko gayo. Pero payat din na sila uli mga tiyan. Kay kwan mo po kayo na sila ka ng pala. Nga po na kayo na sila kagilabi eh. Pala. Oo. Sa pagkagabi ay napala kayo na si JP, Kaloy, Jumar, Jack, pala, palalamoy. May lang na si Madam Julie, kasi Madam Julie diyan sa New World Barber Shop. Sige mo nag-exercise, sexy mo kayo na, mara mag si Ann Curtis. Wala ka na si JP, si Kaloy, si Jumar, si Jack, dadag ko lang tiyan. Oo. Pag-exercise, pag mo, pero sintan ba na sila, kasi sige mo na sila gunit o gunting. Sige na sila tindog. May magpagupit mo, guwapo ba na magupit si JP, si Kaloy, si Jumar, si Jack. Ang tingupit siya ko dyan sa my new barbershop sa Ligo, si JP. Oo. Kunya kung guwapo niya magupit kay ang iyang, ang ako ang gupit iyang sundon ka ako ang style, dagana ko na siya kuhan ka ng tip. Kung dili gani kay dili na ko tagag tip, bayaran ako 20 pesos lang. Malitip niya kung magupit mo, taro nga ganyo gupit ka ng gusto ng customer, ha? E para dagahan mo tip kay kung magbutbuhot mo na, di na, babe, di pa mabalik ng customer, di pa gid mo tagag tip, ha? May bagbamino niyo dyan, yun to na mo. Ay, mo pa niyod to. Minong lang mo to, bigilay pullback ko niya, mix 10, 60 pa mo. Oo, gwapo pa mo. Malabos yung kinabuhi niya, mga guys. Sige, mukanta sa ko, basta natin promo ron. Kung di mo mga ito sa itong brand, sa bahala mo, di mo kami ng promo. Dagan ba itong mga products na wala na po. Dili sa Mati Daba Oriental, kay wala na may direct one, turmeric. Wala na may ice lotion. Wala na may sara-sara corn coffee. Tapay wala na ito diyan direct. Ah, sir, si Ryan. Dagan o? No? Dagan mga products wala direct, bookpay, charcoal. Naghan pa. Pulbic Minerals. Haplos mo. Haplos. Napit na po seminar. Ano na? Sa ako na lang. Kanta siya ko guys kay. Sa ako nagkikaingon. Dahil lagi ko biyaran ko hindi ko kanta guys. Ha? Biyaran ko mo kay mag-story at balik. Kung na may gusto mo. I-greet dia. Ano mo mga greetings? I-text po gano'n niyo. Sino mo magpaminaw dia. Para sa ni-share ko. Ba? Hira mo hinis mo nga mail dia sa may. Capitol Hill, mo text din na siya nga, doon ko eh. Nag-text po kay Elmino ko. Salamat sa pagpaminaw niya, Sir Hermohinis Humamil. 0995-830-6218. 0995-830-6218, ha?

0: Dapat ba ang natin
1: may commercial guys. Nigawas na galit guys. Ang commercial. Kanta ba ko isa guys? Uy, pingin yung pananaw. Nakabay yung tiktong atong eye solution ron. Sa mga na problema sa mata, ang pagpatak. Isa ka patak matag mata kada oras. Kung lamang problema sa mata. Every hour, one drop. Pag prevention lang, every 4 hours, isa ka drop. Sa eye solution, or fulvic minerals plus tawa-tawa. Muna itong eye drop, ha?

0: nila diyan sa Mind Your Way Barbershop kay. Yung mano nila palungo nilang radyo, sino nila paminaw. Damat ya, JP, Kaloy, Jumar, Jack, Madam Julie. Napuog siya na maya, madam. Nakailibre niya, madam. Ikaw lang, padala lang, ilbi si madam mo, Gcash, ha? Hindi, madam. Balik lang ko di, alam mo. Dinilapod ko.
1: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Doc Alternativo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
2: Malakas na ang resistensya sa pangangitwana dahil sa pag-inom ng B-Complex Powder ng Doc Alternativo.
3: Ako si Andros Palara Kaori, taga Metota, Dipolog City, 61 years old. Iligid ko magpakawala o gamit sa akong B-Complex while ako mga pay. Kaya kung sige kong pangapay, wala yung B-Complex, buto balirak ayaw ko buto mo. Kinahang lang gamit nito o B-Complex para sa inyong dugay mo buto mo o gilid mo magsige pangayong kalibo. Ako si Andros Palara Kaorib,
1: Polong
3: City, 61 years old.
1: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
2: Sa Sorala Branch, door to Villanueva Building, Alavala Drive, Sorala South, Cotabato. Along the highway, beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Quadrat.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: numero uno sta radio Oklingau. Crime FM.
1: Nasci con di Krishna Sha Uddo. Ako lang si Bion, lahat ay mga pabro mo noon. By one take ka mo. Palit ka niya siya na ipakapindu ha. Pala po sa mga membro, pero kung saan ang namidong ko ay katong mga dili member, pwede mong po mo makapalit. Pero 30% discount na kung saan ang pagpamembro doon ko ay dalil kayo na ato mo sa branch. Ato mo sa branch na gusto ko magpamembro sa local tinatibo. Tagahan man mo ang products, pero kailangan mo mabayad o loyalty card o membership fee. Ang kanang membership fee na to, lifetime membership na siya. Basta na pa'y local tinatibo member mo niya. Basta na sa'n ay local tinatibo, malit-malit na makapromo mo buy one take two niya. Napagod mo ay points na pwede niyong i-convert sa products kung daghana. Kailangan mo po'y bayroon ng dongkoy. Lifetime na siya, 1-2. Plus loyalty card, 100. Pero kung na'y mong 1-2, nani products na mabalik ni mo nga, 2,000. Muna gitawag na mo, oh, partial detox. Muna siya, una ni mong imnon, siya mong pagsulod sa local tinatibo. Maski yung siyang sakit, no? Kailan lang sakit nga yung gibilin kay Lisod kaya natambalan. Ay, sana all.
2: Sana all.
1: Alas 12:44 na sa hapon. Sa mga naminaw sa Bigos, ang atong branch nila sa Barangay Tiguman, Digo City, kanang intersection, kay Padulong o Gruas o Gaurora o kanang kuan, kanang Tres de Mayo. Nakadto na rin kanin mga lugar doon ko. Ito na naman na naduhan ako. Kumuha mo diyan sa May Mati, kanang San Nicolas nga simbahan, parish. Di ba na ay ang daw ko sa kilid? Ayaw mo dito sa Picas kay Shell man to. Kanang sa Picas na side. Dapit sa agdaw ko at kilid. Kanang may dalan sa Jalibi ba at bang muna siya. Tunga-tunga diya na ang dukal talatibo diya. Nakabay one take two na ron. Matumog Dabaw, diya sa May Matina Crossing, di ba na GSIS. Unahan diya bago mag-intersection. Na ay yellow nga building diya. At to alam niyo diya kay ang lady sa sulod, mga yellow mga punag-nipon. Si Doc Chao, si Ma'am Charlotte. Yellow building, no? Wato tumultagom, diya sa May Pereira's building. Kanang mag-upuwis nga dalan ba pa'y ngong simenteryo, di ba? Na-video ng kanto. Una, kamabot sa kanang terminal. Na-video. Una, hindi, mga 50 meters na, diyan doon ko tinitibo tunga-tunga, kanang dapit anang. Nabi to kayo eh, nabi to idaghang sayo-sayo paggabi eh. Mga nadia, tunga-tunga, nadia ang dukal tanatibo. Magtumog ipil, dahil sa may rotunda. Di ba na ay bibig sa lundian, yan ay sa kilid na boy ka ng bikiri. Sa ibabaw di yan, nadia ang dukal tanatibo. Magtumog libak, awa ko kabalo kung asa ni Balvin ni si Sir Dave. Karun, gawang po nag-ingon. Siya building, mag-iapag-ingon sila ang address niya. Di naman na siya building. Bago naman nilang branch diya, address. Kaya kung naminaw ka ng main o ganglibak, lahi naman na inyong branch address diya, di naman na siya building. Di naman na dito sa may purok manggahan, manggadus. Lahi na na. Sa hingo o diya sa may Morisco office dito nga dati. Di ba na elementary diya sa may Guanson Street. O, diya sa Guanson Street, tunga-tunga na iskulahan na diyan dukal talatibo. Sa mga naminaw diya sa hinguog kung nakadungog mo. Sa may urmok, lagi ni sa sentro, doon naman sa video, masiguro nakalimot ko. Yan sige na yung branch diya, Duk Joy, naminaw ka diya, Duk Joy. Kalimot mo ko ang sining address nila, pero kanhan ko diya, dala sa nagi ni sa may sentro. Akong nainong duman dito kay daghan kayo ng mga pagkauna nakapalibot. Dool naman siya itong video, masura to, dool ba niya itong IDDI, itong video, dool man ito sa may hotel. Malimot mong kuha sa dipita na yung kanoy, tukal tila tibo urmok. Sa Medsayap, alol ra kayo. Kita mo diyo sa motor trade, dapit sa may kanang may college niya. O, diya rin sa may kuhan, sintro sa Medsayap. Unahan sa may Nobu o Mormons na diya. Naman ay motor trade building diya. Si Bubaw na diyan dukal tanatibo. Kumadong kinapawan, duro po kayo, kita mo itong old Mediatrix na building. Katong old Mediatrix building ba? O, nalihang doon ka talatibo, mo'y nagpuli. Sa umos, umos. At tumukyan ba, nasa St. Anthony Street? Diba naman ay hotel niya sa St. Anthony Street? Ang ubo sana mo na local tanatibo. Kung wadapod mo sa may surala, doon rin si Jerry's Balutan. No, dagang balutan niya, di sa gulto na ibalot. Kili niya na di local tanatibo niya. Kabalo na mo, asin mo mga to. Kuha mo kabalo, ang saan taman. At ang ilang ninyo kay natin mga mabuting seminar, no? Pangatugid mong seminar, kay kung wala yung mag-seminar, manirado na tao yung sa may pulos niya niya. Sige naman mo gamit ang produkto niya, magbalik, magyapan yung sakit. Wala mong kung seminar na to, mga kamimbro na to, mga laminaw ron. Mauna siya padayon na pagtudlo para dili mo mabalik sa inyong sakit. Kaya nga bang baya, kung magamit ang bukal na natin products sa kasimana, 15 days, mukhang aram mo na ilang gibati. Unya, pag muarang-arang na mabalik na po silang lifestyle, kayo magsakit na po. Unya, madugay kay mga tigbak na mo yun. Duga may ayaw na kalta na tibo, hindi man epektib. Pag magsakit gani ka, labi na kung nanakaedad, di na ka pwede mabalik sa mong old lifestyle. Kaya padulong naman ay mong lawas sa pagka... kuan, pagkatiguan. Muna siya gitawag ng aging process. Kung mukaon pagkag mga bawal, katong mga gahi, labi na karni, di na nakpwede siya mo, ha? Kung gusto pagka magdugay sa kalibutan, ang pingi ang lawas na gihatag sa Ginoo. Hindi kay, pag mainom kag tambal sa local tinatibo, 1 week, 2 weeks, okay na kayo mampamina mo, balik na po gusto mong naanda, no? Sa gasing-sing na mong kwarta direk. Yeah, klaro lang yung pag-a-istorya para maklaro niya duwang pagsunod sa dugat natin mo ba? Di mo ni dula-dula. Kung gusto kang mahimong healthy, perminti, atin og mga seminar na to kada bulan. Nilibre pag imong pagkaon, produkto, lecturer. Nili pagad mo mga to, importante mo gula siya para ma-remind mo siya ang ang buhatan para di mo magsakit. Wa pa kay ikapalit, di pa ka mo tambang ng seminar, saan mo pagkaayo? Mag ito na lagi tagaan mo panahon nga natin seminar para tuluan mo saan maging healthy. Kamag tumubag na yung seminar, saan po nang ubang gahe mag-o? Niya gusto mo ayaw niya, dili mo ito bukal tanatibo. Wa tayo mahingo. Gusto ko ito, wa tayo mahingo niya. Ngipon rin mahingo. Hay na lang. Pero huwag ito'y mahimo diya kay kinimanggong kaayuhan, mura po niya siyang kaluwasan sa iyong kalag. Gusto ka mamaayo sa iyong spirituhanon, amadol ka sa Ginoo. Nga ito pa sa ilo, duwato na mo siya. Mura po na sa kaayuhan, kailangan mo magdesisyon nga maayo, amadol sa lokal talatibo. Alala mo ka na? Kaya kung di mo mo yun na ah, sa akong taman nga, di magandang gusto. Ang Ginoo gito, di man niya pong sanang tao nga gusto niya maluwas ba o muantog langit. Oo, oh, choice mo na sa tao. Pero kung di mo na choice, sa watay mo mo. Muna po na sa kayuhan. Ang mga lisanan sa Dukal Tanatibo 19 years ago, healthy hangtod ron. Ang guwa mo sunod, ah, wala. Nanay mga chronic disease. Kana mga chronic kidney disease. Tanan ba yung mga sakit guys nga 3 months pataas, chronic na lang siya. Oo. Kaya ang sakit mo dapat 1 week lang na pinakadugay. Pero kung madugay na nasa pinakabula na, di na nasa simpleng sakit. Manang tambang din mong seminar para mamaayo mo guys yung mga balatian, ha? May mo pag ginahigulo kay para di mo dako gasto. Oo. Sige, ako na mong gurimayan nga natin promo ka ramang anta na punta kay isama niya ito ang programa nga Gigi ramang tayo ng istorya o mali kanta-kanta ni. Hello, ganaan mo ko mag istorya po kay para makaingon po mo nga di lang kung masig kanta-kanta dire kayo sa'yo wag mo may makuha na akong kanta dito sa mga advice kay kana mga advice na ako dire gikan po na sa itong mga health.

mga ka-alternatibo. Ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo. Pandok Alternative Products. Magmadali na! Baka maubusan kayo! Punta na sa pinakamalapit na Dok Alternative Branches sa inyong mga lugar. O tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternatibo Products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternatibo Nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card

0: Musika ang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sa bawat tao, may kwentong hindi pa nasasabi. Sa bawat ngiti, may patid na tinatago. At sa bawat pag-ibig, may hugot ng buhay. Dito, maririnig mo ang mga tunay na kwento, mga aral ng pag-ibig, pagkakaibigan, at katotohanan sa buhay. Kasama ang boses na puno ng damdamin at pag-unawa, si DJ Tisay. Sa programang Nagbibigay Puso sa Bawat Hapon, Hugot ng Buhay. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito lang sa Prime FM Nationwide, kung saan ang bawat kwento may tinig at saysay. Hugot ng Buhay.

0: Prime FM.
1: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit sa Doc Alternativo products.
2: Ang tanong mga produkto rin sa Alternativo, efektibo gayon. Ang mga silingan, believe this ako, kaya ngayon ko sila nga, di naman kaangay mag-apil-apila ng trabaho, kaya ibuwang naman ka, ko ayaw. Kaya mas akong lawas, o kaya, wag ko ingon nga na ako gambin ng sakit. Kaya napakalong gambin ng sakit, di na ako trabaho. O okay man. Muna ang nagkaroon nga. Ako yun ang ipasigarbo nga kinay produkto sa Alternativo, kung imo lang yung sundon, muli on gyud ang imo kagalingon, double action gyud ang iyang epekto ana. Oh, patrocinio Madelo, Barangay Limon, 83 na. Oh,
3: pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Duke Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa Surala branch, door to Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan branch, sa old building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap branch, sa second floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak branch, sa door 6 Chiyo Building, Poblacion 1, Libak,

0: top one, mga ka-prime. Ano yan, nausap kita? So, sa nabod ka, papahiyong, makapahuna-una, mabahin sa ato ang kinabuhi. Kini ang hugot ng buhay. Ikaw ba ang inyong hugotarang design? Ang adlaw, adlong Miyerkules. May 6, 2026. So, nag-adlaw na malabay Miyerkules Manggood. So, ito mga katropa, nag-adlaw na ito nga malabay, no? Dagan kita mga istorya sa kinabuhi nga pinadala na kim-kim lang. Uban gani, puno sa kasak, kaguol, uban puno po sa gupa. Uban wala pa gin nila masabti kung unsay meaning. Apan, sa matagsulat nga ilang ipadala dere. Of course, ato nang ginatagaan ng tingog, ginatagaan ng imasyon, ginabuhian, pinaagi sa trauma sa hapon. Kaya usahin magudang storya sa uban, makarelate po sa uban. Sa karong hapon, ito na usap kita ay bagong hugot na sad sa kinabuhi. Gikan kini sa Cebu, ang kaagi ni Ivy. Sa kastory nga puno sa pangutana, paglaom mo kasakit nga lisod ipasapot. Panhangtod ka nun sa aman daw sila magpabilin sa kusa kakasing-kasing sa paghulat. Saon Manila pagkahibalo. Nga paglaom, igo na ba? Kinahanglan na yun, biyaan nila katropa. Para masabta ng tanan, sabay-sabay nating pakinggan ang storya ng buhay ng ating sender ngayon na si Ivy gikan sa Cebu.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
2: Ang sama na itong kaumaan. Hindi man tayo magpabilin na unahan nila.
3: Hindi, e, mangita na lang taglaing na solusyon. Adoption, panggitan.
4: Gidalit sa Prime FM Production Center.
3: Ikaw po'y nabiya ko, Lawrence. Ako ang gi-inject. Ako ang gi-check up. Ako ang nag-antas physically. Ikaw?
2: Kansan mo na gusto mo ipasabot?
4: Mga hugot sa kinabuhi.
5: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag-Mixten Herbal Coffee.
6: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.
0: Ako si Ivy, taga Cebu City. Tagan kayong higayon nga makapangutana po sa akong kaugulingon kung ano kami niabot ani nga sitwasyon. Kung ano, bisan unsa na mo kaingon nga okay ra, nagyapon tong mga gamay nga kasakit nga dili jud mawala. Pero hangtod karon kanusaan man namo ipabilin o magpabilin nga naglaom nga basin karon mo na gidang tubag. Mao kini ang akong hugot sa kinabuhi. Lawrence, tukin na kayo na akong gustong istoryahan ng atong sitwasyon.
2: Kabalo ko, Ivy. Murag, kabalo na kung sa'yo yung pasabot. Sorry, Ivy. Hangtod ka ron. Bugat gihapon kayo na sa akong dugan. Murag, ako ginakadaot sa itong plano.
0: Ayo pag-ana. Sa una pa man kunin mo nimo, diba? Maskin unsa pa. Basta mag-uban lang ta. Okay na ko.
2: Pero lain man good kung makita na ko nga usahay. Magtanaw ka sa mga bata. Murag na kay kulang ang gibati.
0: Natural lang na, Lawrence. Babae ko. Namang ikaw yung pangandoy nga mahimong inahan. Pero dili pa sa botana nga mas importante na kaysa nimo.
2: Usahay, magunauna ko. Basi mas maayo pa nga buhian ti ka para makakita kaglain ng lalaki nga makahatag nimo sa gusto nimo.
0: Ayaw lagi pag-ana. Nga naman, nga may una naman ay magunaunaon nga solusyon nga para magbulag. Mao din na igugma para nimo.
2: Ah, dili man, Ivy, pero gusto ko nga kumpleto imong kalipay.
0: Kabalo ka unsay makapakumpleto na ako. Ikaw. Ikaw, Lawrence. Dili anak. Dili laing tao. Ikaw lang.
2: Pero ang sama na itong kaugmaon. Dili man itong magpabilin na yun na anilang.
0: hindi mangita na lang taglaing nga solusyon, adoption, pananglitan, o bisan unsa nga paagi nga magkuyo gihapon ta. Gisagwa tay anak.
2: Ah, salamat kayo, Ivy. Ha? Sa mga pagdawat na ko, bisan ni ani ko.
0: Wala mang gugoy plano nga mo biya. Basta ikaw, ayaw pa ko biya eh.
2: Ah, ako diligar. Bisan unsa pa may taguan eh. Pag-uban kita.
0: Mauna, kita lang gihapon hangtod sa hangtod.
2: Ivy, nakuha pang utana ba? Pero kung dili ka komportable, okay na sad na dili ni mo ito bagon.
0: Unsa man na, about pa na ka namo kay Lawrence?
2: Nakadungog ko na si Lawrence daw. Dito mo kahatag og anak, tinuod ba?
0: Ay, nakalat na din na nga istorya. Kadagan mag-chismis dati sa kong barangay. Uy, oo lagi matet. Si Lawrence jud ang may problema sa amo ang duha.
2: Ivy, sorry kayo ha. Wala ko kabalon sa pag-open ani nga topic.
0: Okay naman, good. Dugay naman po ko kadawat ani. Pero sakit siya usahay kung hunahunaon.
2: Unya, di kasubo na nimo.
0: Kasubo, good. Tablo ka sa una. Pangandoy dyan ako nga magka-baby, magka-anak. Sigan, isa lang. Kanabitang simple nga pamilya lang. Ako, si Lawrence, huwag ang amo anak.
2: Ay, uy, normal raman na nga pangandoy.
0: Oo gani, manang usahay makaunaw na ko nga unfair. Ganong kami man, ganong really pwede, di ba?
2: Onya, nasa man inyong plano ka ron?
0: Wala pa ko kabalon sa plano niya. Pero nangita may may paagi, really man pwede magpabilin lang nga yung nanay may kakasabok.
2: Like on sa adoption?
0: Pwede, open man pag may anang adopt. O bisan unsa nga paagi nga makahatag din namo ng sense nga pamilya mi.
2: Strong kay kagay, dili na rin yung gagian pa.
0: Imagod ni sa pagpaka-strong ha, day. Usahay, maghilakpi ako ay. Usahay, ma-frustrate ko. Pero kapalo ko nga, dili na ako ang naapektuhan. Si Lawrence Jude ang pinakadakong naapektuhan ani.
2: Unya, kumusta man siya?
0: Bugat, para niya. Murag, iyang gidalatanan sila. Bisan, dili malunta niya kontrolado ang tanan.
2: Nisudgid na ay para sa lalaki.
0: Mao nang ginapaningkamutan na ako nga ipabati niya nga dili na mag-uul. Dili tumud kay dili siya makahatag og anak. Di kulang siya. Di magudingunan na akong butpasabot ba?

0: pre. Murag hinom lang yun karon. Sumay na.
1: Oo, bitaw pre. Naila imong aura karon. Naunsa man ka Lorenz?
2: Kabalo naman mo sa akong sitwasyon, di ba? About na mo ni Ivy.
0: Ah, katulagi. Itong nasarihanan niyo about sa anak. Yan naman, medyo kakatagog anak, pre.
2: Oo. Ang tod karon, bugatid kayo para nako. Mura, kulang ko ba nga pagkabana?
0: Ayun sa pagkabana, pre. Oy, hindi mo nabasihan sa pagkaranaki ba?
1: Sakto. Daghan man gani o bandiha. Wala yung anak, pero wala ipulos yung pagkaamahan.
2: Pero lahi man good kung ikaw na mismo ang nasa sitwasyon ba? Nisod good daw ato.
0: Naluman lang na ang abatiwan yung pre. Pero, di ba ang drama mo manantanan po ba?
2: Usahay gani, mag-una-una ko. Basin, mas maayo pa siguro nga, buhian na lang ako si Ivy.
0: Na, iyo ko pagkana eh. Basin, maupahinuan na yung mga mahimong sa'yo pa na.
1: Kung gihigugma ka niya, dili siya mo tanaw, anak, nga kulang ka.
2: Mapagani na yung giingon. Pero, hindi git mo wala sa kong una-una eh.
0: Pre, ano man ako. Dagan pa man mo ka-option. Yun lang man nga, kailangan og anak nga agi sa dugo. Naman po yung mga anak na mahimo lang parte sa pamilya bisag ampunan ninyo.
2: Sama sa unsa.
0: Pwede mo ganun mag-ampun. Dagan kayong bata nga nanginhangan o ginikanan karon. Basin, dito din mo makita o kuhan, kalipay.
1: Oo, oh, nindot ang idea. Makahatag pa mong oportunidad sa lain.
0: O kung dali pa mo ready, ana, pwede sa mga nangita o lain na lingaw. Or, magtuunan sa inyong pansin. Kanang makapuno ako sa inyong adlaw, dala kalipay na sad ba?
1: Try ninyo magbuhi o mga, ero, bitaw, seryoso ko. Makala stress na, huwag murag naapod mo yung ibuhian nga mukhang pamilya gihapon.
0: Oo, tinuod na eh. Being fair parent, ang uban gani, murag anak na ginilay lang mga pets.
1: Importante ana, dili mo magpabilin sa kasubo. Pangita mo mga butang ang makapalipay ninyong duha.
2: Ito no, basin sakto mo. Siguro, kinahanglan lang ginna ko nga usbo na kong pananawan eh. Salamat kayo ninyo ha mga pre. Dako kayo ni ngatabang ba para nako. Muronigan, gano'ng muro hibati karon.
0: Muna, anak Jud, hinihini lang. Basta ayaw kanimpi. Ang sumangani, nagyabon kay pamilya. Huwag si Ivy to.
2: Oo, tama yun ka. Tama yun mundo ha. Huwag pilin na ko pasagdan.

0: kanang ID. Na ko'y idea ba? Basin mo katabang ninyo.
1: Unsa man na? Murag na kay nauna na anda. Like what?
0: Kuan ba? Nakadungog na ka ng IVF? Kan in-vitro fertilization?
1: Oo, pero... Murag layo raman kayo na sa among realidad, uy.
0: Eh, pagsulti, ana, uy. Dili man siguro layo. Daga na baya kayo na nakatry, ana, karon ay. Basin pwede ninyo i-consider.
1: IVF? Hindi ka ligid kayo nga proseso ba, no? Mahal man na.
0: Oo, pero para man gihapon na sa inyong duha. Para makabuo gihapon mo, bisan lisod ang natural na paagi. Dayon isa pa, kaya raman na ni Lawrence. Kung napa day chance, anong dili ninyo sulayan?
1: Hadlok man ko eh. Dili lang sa proseso, pero basin sa possibility nga mapakyas na pud mi.
0: Ay, natural raman na nga mahadlok. Pero at least, makasulti ka nga ni-try mo. Wala ninyo giundangan ang posibilidad.
1: Wag na, ipokay point da.
0: O gani, na si Lawrence ani ha. Importante gin na nga magkauyon mo ani.
1: Sige, try na ako siya. Ingnan ani.
2: Ang IVF o in vitro fertilization o sa kaproseso nga diin kuhaon ng egg gikan sa babae. Dayon, i-fertilize sa sperm sa laboratory. Manana, kung successful ang fertilization, ibalik ang embryo sa uterus ni Ivy.
1: Komplikado man kay na dukoy.
2: Medyo taas siya og process. Kinahanglan po siya og hormonal treatments para makaproduce ng eggs. Regular check-ups o careful monitoring lang yun.
0: Kanang dok, sa akong sitwasyon ba? Napapag-chance?
2: Actually, sir, depende sa specific conditions. Pero, naman diha po yung possibilities. Isahay, gamitan na to ang available na sperm pinaagi sa medical techniques aron matabangan ang fertilization.
1: Unya, Dok, unsa man po ang risk ani?
2: Naman siya yung mga minor risk lang naman. Pareha sa side effects sa hormones o emotional stress. Dili po term niya successful sa first attempt, pero at least, mo na kinahanglan maandam ang mental health financially.
1: Lawrence.
3: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag Mixten Herbal Coffee.
4: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.
5: Prime FM.

0: Prime FM.
1: Palala mo ng paningin. Natulungan ng iSolution ng Doc Alternativo.
2: Ako si Binig na Duero Lorchano na puyo sa Porocono, Siatan, Cantilan, Surigao del Sol. Edad 92. Liman ako katawin. Ang ako, primero ko ito mag-intra din eh. Sa primero ko ito nagdumog ako ng alternativo. Kahanap ko kay ako, anak mata. Hanap na, hanap magtanaw. Gusto ko ito mapalit ako ng mga tambay. Bakit nadunggan ko ini, sa hanap ko ito nga sa hanap ko rin ni kaya ano makamatukunahin ng bayan ni Boruroy? Oo! Atit ang ko, taong ko na dito na. Dito pa rin akin eh. Nagpalit aklaro na itong tambay na sa isolusyon na may ako kagod tambay. Hangtog ko man, pero may ako tagamit sa usur. Bisan makakitaan ako, magbasa ako ng Bible, magbasa ako ng gagawa ng litra. Tambay gihapon ako ng gawin na ako tambay. Ang tanang mga project din eh, puro sa ako tagpalit mga. Basta ng mga puhol ko tagpalit doon. Ang mo doon ako testimony sa ako pagka membro sa Doc Alternativo.
3: Sa matong tambal?
2: Ay, solusyon. Yun ang ako kwan. Eh, kalau isa Diyos naman, may ako tagbati ng sakit. Ang mataka naman ako na hanap-hanap. Ako si Binig na Duero Lorchano na puyo sa Porocono, Siatan, Cantilan, Surigao del Sol. Edad 92.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Fatty liver, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
6: Bago ako pumunta rito, nagkaroon ako ng problema sa liver. Fatty liver, tapos palaging mataas yung SGPT o tsaka yun. Basta sa liver ko, nagkaroon ako ng interest na mag-switch sa alternative. Yun ang umpisa from 2017. Nag-undergo ako ng cleansing program. Tapos yung mga vitamin C, naka-3 sets na rin ako. Mula nung 2017, hindi na ako palagi sa hospital. Na-less na yung ko sa mga doctors. Nag-concentrate ako sa herbal medicine, lalo na sa Doc Alternativo. Malaking improvement sa health ko. Mas magaan, mas naging positive yung pananaw ko ngayon. So malaking tulong, lalo na yung vitamin C sa akin. Ako si Agnes Ciblo from Florida Blanca, Pampanga, 64 years old.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approved therapeutic claims.
1: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipoh Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: Prime FM.
1: Dok, kung mau niya mong chance, buha po na mo ni. Sundo na mo ang tanan nga kinang lang.
2: Mabala ng tamudaan, ma'am, sir, ha? Kung sigurado yun kayo niya, kay gulig-gulig sa mga nga dream ni.
1: Oh, Dok, bala mga gasto ni. Basta na alam ni chance na magkaanak yun.
3: Oo, Dok, ang dami mo sila eh. Hindi lang sigurado, pero dosil nga mo mo hantugod siyang sa among kaugalingon.
2: Nice, ninyo't yung mag-fighting spirit. Nindot po daw siya ng desisyon na magtinabangay mo. Importante din ang support niya sa usag-usa. Ano nga process?
1: Wala na ko'y laing gusto, Dok, kundi ang makita nga malipay si Ivy.
3: Lawrence, tingin lang ako. Kitang duwaan eh.
2: Sige, itong sundo na itong initial test of evaluation para magbaga na ito ang best approach para ninyo, okay?
1: Ah, sige-sige, Dok. Salamat kayo, Dok, ha?
3: Lawrence, dako na kini nga paglaong para nato.
2: Hinihini lang ta ha, ug magtinabang nga taani nga journey.
1: Ivy, sundan na nato.
3: Sige, para sa tong kaugmaon.

0: Ivy, dugay-dugay na po tawa nagkita ba? Kumusta naman mo, oy?
1: Actually, kapoy. Pero panayin gapon.
0: Ah, pila nakabuwan ni sukad nagsugod mo atong IVF?
1: Mga tuig na biya. Dagan mo yung giyagihan nga process, pero waman gapon mo eh.
0: Ha? Wala pa yun?
1: Wala pa. Kada atin, naangin may paglaom, of course. Ano ya, kung dilik madayon, wala. Ito, balik na po sa zero.
0: Ay, lisod di kayo na Ivy. Labi na emotionally.
1: Tinuod yun na, Ted. Masahay ka po na biya. Kasakit sa mga injection, oy. Taas bigay ng dagom, oy.
0: Ay, natural
1: na. Gusto
0: na
1: lang kumuno.
0: Oo, natural na ba ng good na?
1: Kabala ka, Matet. Usahay, mangutana na lang ko sa kong kaugulingon. Hangtod ka nos aman. Pero kadatanaon na ako kang Lawrence. Mga dilipod na ako kaya nang mag-give up.
0: So, unsa man yung plano ka ron?
1: IVF gapon. Or mo try miglain treatment. Basta, ingnan mi sa doktor nga na pamadalain option nga pwede na masulayan.
0: Pero, sigurado ba mo nga kaya pa ninyo?
1: Dili na ko sigurado sa tanan. Pero, sigurado ko nga, gusto pa na ako mapadayon.
0: Wow, strong kay ka ba? Pero ayaw kalimtipod, nang imong kawalingon.
1: O lagi, kabalo mong kuha na. Mga gani nga, ginahuna po na ako ang limits nyo. Financial, emotional, tanan.

0: Ay, kapoy na biya ko, Lawrence. Kapoy na kayo magsigig, balik-balik pa ani.
1: Mau ba? Abi ni mukha ko, wag ikapoy. Abi ba ni mo sa'yo na raparan ako? Natanaw nga nag-antos ani tanan?
0: Pero nga nung murag ako na pirmeng nagdala sa tanan, ha? Ako ang gi-inject. Ako ang gi-check up. Ako ang nag-antos physically. Ikaw?
1: Masa ba na gusto mo ipasabot? Nga wala ko gibuhat?
0: Wala mo ko nag-ingon, ana. Pero murag dili ni mo masabtan, unsa ka bugat para na ako.
1: Unya, unsa ako man ako pagpasabot kung ako mismo mo hinungdan ani tanan?
0: O lagi na pirmi ni mong isulti. Murag tanan na lang sala nimo. Kapoy kay ka ba minaon ay?
1: Kitinuod man. Hindi tungod ako. Di tamay ni nani.
0: Dili maguna makatabang, Lawrence. Ang sige ni magbasol sa imong kaugalingon nga di ka makahatag og anak. Di man ako na solusyon.
1: Ivy.
0: Gusto ra magud na ako nga naa ka. Dili kay maguba ka sa imong guilty diya sa imong kaugalingon.
1: Ah, Ivy, pasailuwa ko. Nasubraan ko. Nasuko ko nino. Pero dili man tungod nino. Nasuko lang ko sa imong kaugalingon. Murag wa na ko'y mahimo para matabangan ka.
0: Kabalo ko, ana. Pero sakit man gud gihapon, Lawrence, kasi ikagabasula na imong kaugalingon. Nga matanta ka basula.
1: Kabalo ko. Kung dapat dili na ko'y bubo ni mo akong kasuko, maligid ko.
0: Okay na. Kapoy lang gud siguro tang duha.
1: Ay, masailuwa ko, Ivy. Wala kong ituyo nga masakitan ka.
0: Ako po. Masailuwa ko kung nasubraan po akong baba.

0: Lawrence. Kaya balong ko nga dugi-nigid kayo ninyo niyagi nga proseso. Halos duha na katuig, tama?
1: Buo, Dok. Nabalap mong yapon niya yung pag-asa ka ni Dok, eh.
2: Para-try na mo, Dok. Dami yung ipaglao mong ta. Pero, dirmi lang din na mapakyas.
0: Isang tanong ko niyang gibati. Nilijib sa yun ang LVF. Maybe na kung nagbalik ang attempts.
1: Dok. Nakapagbagit mo chance, Ani? Or kinahanglan na ba may mamunong?
0: Sa medicine, santang na may possibility na kaya rin niyo physically, emotionally, o financially, pwede paghihapon na ito mo try. Maghimo ito o laing set sa test, tanaw na ito kung naapay pwede ma-adjust sa inyong treatment. O sa hang, gamay nga mga changes, makatabang good.
2: So, magkaya na po mo balik?
0: Oo. Try and try lang ito, sir. Basta, kaya pa ninyo. Pero, importante po na ninyo pugson kung may masag na to kaya.
1: Pinagid ko, Dok. Pero, isa po, mahulong nga naman ni Dari. Nakagasto naman.
0: May mga lang inyong libati ay maunang importante nga mag-story ang permi o mga pinabangay, mga sinintanay.
2: Dok, kung magpadayon ni, buhato na mo ang tanan, Dok. Pero gusto po naman mabalaan kung napapagin ni realistic at chance ani.
0: Actually, naapa. Naapa, Lawrence. Hindi lang gito siya sigurado. Maunang kinahangin dito ang pasensya o kusog sa kasing-kasing.
1: Sige, Lawrence. Kaya pa?
2: Oh, kung kaya pa na ito, magpadayon pa.
1: Hindi. Isa pa. May pa na ito.
0: Sige. So, doon na ito ang test. Dayan, tanaw na ito ang best approach para sa sunod ng attempt.
2: Salamat kayo, Doc. Bisa kapoy na, higya po din gusto mo give up na yun.
1: Oo, hanggang sa kaya pa naman, Dok.
0: Muna yung mas importante, na kabulong mo sa mga limit. Pero dili mo at anong paglaon.
2: Ay, di padayon lang, Tani.
1: Oo, isang lesson, padayon, gihapon. Hanggang karoon, nagpadayon gihapon niya sa ginatawag nga IVF. Hanggang sa na-a chance na maburos na ko. Nililali mga magiagian, balik-balik na pagsulay, kapakyasan o mga gabi nga puno sa hilom nga pangutana kung hangtod kanus apabami ani. Pero bisan pa man sa kakapoy o kasakit, tili may gusto mawadan o paglaong. Kada attempt, marang nagdalagi hapon may gamay nga kahayag nga basin karong higayuna. Maunag yun, maburos na ko. Nakakatun mi ni Lawrence nga ang gugma, dili lang makita sa kalampusan, kundi sa pagpabilin bisan lisod na kaayo. Og bisan hangtod karon wala pa namo nakabuot ang among ipangandoy, padayon gyapon ni. Kay para namo ang paglaom dili man mohunong bisan kapila pa mapakyas ang tinguma. Dagang salamat Prime FM, kini si Ivy sa Cebu City.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Ako po ay si Lila Arlega, 78 years old, taga Silang, Cavite. Ako ay nanghihina, no? Nanghihina ako at hindi ko mga kayang buhatin ang kalahating kilong asukal.
2: Mm-hmm.
3: At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan.
2: Mm-hmm.
3: No? So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternatibo sa mga friends ko.
2: Yes,
3: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer.
2: Mm-hmm.
3: Doon ang sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo.
2: Uh-huh.
3: Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko ngayon pala dito sa 13.
2: Mm-hmm.
3: Dito sa 13 yung branch ng inyong ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing.
2: Mm-hmm.
3: Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako.
2: Mm-hmm.
3: Ako sabi ko marako. Mm-hmm. So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng mga Doc Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
4: Pruweba sa kaibigan mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, Renoval Miliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan, Samar, sa second floor, Trophy Microfinance, Porok North, Barangay Canlapwas.
4: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.

oras natin, alas 2, medyo na sa kahaponon. O man gihapon ang inyong hugutan ng tisangin. But before, ang atuang opinion sa atong sender na si Ivy from Cebu. Shout out sa akong mga friend niya sa nagtabang sa akong fill out niya. Yes, sa my FO, si Donna o si Arsene. Shout out niya ganay. O sa Guardia sa Prime, Prime Hotel sa Gawas mo. Naka-shade si Kuya kay Init Bia. Pag di magod siya maka-shades, hayag kayo ang daan. Silaw kayong adlaw. Init mo kayo sa Gawas. Diba? Sa Tanan Naminaw, diya sa New Wave Barbershop, also kay JP, Sir Joe Mars, Sir Jack, Ate Julie, the Tribal J, good afternoon. Murag gason na. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mayong pagpaminaw sa Tanan, no? Dito sa story ni Ivy. Para ni Ivy, salamat kayo, no, sa pagpaambit sa imong story. Kabalo ka, ha? Dili lalim ang inyong giagian. Hindi na siya basta-basta nga problema lang. This is the kind of struggle nga dili makita sa gawas. Pero grabe day kaayo, kabugat sa sulod. Kung bisan pa na nagpabilin gihapon mo ni Lawrence, that says a lot about your love. Pero naalang ko'y gamayang pahinom doon. Hinay-hinay lang po. Kaya usahay manggod kung sige tao gukod sa usa ka pangandoy, makalimutan nga naa day te gipanalipdan nga mas importante ang inyong relasyon, ang inyong kaugalingon. Valid kayo inyong paglaom sayop sa pag-try sa IVF sa tanang paaging inyong ginabuhat. Pero remember, this happiness is not only one version. Dili lang anak ang makahatag o complete nga feeling sa kinabuhi. Kabalo ko, Ivy, nga naayod kay pangandoy nga mahimong mama. Natural na. Pero dili po ni mo dapat kalimtan nga ikaw as a wife, as a woman, you're already enough. Og si Lawrence, dili siya kulang nga bana tungod lang sa iyang sitwasyon. Lawrence needs to hear that. And I'm glad nga ikaw mismo nga nagapamati anak niya sa iya. Nagapabati anak sa iya. Pa-feel ni mo sa iya nga bisan wala pa ni anak, naagihapon ka sa iyang kiliran. Pero kamundo ha, kinahanglan ninyo bantayan ang inyong kaugalingon. If it gets too heavy, okay ra gyud mo hunong kariyot. Dili na siya kapildihan. Because sometimes, rest is a part of journey. Kung maabot ang bata, then that's a blessing. Kung dili man gani, that doesn't mean empty ang inyong kinabuhi. Kaya ang tinuod nga pamilya, dili lang nagabuo or ginabuo sa dugo, kundi sa gugma nga pilion nimo every single day. And from what I hear, Ivy, kamo ni Lawrence, pilion gihapon ninyo ang usag-usa. Bisan lisod na kaayo, that's rare. That's real. No? So, padayon lang. But, padayon with care. Ayon ninyo kalimti ang usag-usa kay in the end, dili lang ang destination ang importante, kundi kung kinsa ang kauban nimo sa biyahe. Again, this is your DJ reminding you, love is not defined by what's missing, but by what remains. So, amping ka nun ay Ivy, padayon lang, pero pagkuyog gihapon mong duha ni Lawrence. Alas 2:33 na sa kahaponon. Balik ko manin mga kantag mga pahinomdom, dali lang sa hugot ng buhay.

0: Prime FM.
1: Malakas ng resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ang gamit na mo akong mamaw sa kumparis ng Fulvic Mineral, kada buntag mag-water therapy may mauna imong katagsag baso, wala pa'y laing tao na water therapy gid patakan mag Fulvic Mineral sa pila yung patak kada adlaw ginay siya gumana na magpainit sa lukuan inom mag Fulvic Mineral ng water therapy painit sa mixed 10 coffee. Ang pag-inom sa mga Fulvic Mineral nakatabang siya murabiya ka murapag maabtik murapag makusgan di ka batiyog kagutom nakusgan ka o na energetic imong lawas magamit kag Fulvic kada adlaw itay nyo di wala may kumos pagto kung natry mo basta nindot yun kaayo kung magagamit mo sa Fulvic Mineral. Ako di ay si Maria Obligar taga 43 years old taga

0: insomnia at constipation. Natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Help video niya ito, pero ang pakaya ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang, yung kumisang sira ang tulog ko, saka yung pagtumi. Pero nung mag-cleansing ako, sabi ko, ang ganda pa naka ako. Yung itunyo-tumi pa yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napasin ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung ano may katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process nito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro for emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 ako. Maraming hindi maniwala sa akin. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Jeter, pero ang palayo ko po, 80. Tigagwagwa, Pampanga po ako.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Fena Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santo Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak,

0: panlalabo ng paningin na solusyonan dahil sa paggamit ng Full Week Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternativo.
1: Ako si Yasmin Vega. Sa edad niya 73, nagamit din ako sa Doc Alternativo ng product na binaglinig sa kamat. Kaya kung maglabo-labo ang mata ko, kung malabo, kinanglan makita ko ganyan nga akong ginagamit. Nagamit din ako sa nagtawa-tawa ang Full Week Mineral. So, mapabugang din yung mga ginagamit sa mga kakilala ko. Muna nga, dawa ko amiga na gagamit yan. Full Week Mineral with Tawa-Tawa. Si Yasmin Vega ang alam ko. Sa Bando Asarasara, 73 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Prime FM.

Oras ka doon malas 3, yung kita uno na papadunin siya kaya po niyong kaoban karoga oras sa 2 sa 2 ang programa Kapihan sa Hapon.

0: Hindi nga sa itong pag-naguban, kaya huwag ka sa katropan. Ano sa naman na, TikTok. Hindi nga sa itong pag-naguban, kaya huwag natin ko dato sa may kabubutuan sa itong mga nagunang produkto. Sabi na, kini nga itong mixed and herbal coffee o kining health aromatic haplos. Kombinasyon ka ito pa para sa mga nakasinati niya o gubog sip-on. Health Aromatic Plus o kining mixed and herbal coffee puwerteng lamian niya nga kombinasyon. Plus, sa tuwa pagyong apilan sa pag-inom og tubig. And, ubay-ubay ka tubig, labi na kay gabi kainit. Tubig na ay fulbic mineral puwerteng lamian agad ka ito pa. Sa pinagi sa tuag produkto sa dok alternatibo daghan kayo ta og kinibang ma-share diha ninyo katropa labi na sa dunay gipanghambin nga balatian. O bito na gina-invite namo tanan nato ang mga tigpaminaw nga tambungan kung mahimo tambungan nato kini ato ang herbal and natural healing seminar nga every month ginapahigayon sa ato ang brands dito sa inyong lugar para maghatag og pagtagad regarding sa hisgutan ng panglawas na health concern. Yan nagka-focus ang ato ang seminar katropa, tugluan ka sa dok alternatibo para sa sakto nga pamagi sa paggamit sa mga herbal diha si muhang lawas. Oh, doon na may mga herbal diha si muhang palibot. Tugluan ka sa dok alternatibo kung saon ang proper use nini. O niya, doon na naman puti mga produkto, natural o herbal man ito ang mga produkto. Kaya mapalit sa tuang brands, doon natin mga produkto nga may recommend diha ninyo katropa base o sigon sa imuhang gihambin diha nga balatihan. Yung anak, importante katropa ang atuang seminar. Una nga atuag yun yung tambungan. 200 pesos ang atuang registration fee. Kasi pahigayon na ito nga seminar. O niya, doon natin mga kuana. Kada bang ginatawag na ito nga healthy food o niya snacks, doon na pag ito yung mga free samples sa tuang mga produkto. Sa pa yung giulat, bisita ito ang brands, so niya magpa-early registration. Pwede na kay katropa nga magpa-early registration ta ha. Nga katong lili pa member, mas nindot yun nga magpa-member ta. Kay doon na may privilege ang magpa-member, no? Doon ay pribilihiyo as a member. Dari sa dok alternatibo. Punta na di, onso may pribilihiyo, onso may privilege na to kung magpa-member sa dok alternatibo. Well, doon na yun, no? Mga privilege, kaya mong ma-avail sa manalang sa kining maka-avail ka sa buy one take one o buy one take two. Kana bang inaingon nga pa-promo? Buy one take one o buy one take two. Onya, doon na po ay mga discount. Karoon ka na, iteng naka-promo. Doon na tayo mga product ka naka-promo karoon ang adlawa. Doon na pamantay panahon, alas 3 kapin pamangyod, pwede tayo mabisita sa tuang brands para sa mga member, okay? Katong dili member, pwede po mo nga mabisita niya magpa-member para sa next nga pa-promo, maka-avail na ka. Analang yun ka sa yun, katropa. Para sa mga katropa na ito, diha ang nangutana, kabahin na nga ito ang membership program dali sa Duke Alternatibo. Daghan kayo ta o mga benepisyo, katropa, ha? Sama sa discount, pa-promo, ug uban pa. Muna kung magpa-member ka, ato alang ang atuang brands diri sa inyong lugar. Brands sa Dok Alternatibo, magdala ta og 1,300 pesos, magpa-member ta. Kaya pagpa-member na to, gawas ka ma-member ka, doon na pigod kay loyalty card. Nagpasabot, loyalty card, member ka. Sa matagpalit ni magprodukto sa Dok Alternatibo, doon ay points nga matigom. Doon ay puntos nga matigom. Muna nga kung magsigil pumalit, daghan automatic ang imong points nga matigom. Nga convertible lang ito ang points. Kung daghan na, enough na para i-convert sa ito ang mga produkto, pwede kayo. Ah, di ba? Di basta-basta? Pamimber na katropa, bisita lang ito ang brands diri sa inyong mga lugar. Balik ba ko, Papa John Isione, para sa ito ang programa Gabihan sa Pondrilan sa Prime FM.
1: Prime FM.

Worldwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Home Mayoma na solusyonan ng 7 Days Cleansing Program ng Dok Alternativo.
1: Ako ang gibati kay Nakoy Brasit o Nakoy Mayoma. Nag-avail ko sa 2 weeks na cleansing and then 4 days na flushing, then 2 weeks na health restoration guide. Kapag undergo na ko sa cleansing, then nag-flushing, kay naihigawas na stones, pagka gallstone, pagka day 4, then pagka day 5, kay naanapod, mas taghan na stone, nga hindi ihap mga 67 siguro pa stone. Kung wala ko kay Bao nga, naapoday ko yung gallstone, kaya akong pagtuo na ako ang kanang gipalatian kay katugang sa Brasis o sa Mayoma niya. Naapod di ay lain. So, pasalamat ko sa Dok Alternativo na gigamit sa Ginoo nga instrument para sa ako ang kuan healing sa labi na yun sa katong akong balatian. Ako si Leia Marina Chavez, 39 years old, from Tabuelan, Cebu.
2: Sa kaepektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternativo Center sa San Sianco, Cebu City. Door 3, Sanchez Building, San Sianco Street, sa Carcar City, Cebu. Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Carcar City, Cebu. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch. Courtyard Building, Airport Road, Cogon District, in front of Lingyan Simbahan. Sa Ubay, Bohol Branch. Gaviola Building, Tanen Street.
5: Prime FM.

Balik na kita pa alas 4.21 na itong oras. Kauban yaman ko ninyo, Papa Junicio Ney. 0951-258-5509 mo na itong hotline. Atong delikata di baga text during nagsingabot karo ga oras. Ay, ingon pa daw nila nga naka-tune in daw sila karon, ha? Dari sa may Igpit National High School dapit. Ala, salamat sa iyong pagpaminaw. Barangay Igpit National High School dapit, ha? Kami itong mga balay dari, mga pinalangga na itong mga taga-Igpit. May nga po ninyong horot, ha? Pagpaka na ito ni sila, be? Nga may gamay, nagnamakpak-pak-pak pagbudya ba, ha? Papa Junicio request unta mi og song Tarzan and Jane. Daghan mi manayaw anak nga kanta kay naginomig bahal dere sa Luna Extension. Sige, salamat sa inyo nga request sa Tarzan and Jane daw. Okay. Try na to nagplay, ha. Try na to nagpatukar na inyong request katropa Tarzan and Jane. Lamian na inyong bahal, oy. Oh. Murag nagtubod akong laway kay nagadungog kong bahal da. Oy, sa mga nagiinom-inom karo gawakasa, ha? Kanang atuwa lang ibutang sa... Sa ganani, ibutan lang nato sa tuwa nga tiyan ang atuwang ginainom. Nga ilim nun nga makahubog. Ayaw na to, di na to tugtan nga musaka sa utok. Ang epekto sa kinig ilim nun, ha? Ba? Anyway, salamat sa tanahan na taga Luna Extension, Ligo City. Sulayan na ito, panikamutan na itong taman. Taman sa ginhawag yun. Nga mapatukar na inyong request ka Tarzan Engine, ha? Si Mama Alma na ko akong timbayaon. Huwag ang akong ian na si Tia Lodi. Na busy o pangukay dari sa barangay Poblasyon Kiblawan, Davao del Sur. Ay, salamat sa pagpaminaw sa may barangay Kiblawan, barangay na lungsod sa Kiblawan, barangay Poblasyon. Tagpila inyo hag Fulvic Mineral, Papa Junicio. Si Joseph ni nga taga Power. Ito Fulvic Mineral na Sir Joseph. Dili siya dili, ha? Kanila. Dili na ko masulti ang fix yun kay nang ano. Doon na may presyo aga kini bang lahi nga presyo ang member, doon na may presyo ang regular nga dili member. Ay mong baton, bisita na lang sa tuwa aga Digos Brands. Dahil para aktual nga masayod ka kung pinagin atong presyo. Okay, huwag pa tama update nga may anik. Doon ay lahi nga presyo ang member, doon na po lahi nga presyo ang ordinaryo nga mamalitay. Yung affordable lang yung gini, affordable lang yung gini ito ang produkto. Mangutana na, sige lang, isunod pangutana ni mo, basi matubag na lang ko. Kini ito ang produkto, mag-o, the Fulvic Mineral mo na itong award-winning formula. Sir Joseph, magkatabag din siya, labi na kung doon na kay heart, sige nga na na, kanibang hyperacidity. Doon na kay... High blood, doon na kay diabetes. Anti-diabetes, anti-high blood po din siya. Kaya ito ang produkto ng Fulvic Mineral. Magatabang din siya. Lubi na. Sa mga katuro pa na ito, doon na ipanghambin ng balatian. Dapat naakan ni ini. Isago lang ni sa tubig, puwerte yung lamia. Magkapabtik po din siya kay Food for the Cell man. Katabang nga hilig niya, kwan. Hilig niya mo inom, pero kaniya natin texter ka taga Luna nga nagsyat-syat to silang bahal. Kung di ka gusto nga magrabihan kahubog, matik na. Bangilan ni mo kinibang produkto na to, Fulvic Mineral. Kapasalig yung katropagab na ang epekto sa ilimin mo kahubog, dugay-dugay gin mo, kuhan gin na, dugay-dugay gin mo talapay. Alam mo sabah-sabah na ha? Ay, nag-isabah si mga amigo, basi matinga ba? Instead in proving na ni katropa, kay ganuman palagsikon manggudang imuhang silyula. Basta mo inom kay tubig ni Fulvic Mineral, maabtig mo cells, mo na nga mahimsog sab ka, matingana lang ka nga, ay, pwede naman akong abtika. Naluya naman ang tako. Mo na nga mo inom ko ano yun yung tataon kay para kuan po ba no, makapaabtik.
labi na karo ga ingon ani nga panahuna nga krisis ang panahon, kinahanglan gyud ta ga mangitag pamaagi nga moabtik ta. Doon natin mga seminar schedule, katoko pa nga pwede na itong tambungan. Usbon ako sa gustong magpamember, bisitahan lang ninyo ang branch nato diri sa inyong mga lugar. Naman tayo mga branch diri, branch sa Dok Alternatibo nga pwede na itong bisitahon kung gusto kang magpamember. Madala lang ka, 1,300 pesos. No? Mahimo na kang member sa Dok Alternatibo. Pag-iing mo hanasab ka ma-avail ang mga nagkadaiyang benepisyo as a member, sama na lang sa pag-avail sa pa-promo, buy one take one o buy one take two o mga diskwento sa matagpalit ni mo o produkto. O niya, pinakanindot ani, katong giingon ako ganina ba? Katong ginatawag na to nga loyalty card. No? Kung mamalit ka produkto, nagay points nga matigom. O sa lang na sa pinakanindot nga benefits as a member. Mana nga pagpamember na bisita sa tong branch. Balik pa taon niya, Papa Junisio ni sa tong programang Kapihan sa hapon. Dilan sa Prime FM.

0: kidney stone na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Sa una, adagang mo po at kaya panalatayan, kaya na po mga sa kung mo, respect mo may sa ulit mo sa una, pasit up ko nakalim mo kidney stone na ako magagangan ng plus out mo na nalang pagpatisahin na pagpatamon yung pagbalik na ito sit up na wala po ito na lubang na punto buli na po sa experience. Kapag tagalawin mo, kapag matiyo ako ba? Ang nangalim mo ba ito sa diin? Daka ako bumanong, kaya rinsing mo, kasi una, ako magbubat na kuna ako karoon, rinsing ko. Daka ako na ikaw, so magbagaan na siya, na ako, magbibati na ako.
2: Sa imang kilid?
1: Sa mga kabayan na, kung gusto mo na, at natin yung sin, so yun ang pagkakaroon niya, agad-agad ko kay ako, kung manako, manakaswesad ko, kung isaw yan, ay medyo palmahala, pero okay na kay health statement. Ako si Rex Boyd Castro, sikan, taga Malayso, Cortez, ngon.
2: Edad?
1: Edad, 45 ko.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hinguog Branch. Sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City. Former Morasco Office. Sa Ipoh Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao.

0: pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Sa akong experience, nagamit ko ni para sa ika na maglabad, manggudok mo, kami na init yung panahon na, ko na ko magpagutang na ko ani nga ka plus pag suway na ko tiniro ha hang siya pero mga second or minute mabugno siya mukha ang iyong pagkahang ang imong ang imong pamati mo gaan maragi ayisa ng imong bakit tungod sa kabugno tungod sa kayo siya may picto ka ay dali na kayo ipicto kung ang sa imong ipapamati sa imong lawas pulihan o ka lagsik sa imong lawas nindot pamati sa imong lawas ako nga lang si Rijan Gabunada may puyo mi sa bantayan o buhok niya. Ako ng edad 33 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Muntik nang madialysis ang kanyang ina dahil sa pagbaba ng hemoglobin. Ngunit natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Una, sa akong pagkakaplagan yung Doc Alternativo, nakaplagan na din ito sa akong nan. Pagkakaplagin na ako kay prayer yun ko nga. Bourbon prayer yun nga. Kay idealisis na siya. So, pagkakuan, nadungog man din ako ng Doc Alternativo. So, niad to dayon ko. 1 week rabia ang kuan cleansing. Dako biya yun kaayo o nahatag yun sa kayuhan sa akong nanay. Kay ang problema yun na mo, hemoglobin, mababa na, nay na lang. Katulo ang infection. Ingon siya nga, dili, ingon siya sa doktor nga dili kay kuan mangyod, mataas mangyod ang iya ang kuan, kanang kriya. Dili na kuno siya magpa dialysis. Kuan dyan ako sa result ba nga after 1 week, idala na po na ako siya dito sa kuan agapigi patihimong kuan na siya 3 ang ako'y kasulti nila nga dili na gyud magduha-duha kay ni ako buhi naka kuan ba experience gyud nga after 1 week amazing gyud ang ako bali be namong tinambal dugay be namong tinambal ana ako si Maria Leccioneta Larot tarsira na sa Paniramon Street Dipolog Street 60 years.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office. Sa Culese, Antique Branch, Josu Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal. Prime.

Kompleto sa itong final minutes ka to pa sa ito aga programa Gabihan sa Hapon Gyapon. Ako niyong kauban Gyapon ha, Papa Junisio ni. Sa mga katropa na to nga nanimo na o nagtimo-timo pagkarong hapon na. Ay, mayaw na to ang mga driver di ay karoon na sa Digo City, the Digo City Davao del Sur, mga tricycle driver, mga minibus driver. Huwag sa tanan nalaga baga driver, yun na minaw karoon, may hapon ninyong tanan. Patimbaya, Papa D. Sa Ignacio, sana Ignacio family. Naminaw minimo diri sa Cugon, Digo City. Si Papa Arthur o si Mama Linda. Ignacio family. Salamat sa pagpaminaw din sa may barangay Cugon, Digo City. Naglanog-lanog atong programa. Salamat ha. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat. Kining bayan sa itong pagpanaguban-uban, karon hatod ka na to sa prime school sa mga ginikanan diha nga nangitag tulunghaan. Kung asa nila buot biskulahon ang ilang anak, karon umaabot nga pag-abri na po sa klase. Pwede kayo nga bisitahon ninyo itong prime school. Kaya nagatanyag tadiri og nindot nga kalidad sa pagtuon sa mga kabatanunan. Kanya secure pagyod ang ato ang eskwilahan, okay? Kunya na pang na pa sa mani ang pinakadindot pagyod kani nga to ang prime school katropa nagatanyag po di siya og TikTok courses mga training kay accredited man to sa TESDA da do na tay mga available kay mga training og TikTok courses diri nga pwedeng ma-avail sa tuang training sama na lang sa shielded metal arc welding NC2 driving NC2 o ang ito ang healthcare NC2 ug daghan pa nga pwedeng ma-avail sa tuang mga kabatanunan o mga ulitaw o mga dalaga nga buot mo avail nini nga ito ang mga training para sa certificate 2 national certificate 2 nga ihatag sa TESDA. Accredited ta sa TESDA ang prime school. Asa man makaplagan yung prime school na tadrih ni Mutang dos may parallel street Barangay Tiguman, Digo City. Tapad lang yun sa to ang prime hotel. Ang prime hotel na to na po rin itong FM. Muna nga tapad lang yun siya no? Wala na kayo laing pangitaon pa. Prime hotel ya po. So, prime school na po na at the same time ang tapad. Okay? Analang. Sa mga ginikanan diha. Nya, pwede po mong mahapit sa Prime FM. Magpa-picture mo ni DJ Tisay. Magpa-picture mo ni Papa Junisio. Magpa-picture mo sa tuang mga artista sa radyo. Si Cardo Idol. Si kisa pa, kaya mga dramaturgo din eh. Daghan kayo mga personahe daw sa ito ang FM nga pwede ninyong i-meet up. Pwede ninyong bisitahon, magpa-picture mo ha. Di man yung mga hilason ng mga personahe daw sa Prime FM. Di basta-basta. Wala tayo wakas katropa sa pag-alas kinatibukan po yung sa Prime Broadcasting Network Prime FM. Kini, si Papa Junisio Mingon, daghan tingin sumas yung pagpaminaw, dalay ko ng Diyos. Adjourn!

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang Radyo Alter.

0: gato, vamos!
1: Sakit sa ulo o lawas. Naulian tungod sa paghaplos sa Aromatic Plus Haplos sa Doc Alternativo.
2: Ayaw kami sa mga tuhan, kanong ay nasakit sa ulo, kanakit sa lawas, so naman na bandos, kanil na pulmawa, nasakit. Okay, kung gaya na, kay since 2018, katong mga maksoya ng haplas, nilok na yung haplas, kay hindi naman siya sa haplas na pang bandos, hindi pwede po na ipatak sa tubig, inon, para mawa ng mga panubot. Po, sa tabi pinagulay, sinipasit yan yos, tagang tumbuhin doon.
3: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Bay, una ka bay na ibalan nga assessment center? Dinhi sa Davao del Sur? Wa mangudyo ng dawat sa trabaho? Kaya wa ko'y gikoptang certificate?
6: Sakto bay, kaya nag-enroll ko sa textbook sa Prime School.
5: Unya, rehistrado mo na sa atin sila bay?
6: Oo bay, ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated. Rehistrado. Ug mamahimo kang mag-enroll anytime para sa Healthcare Services NC2 ug Shielded Metal Arc Welding NC2.
5: Pareho na ko bay na graduate ko sa line school. Ug intahay, dun ako NC1. Mamahimo ba nga diha ko mag-assessment?
6: Pwede kayo bay, ang textbook sa Prime School test the accredited na para sa assessment center sa Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, ug Food and Beverage Services FBS NC2.
5: Ayos, sige, salamat bay. Kay magpa-enroll ako karon.
7: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, PITVS, makit-an sa Prime Complex, Douglas Ra, Cagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mangutawag sa 0951-378-3351. Prime Innovations Technical and Vocational School, DESDA Accredited.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
9: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
8: Sa Tagong Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagong City, Davao del Norte.
10: Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho,
11: dapat matibay.
10: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
11: dapat matibay.
10: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
11: Dapat matibay.
10: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. My energy for the whole day.
11: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: Raven Farm! I'll cut to a bubble!
1: Diabetes, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
2: Dati po, ako po ay may sakit na diabetes. So, ngayon po na magaling na po ako. Dahil po sa mga gamot ng Dok Alternatibo. Mexican, Haplas, at saka yung Fulvic Mineral at iba pa. Sawa naman po ng Diyos na sumunod po ako sa vitamin C emulsion at saka po sa cleansing. So, yung pakiramdam po ngayon, magaling na magaling na po. Ang payo ko po sa inyo, pumunta po kayo sa Dok Alternatibo dahil lahat po ng mga gamot nila ay mabisa po kung ano po yung nararamdaman ninyong sakit sa inyong katawan. Po si Mayra Linji Galet, taga Barangay Chitong po, Mondragon, Northern Samar.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Dok Alternatibo Center sa Maramag, Bukidnon Branch. Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag, Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysana City Parking Area.
6: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
7: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 USMAW NC2.
6: Ug dili lang kana, ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
7: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
6: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
7: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
6: Enroll na sa Prime School.

0: Leben von Akatropomo!
1: Mataas ang creatinina, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: Mga products ng Doc Alternativo, producer kami sa Doc Alternativo products, ang Haplas sa akong nga paggamit is very very effective. Tungon ko nakapoy ka, dako ang mabulig ya sa mga nagapalanakit nga lawas, especially kung may ubo ka. Ang sa ubo manamigid kay matawhay ang imo nga paginhawa. Kung makainom ka sini, matawhay ang imo paginhawa kag madali ang imo nga pag-ayo. Sa mga wala pa naka-testing kag nakatilaw sini nga produkto, tingoha inyo nga makatipon sa porta para makabakal o kung makaparehestro sa during the seminar sa Doc Alternativo ay ang tanan na produkto sa Doc Alternativo mga epektibo pag makasabatgit sa atong mga kinanglanon. My name is Rosalyn Barilo Archide from Randay Anuring Sara, Iloilo. I am 61 years old.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang DOC Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
3: Tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. DOC Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. DOC Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, Macarthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, DOC Alternativo Machineries.
4: Sa IPIL, ang DOC Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: over all.
1: It is now 6:03.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: This is a 106.3 Prime FM. Mga katropa, ang oras po natin is now 6:11. This is DJ Wild Honey signing in. Welcome po dito sa ating programang Haplos ng Gabi. Kamusta sa lahat po ng mga katropa natin? Buong Pinas, happy Wednesday evening. Today is May 6, 2026. Samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. And sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, mayong gabi ang programang ito ay hatid sa atin ng Doc F Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, all natural, iwas constipation, iwas insomnia, mapabata, matatanda, mga buntis. Very safe, uminom po ng ating Mixed and Herbal Coffee. Available po sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Kung wala naman po kayong time na bumisita sa ating mga branches, pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message po sa ating hotline number at 0946-967-3211. 12 minutes after 6, good evening right here at 106.3 Prime FM.
1: Malakas na ang resistensya dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Erlinda Gulondrina, 74 years old, third summer, 7 days cleansing. Malaking tulong ito sa akin. Ngayon nga nagbe-vitamin C ako, naramdaman ko rin na yung katawang. Malaking ngayon ang pagbabago ko kaysa hindi pa ako nag-cleansing at yung vitamin C. Inaano ko naman sa kanila sinisir at pinukwento na ito ang ginagamit ko, kaya yung mga nakatitin sa akin sa barangay talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon, na bakit nakakalakad ka na ngayon. Kwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo. Ito po si Erlinda Golondrina, 74 years old, barangay Factoria, Oras, Eastern Sam.
3: Pruweba sa Kaibig Timor ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Tsaka tayo mga katropa, 625 with DJ Wild Honey. Kamusta? Happy Wednesday evening. Kamusta sa mga nanay natin? Especially to Nanay Sharon. Busy na. Luto na ba yung mga sinaing nyo dyan? Mga ulam natin? Aba, mayang-mayang konti. Kakain na ng hapunan. Ganda gabi po sa lahat po ng mga katropa natin. Julius! And also to Mama Rizal! Hello! Kamusta po ang inyong gabi? I hope okay lang po kayo dyan. Sa mga buwabiyahe po, pauwi po sa inyong mga bahay. Ingat po sa mga drivers naman natin. Ingat rin po sa inyong pagmamaneho. Ma'am Anita, and also to Sir Alan Marlon, hello! Naku, kamusta naman? Sa mga gusto pong mag-order ng ating mga products through door-to-door delivery, mag-message po sa ating hotline number 0946-967-3211-6216 right here at 216.3 Prime FM.

0: Mataas ang kolesterol at sugar. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo.
1: Ako si Louie Lamision, nagkatira sa Agustan ng Norte. Gamit namin sa pamahay, yung bahay, yung corn coffee. Oo. Sa corn coffee, nagpaano ako na pa, tingin ako sa doktor. Yung ano ko, may kolesterol ako, yung ano, sugar. Kauumpisa lang. Gumamit na ako ng ano, corn coffee. Parang wala na talaga. Nagpatingin ako sa doktor ulit. Wala na linis ng katawan. Hanggat ngayon, ngayon, ano na ako. Palagi na ako punta sa Argentina. Victory Tumbay Agosan, Loyola Mission. I am 75 years old now.
2: Prueba sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng best milk ng Doc Alternatibo.
3: Ang nahatag kayuhan sa kwa sa dismal kay gagamit ng kuan ni lindot, kaduha, baskog, imong lawas, o kuan, ka imong mga bukong active yun sila. Wala kay maiyong sakit, imong lawas, lindot yun sa imong lawas. Kanang wala pa nakagamit sa best milk sa Doc Alternatibo, tistingin ninyo gamit og garig bin mo dere ka pero masulayan ninyo og unsa kalami og kaepektibo sa best milk na organic. Kundi ay si Mrs. Salinda adunay taga Soli Tiamba Sarangani Province.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Tamang-tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-antikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama pasti kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbubuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
6: Prime FM.

0: This is a 106.3 Prima FM 642 with DJ Wild Honey. Narito po yung mga schedule po natin para po sa ating herbal and natural healing seminar for this month of May hanggang June 2026. Sa mga branches natin sa Luzon, makakasama po natin dyan si Doc Marie Enriqueso this coming May 13, Lipa City, Batangas. May 14, 13 Martires. May 15 ay nasa Malolos City, Bulacan. May 16, Pasay City. At sa May 17 ay nasa Cubao, Quezon City. May 19, Naga City, Camarines Sur. At sa May 24, Legazpi City, Albay. Yan po yung schedule ni Doc Maria Enriqueso. Save the date sa mga members natin, sa mga katropa natin. And makipag-ugnayan po sa ating mga branch in charge. Magpa-register na po in advance para hindi po kayo maubusan ng slots. Alright? And also, sa lahat po pala ng mga members natin, sa mga nakikinig po sa atin, ng mga katropa natin, sa mga gusto naman pong mag-order ng ating mga products ng Doc Alternativo, pwede po kayong mag-text sa ating text hotline number at 0946-967-3211-644. Good evening.
1: Hyper acidity na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Agnes Saclon, Atagasayon, Maytom, Sarangani Province. Ako ay 47 years old. Dati po, labas-pasok ako sa doktor noong panahon na hindi pa ako nag-cleansing. Hindi ko po alam na may nagpapagaling yung cleansing. Kasi dati may doubt din ako. Naririnig ko lang sa radyo na nagpapagaling yung cleansing. Pero kahit may doubt pa man ako, sinubukan ko pa rin na nag-cleansing. Nung nag-cleansing ako, gumaling po ako, yung maganda po yung pakiramdam. Ramdam ko yung acidic ko ba na parang tumigas sa loob ng tiyan ko kahit pa paano that time na natunaw siya, naging okay po yung pakiramdam ko dahil sa cleansing. Kaya sa mga may karamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip. Subukan nyo po yung cleansing. Gagaling po kayo. Ako po nga pala si Agnes Saclon, taga Zion, Maytom, Sarangani Province, 47.
3: Pruweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Pananakit ng paa at nahihirapang maglakad, na tulungan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
5: Na-avail ako ng vitamin C infusion sa abulog before. Masakit ang mga paa ko, ugat ng paa ko, masakit kung umakyat, bumaba ako sa bahay namin. Nung na-avail ko na yon, after 3 days, okay na ang pag-akyat ko, kahit pabalik-balik na ako na akyat, pataas, pababa, ganun, nawala na yun. Yun lang ang naramdaman kong nawala. Then, ang skin ko noon, hindi clear na ganito. May stretch na, may kunti-kunti na yung mga parang pigments na hindi ko kanais-nais. Hindi naman ako na naglo-lotion. Ako si Fe, Solaina Mapala, Cagay, Tuguegarao City.
3: Pruweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa San Shanco, Cebu City. Door 3, Sanchez Building, San Shanco Street, sa Carcar City, Cebu. Low Building 2, Poblacion Tres, Dapdap, Carcar City, Cebu. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingyan Simbahan. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingyan Simbahan. Sa Ubay, Bohol Branch, Gaviola Building, Tanen Street.
8: Checkout time, it's 6:47.
9: Prime FM.

0: It is now 6:59. That time check was brought to you by Doc F. Pulvic Mineral. 10 drops sa isang baso ng tubig kada inom para iwas high blood pressure, iwas high blood sugar, cholesterol at hyperacidity. Mas solusyonan pa. Available po yan sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide. At pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message at ipong hotline number at 0946-967-3211.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM.
1: Tunay na maasahan sa balita,
2: musika at impormasyon.
1: Nationwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng

Check tayo mga katropa, 7:12 in the evening. Kamusta? Kasama niyo po DJ Wild Honey. Happy dinner sa lahat po ng mga katropa natin, mga members po natin. Ako makain po dyan ang inyong hapunan. Enjoy while kikinig po kayo dito sa Prime FM. And also, batiin ko na rin ng isang magandang gabi kina Junjun. Uy, ano ulam natin dyan? Make sure palagi na mga healthy foods yung mga kinakain dyan kasama yung mga kids niyo po dyan kasi alam niyo

po ng mga toxins yan sa loob po ng ating katawan. So dapat ano rin natin yung ating lifestyle. Junjun, narinig mo ba yun? Thank you so much. Narito po yung continuation ng ating mga schedule para po sa ating herbal and natural healing seminar ngayong buwan ng Mayo hanggang sa June po natin ang mga schedule, especially po dyan sa mga branches natin sa Luzon. Doc Anastasio Halaman Jr., this coming May 26 ay nasa Aguo, La Union; May 27 at Baguio City; May 29 at Lawag City; May 30 ay nasa Abulog, Cagayan; June 1 at Ilagan City; at sa June 3 naman po ay sa Cabanatuan City; at sa June 5 ay nasa Puerto Princesa City, Palawan. Yan po yung mga schedule po natin sa mga branches natin sa Luzon. Maya-maya, ano naman natin yung sa Visayas at saka sa Mindanao po natin ang mga branches. Alright? Sa mga gusto pong mag-order through door-to-door delivery, ayan, mag-message po sa ating hotline number 09469673211714. Mayang gabi.

0: ulat, constipated at cataract. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Evelyn De Ordes, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City. Akong edad 65. Dati po high blood ko. Tapos may ako yung cataract sa mata. Nainganyo ko sa pag-anhidere sa Doc Alternativo o diha nga naka paminaw ko sa ilang litur, dihan ako na prove nga, gi-testingan ako ang ilahang mga product. O katong akong sakit nga high blood, katong lisod nga magbawas, sa mga product na akong natilawan, nag-cleansing ko ma'am. Pag-cleansing na ako, mga tulo lang kaadlaw siguro to naramdaman ako nga. Ganyo kayong nanggawas nga wako kasabot sa akong gibawa. Gikan na to, pag abot sa 1 week do, gaan nga gaan ang akong paminaw. Wala gyud ang akong mga gipaminaw. Dinhi nyo makita nga kamo maayo gyud. Ako si Evelyn De Ordes, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City.
2: Pruweba sa kaibig Timor ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kung hanap

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

Ito si Cara Joy. Happy 35th birthday sa lahat po ng mga nagsa-celebrate yung birthday ngayong araw. Happy, happy birthday. 7 to 1 is 6 right here at 106.3.

0: ng resistensya sa pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixen Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
1: Hindi ako Mixen, ako gini siyang pampalaban sa wala gipoy kapoy makainom ko ani. Always your condition akong lawas. Sa liagi na premis akong bag. Sa asa ko mag-travel, lagi sa akong bag. Inom ko ani kaya wala akong luto. Pwede nimo siya lanlanon, mura siya pulburon. Pag inom nilag coffee, kaya dili ka mapas. Nindot good siya kaayo, kaya dili ka kapuyon. Undangin na namin yun ng mga synthetic na kape. Kaya naadari ang pinaka-the best na coffee kay Herbal Coffee siya. Ako si Juliet Rosero sa Don Carlos, Bukidnon ko nagpuyo.
2: Kuweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Hypertension at heart enlargement na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Marami akong nararamdaman tulad ng paghihilo at tumataas yung BP ko. At the same time, meron pa akong heart enlargement. Subukan ko sa Doc Alternativo ay yung nag-take po ako ng 7 days cleansing ko. Bili ako ng product nila, tapos yung Fulvic Mineral na min-take ko po yun tuwing umiinom ay meron pa akong nilalagay. And at the same time, yung magnesium ascorbate.
5: Ayan.
4: Yun po ang the best po talaga sa in case of emergency. Yun po parati ang nilalagay ko po sa dila. O, nakakatulong po yun at kahit papano po ay nainsan po ang problema ko sa katawan ko at medyo okay na po yung pansarili ko. Kahit ano man po ang gagawin ko ay hindi na po ako natatakot. Then alam ko po, meron po akong panlaban sa aking karamdaman. Ako po si Julieta Sanchez, 65 years old. Nakatira po sa barangay Maigang City, Lusan, General Nacar, Quezon.
2: Kuweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Prime FM.

This is a 106.3 Prime FM 744. Good evening sa mga katropa natin. Kasama niyo po DJ Wild. Hindi hanggang alas 9 po ng gabi. Na ito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar. Dr. Rupert Sohede ngayong May 12 ay nasa Ormoc City, Leyte. May 13, Maasin City. May 14 ay dyan naman po sa Zugod, Southern Leyte. At sa May 15 ay nasa Tacloban City naman po si Doc Rupert. And also this coming May 16, Abuyog Leyte Branch. May 18, Calbayog City Summer. May 20, Naval Biliran. May 22, Ubay Bohol. At sa May 23 ay dyan naman po sa Tagbilaran City, Bohol. Yan po yung schedule ni Doc Rupert Sohede. Kaya sa mga members po natin, sa mga katropa natin, magparegister na po in advance. Makipag-ugnayan sa mga branch in charge po natin. O di kayo punta lamang po sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong mga lugar. Sa mga gusto pong mag-order through door-to-door delivery, mag-message sa ating pong hotline number at 0946-967-3211-745. Good evening!

0: Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Pananakit ng breast na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
4: Simula po siya, ma'am, kay ano, sa ako ang totoy. Mga nakay, mga kuag to, na nadula sa kunti ilba. Tapos na ko ato mga anak, nanamay sa dugo mo, gawa si nagtotoy sa bata. Pula, kaktul nga sakit, unya magpatabok-tabok. Mo to nga, isa kaadlaw at to po, kay kanang nag-ampo ko, nga kanang matabangan ko. Isunod mo na mo ang katong guide sa pag-cleansing. Nindot kay akong paminaw at to, niya kanang, nindawa siya to, kanang hugo, kanang dugay na kainin mga kanang napon ng mga hugo. Kanya, pagkahanan ato kay, ninggaan din ang akong paminaw. Isunod din na mo ang kanang kalisiba sa kuan sa doktor na pibuhan po to sa pito kaadlaw ang tanang na product na ako ang gi kuan at to inom okay ka isi ako sinalin hagono para si Triple Nawan barangay tagapuasan para si Tuwag
2: sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims. Rhyme.

0: It is now 8 o'clock. That Time Check was brought to you by Doc F Sex Solution. Ihi ka ba ng ihi magdamag? Ngayon, kontrolado na yan. Mag-sex solution, ialo lang sa inuming tubig kada umaga. Pampalakas at pampagana pa ni Mr. at ni Mrs. Tandaan, Sex Solution. Para sarap ang buhay. Available po sa lahat ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide at pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message sa ating pong hotline number 0946-967-3211.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
1: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM. Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
1: Prime FM. Tunay na maasahan sa balita,
2: musika at impormasyon.
1: Prime FM. Nationwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

This is a 106.3 of Prime FM, 12 minutes after 8. Kasama niyo po ang DJ Wild Honey. Hi and happy listening to Marife and also kaya Mama Lara. Maraming maraming salamat kina Sir Dennis and also to Sir Elmer. Hello. Narito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar ni Dr. Jefford Linggo-Linggo ngayong May 26 ay nasa Baez City. May 27, Dumaguete City. May 29, ay dyan po sa Carcar City, Cebu. May 30, ay nasa San Shanco. And June 1, dito po sa Iloilo City. June 2, Calibo, Aklan. June 3, Colase, Antique. At sa June 4 naman po ay sa San Jose, Antique. Kaya sa mga ano natin, magpa-register na in advance sa lahat po ng mga katropa natin. And also, sa mga gusto pong mag-order ng ating mga products ng Doc Alternativo through door-to-door delivery, mag-message po sa ating hotline number at 0946-967-3211-813.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Breast cancer. Nagamot ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Mga 9 years na po akong survive. Ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Isa po akong ex-OFW ng ma-breast cancer po ako 2013. Ngayon, umuwi po ako from London. Dito po ako nagpa-opera. After my operation, dito po sa hospital ng Lourdes, pinakilala po sa akin ng kaibigan ko itong Doc Alternativo. Pero nagpa-chemo pa rin ako dahil sa breast cancer ko. Tatlong chemo lang po ako. At itinuloy ko na lang po ng Doc Alternativo. Nag-promo po sila ng 200,000. And nagpa-set po ako noon. Nasaksakan po ako noon. So, ang isa lang masasabi ko, proven and tested talaga na ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Mga 9 years na po akong survive. Salamat po sa Doc Alternativo.
0: Sa Caipig Timor ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

This is a 106.3 Prime FM 823. Gandang gabi po sa lahat ng mga katropa natin. Narito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar at Doc Vince Lambak this coming May 13 ay nasa Maramag, Bukidnon. May 14, Iligan City. May 15, Hingoog City. At sa May 16 ay dyan naman po sa Surigao City Branch. May 18, Tandag City. May 19 ay nasa Bayugan City. At sa May 20 ay dyan po sa Kabadbaran City Branch. Doc Marites Montoya, this coming May 13 ay nasa Kiamba, Sarangani. May 14 ay dyan naman po sa Jensen. May 15, Surana, South Cotabato Branch. May 16 ay nasa Tacoronga City. At sa May 18 ay dyan naman po sa Libak, Sultan Cotarat. At sa May 20 ay nasa Midsayapa, Cotabato Branch. Yan po yung mga schedule po ni Doc Vince at saka ni Doc Marites Montoya. Save the date! Kaya magpa-register na in advance sa lahat po ng mga members po natin. Punta lamang po sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong mga lugar. Bukas po yung mga branches natin. Alas 9 po ng umaga hanggang alas 6 po yan ng gabi, Lunes hanggang Sabado. 8:25 right here at 106.3 Prime FM.

0: normal na ang blood pressure dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Nung hindi ako pa nainom niyan, ang dugo ko eh, umakyat, bumaba.
2: Mm-hmm.
1: Pero ngayon nung nag-stable na ang dugo ko, naging 110 na lang over 80 or over 8 or over 70, ganun. Ano na, mataas. Kaya nga nag-maintenance na ako eh.
2: Nung simula kayong gumamit ng Fulvic Mineral, naging normal
1: ay,
2: na yung...
1: Ay, naging normal na. At saka pag walang, hindi ako nakakainom niyan, nag-aano ang katawang ko, talagang hinahanap ko na matimpla. Ako si Concepcion Jose, taga San Antonio, Zambales, 75 years old.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension at mataas rin ang cholesterol at sugar. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ang akong gibati at sa wala pa kong ng Doc Alternativo is mataas yung cholesterol ko, sugar, blood pressure ko is mataas din, yung heart ko. Pag take na ko sa cleansing, after 7 days is thank you Lord nga okay na ang akong paminaw sa akong panglawas, normal na ang akong sugar, cholesterol o akong blood pressure. Kinigyon na product is makaayo din sa akong panglawas. Ako si Milagros de Estuco, Barangay Nuybe, Quarry, Kabadbaran City is 68 years old.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa Tacoronga City, Unit 39 and 40, Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacoronga City, Salibak, Sultan Kudarat, Dorsey 6 Chio Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat, Sambidsayap, North Cotabato, 2nd Floor, Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato, Sakidapawan City, Old Building, Metrotrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City.

This is 106.3 Prime FM. Ang oras, it is now 8:43. Hello, gandang gabi po sa mga katropa natin. Kina Ma'am Jonaline and also hi to Ma'am Lara at saka kaya Mary Grace. Maraming maraming salamat kina Raquel at saka po kaya Roxine. Thank you so much. And batikin na rin natin ang isang magandang gabi rin sina Michael and also sina Julius. Palagi pong nakikinig po dito sa atin. Maraming maraming salamat. And narito po yung last batch ng mga schedule po natin para po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar, Dr. Jovi Lontaho, ngayong May 27 ay nasa Butuan City at dyan naman po sa San Francisco ngayong May 28 at this coming May 29 naman po ay nasa Tagum City, Matis City ngayong May 30 at sa Kidapawan naman po ngayong June 1, Digo City, June 2 at sa Matina Davao City Branch ngayong June 3. Si Doc Ian Mark Enriquez ngayong May 27 ay nasa Cagayan de Oro City. May 28 ay nasa Pagadian City. May 29, Ipil Zamboanga, Zibugay. At sa May 30, ay dyan naman po sa Zamboanga City. June 1, Dipolog City. June 2, Azami City. At sa Molave ngayong June 3. Yan po yung mga schedule ng ating po mga lecturers para po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar ngayong buwan ng Mayo hanggang sa June na po natin ito ng mga schedule. Kaya sa mga katropa natin, sa mga members po natin, magpa-register na po in advance. 8:45, good evening.

0: insomnia. Mataas rin ang creatinine at uric na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Norma Doncillo, taga Kasaba, Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato, 61. Yan ang di po katulog, po takong dughan. Tapos ni Anhi ko, direk, nakabating ko sa radyo na ay kundi tambal nga kuan ng herbal. Tas daw kong uric, tas akong anugod, ng, tas kong kriya, pa cleansing, 7 days. Napir, mayroong adlaw at pag inunggod na ako, pag cleansing, eh, nagkalibanga ko pagkaugto. Pagkagabi, wala naman, nawala na. Pag human akong 7 days, arang-arang na, kundi na po takong dughan, katungga po, nga di ko katulog, okay na. May naman akong kaon, ana, Norma Doncillo. Kasaba, Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approve therapeutic claims.

0: kapaniwalaan sa balansing pagbalita,
1: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM. Nationwide.
1: Mas pinalawak.
0: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita,
0: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Normal na ang pagbabawas at bumalik na rin sa normal ang hemoglobina dahil sa paggamit ng fulvic mineral at molasses ng DOC Alternatibo.
1: Ano po yung fulvic, mahusay po yung fulvic. Eh, nakakadumi po. Kaya malaking ano po yung fulvic mineral. Opo. Yung pulbic po, yung pong magnesium ascorbate po, at saka kasi po kulang ng hemoglobin, dugo ko, molasses po. Hindi pa po, ngayon pa lang po ano ng isolo. Malaki tulong po sa mga taong seniors. Opo, maraming salamat po at niloob ng Diyos na mayroong DOC Alternatibo po dito sa ating bansa. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Yung pong pag-absorb ng katawan sa produkto nyo, depende po sa taong mananampala. Opo, pananalo po sa gamo sa mga produkto. Kaya yun ang paggaling po niya. Yung, ay ako po maano'y isip ko pa, magulo pa eh. Kumbaga, dapat ipul kong tiwala. Opo, para yung lahat ng tinik ko pong produkto ma-absorb ng katawan ko. Kaya yung pananampalataya ko po, opo, tiwala sa Diyos po. Doon tayo didepende sa yung sarili yung tiwala mo sa Diyos. Florinda Rivera po, Talavera.
2: Sa ka-epektibo ng DOC Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa DOC Alternatibo Branch.
8: May 2, Sabado, sa Iloilo City. Door 2, Antonano Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Beside Longwin Haro.
9: May 3, Linggo,
8: sa San Jose Antique. Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, San Jose Antique.
9: May 4, Lunes,
8: sa Colase. Hospital Site, Centro Poblacion, Colase Antique.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling. Free healthy snacks. Free inom ng mixed and herbal coffee. Free patak ng eye solution. Free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang DOC Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: fatty liver. Nakagamot dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
1: Jose Pedro Ringo, taga Haro, Iloilo City. May toxic goit ako, tapos may fatty liver. Ako na sa kuna, dinabatyan ko. Paggamit ko sa Doc Alternativo, nadula, initanan. Ang ako nga toxic goiter, nadula, nagtibot ka na yung doktor ko. Sa lawas ko, alin pag cleansing ko, kapila na ko nag-cleansing. Amon nga pagwaragwag sa Doc Alternativo, ginaikayat ko pa mo nga mag-try man sa padak sa Doc Alternativo para nga ang inyong ginabatyag. Masolusyonan man meron kang mag-ayok ka mo. O si Faye Domingo, 70 years old, Tagaharo, Iloilo City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirapang matulog, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mix and herbal coffee ng Doc Alternativo.
4: Ito kasing coffee, nakatulong sa akin dahil noon nagko-coffee ako pero mga after ng 2 o'clock, mag-coffee ako, hindi ko nakakatulog. Merong isang madre dito sa Doc Alternativo, Mr. Inca, na sabi niya, bakit hindi mo itry ang Mix 10 ng Doc Alternativo? Kasi ako, sabi niya, lagi ako nag-iinom niyan, pero kahit gabi ako nag-inom, ay nakatulog pa rin ako. Kaya itried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, nag-take talaga ako nito, nag-gusta lang ako doon sa kumbaw pa nga, hindi ako napapaalis na dito, kasi kapag gusto ko mag-coffee o sa hapon, ay di ito talaga Doc Alternativo. Driving nila ito, kasi lalo na yung mga hindi masyad nakakatulog, may mga insomnia, mga na dahil nga sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga, masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon, taga Talisay, Camarines, Salt.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Tagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala video gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi nang mahirap pagaling yan, hindi mapagaling ng doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgor ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit napagaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Ako si Corazon Jose po, ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, ang grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano, kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi, punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa, ano, dun sa radyo. Yun po, yun na nga po na... Tsaka ano po ako, yung constipated. Yun po ang pinaka main problem ko, yung constipation ko po. O tapos yun na po, nung ako dito, nagpa-registered ako, nag-membership ako. Nagpa-member ako kay Doc June. Ayun, sabi niya, ito yung lahat ng anuhin mo eh. Tapos na po ako ng cleansing. Cleansing po, pag ano ko ng one-week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung folic mineral. Yung sabi po sa sinabi, sinunod ko po lahat ng mga ano. Pagagising ko po sa umaga, nagano ako nung ano, yung ano ba yung pangmumog. Yun muna, tapos yung ano na, yung folic. Inano ko ng isang litrong tubig. Tapos pagkaano ko po, hinaluan ko ng honey at saka magnesium ascorbic. Yun po, yung after na mainom ko po yung isang ano, yung mga kalahati pa lang na ano, nararamdaman ko na po yung pag-ano ng aking ano, yung para ma-detox na nga ako. Masyado. Pero nag-ano pa rin ako ng rush sa tanghali, pero ano na lang, konti na lang. Ang mostly kinakain ko yung ano, yung gabi, kamote at saka saba. Basta the best po talaga ang yung pulvic mineral. Yung po ang nakatulong sa akin sa lahat ng mga aray-aray ko po at saka ano. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
2: Sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Prime FM.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: naging magaana ang pakiramdam sa kanyang pangangatawan dahil sa pag-inom ng mga produkto ng Tok Alternatibo.
1: Ako si Mrs. Virginia Apad, taga Capitol Hills, Barangay Washington, Surigao City. Ang sa Tok Alternatibo na nagkuan ko na member ako, 2010 pa. Pagka 2013, nagkuan ko, nagbiyahe ko. May kuan sa akong, may tungod sa kung nagigan ng may mga kaoban ako nga, nagduwa-duwa atong sayuti, na igugah ng susu. Sa nga itong ato, nalimta na nahuhan ito ni abot ng 2016, mo ato nga, may kuan na lingin na sa ilaw ang susu na ako. Oo. Di, mga tambal, kuan, di, murag nalingaw naman po ko kayo, nagtrabaho man ko lagi sa kapitulo. Wa may sakit, wa may ahong gibating ako, na, ganihapos may ahong number one, may ahong, na ganisabay ka rin, 20 na kabuka, kabak sa ahong, natigom dito sa sige ko magpalit kay nagdeal naman ko sa ahong mga igsuon kaya ron sila mahibaw haplos dya guto ko lang magbanjus-banjus ko dya mga kapi eh, tanan kapi na ito din eh well, dya mag-inom ka kuan pulvic mineral po nga na gani aho tulo ka kuan tulo ka botelya huwag gani magkuha ipan na-expire na rabat itong November 23 sana pwede pag ni pwede pa na pag-inom ana dai makaw ka lagi sa 72 pag tumar na ako pagkagabi bunta ko nag-inom pagkagabi naka-relax ko sa ang lawas gaan ang lawas sa pagkagabi kuan pero nai agahong tuhod wa nai sakit aning gaan ang tuhod na ako kay may ahang arthritis hantod karon magkuan nag-inom ko ako si Virginia Bilyones Apad taga Capitol Hills Surigao City 68 ang edad karon.
2: Sa kaibigtimo ng Tok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Tok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Tok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Tok Alternatibo Center sa Maramag Bukidnon Branch, Rock 1, South Poblacion, Maramag Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanas City Parking Area.
6: Rawai,

0: sakit-sakit ni at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
1: Ako si Ebi Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, magtatik na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung kulit mineral, mixten. Yung mga members, magano kayo, mag-take kayo ng Doctor Alternativo, maganda. Ako si Ebi Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Tatarata at hypertension na solusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Anyone will not buy kung hindi effective ang product. Now I have more than 200 buyers, regular buyers.
4: Wow.
3: Hypertensive kasi ako Kasi pag wala na akong salami, cancelled lahat ng appointments ko So I cancelled all my appointments and that day. My mom had a cataract laser sa one eye niya. Hindi pa namin ginagamit ito noon. Tapos, after 6 months kasi due for operation yung isa pa. Pero nung ginamit niya ito, hindi na siya nag-o-operate. Until now.
4: Kasi binibenta ko na sa abroad to
3: Ako po si Fer Mariera. I'm 62 going 63 years old. I'm from Isabela, Tubong Isabela, but I'm now based in Quezon City.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa umaga.

0: Pananakit ng China, natulungan dahil sa paggamit ng DOC F Fulvic Mineral ng DOC Alternativo.
1: Sa una nga akong ibati, Diyo, ito bitang akong magsikikog kaupan, baka daadlaw. Akong kutukuto ni Dako, maragay kong igawas na kuan, mugaw. Karoon, ang una gib na kuan ani cleansing ang akong bana. Apa? Ni karoon, testing ko kuan ba, kuha sa pulbit. Kuha kong isa kabasong tubig akong ipatakan o 50 kapatak. So pagpatak, pag-inom na ako, no, isa kabaso pa lang akong nainom na 50 kapatak na pulbit. Dito, Diyod, nahabwa, Diyod, akong hugaw. Kada pulo, Diyod, kung balik-balik siya. Wala, pigtibo, Diyod, na ining pulbit ay. Ako, si Elsie Polinar, nga 63 years old, taga Purok Dos Manan.
2: Sa kaibigtibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: idol. Malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Constipation, na solusyon dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: Sa wala po ko din, taghan di ko tayo ibang tamaan ng hilik, ayaw di unay number one dito sa una ka. Tapos, high blood. O ganang akong mata, hili ko kaayo, kaklarog sa una ko. Sabihan na nga, nakadungog na po sa radyo, ako din gilisugdan sa pagpamina kung pag-attend sa seminar. Sabihan na nga, sige kong nakapamina sa seminar, matagbula, dihan na na ko nakita. Doon ay kabaguhan sa tanan akong libati, tungod sa mga product kong gigamit. O katong na ay pagpang labo sa akong mata, ang akong gigamit at to ang eye solution. Karong COVID naman ang nakabutang. Karong, kining akong sa amin, inteksyon lang sa abo. Kaya bisan mo bagmay na kung ako ang maglaro na din ako. O sa ikaduha, ang pulbit mineral, tuloy ang nakawalak po sa nakagusto sa akong high blood. Ako si Edelinda Ordes, 64 years old, nagpuyo sa barangay 1901 City.
0: Kuweba sa kaipiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

0: sipon at ubo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Meron na akong bagong natuklasan ngayon. Ha Plus. Ito, sinipon ako, tapos caffeine na hindi basta-basta ordinary. So, ang ginawa ko, tinatakan ko yung isang baso na maligamgam na tubig. Tapos, paggabi, pinapahilot ko dito sa likod ko. So, awa ng Panginoon, mabilis akong gumaling.
2: Amen.
1: Yun lang. Marami na, pero paulit-ulit na ito yung bago na natuklasan ko. Gumamit din kayo para hindi kayo bibili ng synthetic na gamot. Shirley and Solina, Tanza, Tugegaraw City.
3: Nuweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sakit sa kidney at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
5: Ako si Ebi Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit na puso o sa kidney. Ngayon, mag-check na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung kulit mineral, mixten. Yung mga members, magano kayo, mag-check kayo ng Dr. Alternativo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
3: Nuweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Itong mga gamot na ito, ito ngayon nga nagbabitamin C ako, naramdaman ko rin na umano at umano itong katawan ko.
3: Lumakas ang katawan.
2: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko kaysa noong panahon, noong hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ngayon hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ayan ang Diyos. Inaano ko naman sa kanila sinisir at pinukwento na ito ang ginagamit ko kaya naka-uri ako sa katawan ko, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon na bakit nakakalakad ka na ngayon. Pinukwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo na ako po si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Samar.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
1: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near old ABS-CBN, Bantay Bata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
1: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Bye!

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Russia sa bala na solusyonan dahil sa paggamit ng Gotocola ointment ng Doc Alternativo.
1: Ako si Leyadin Makidong, 53 years old, na puyo sa Babugaliera, Davao City. Pasalamat po sa Ginoo kay na aning Doc Alternativo na sila ointment na Gotocola makatabang sa mga katul-katul sa panin. Pasalamat po sa Ginoo na okay na ako ang skin. O ginaawhag na po kamong mga isu na ko, mag-anhi sa Doc Alternativo, maminaw sa seminar o kung po sa ilang product aron makatabang, makahatag o healthy na pangalawas sa tuwa. Ako si Leyadin Magkido, 53 years old, taga Bagugaliera, Davao City.
2: Ruweba sa kaipiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, sa

0: may problema sa mata ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, natulungan dahil sa paggamit ng Doc FI Solution ng Doc Alternatibo.
1: Napakaganda po ng araw na ito para sa akin. Sapagkat matagal na po akong kinukumbinsi ng ate ko na nakapakinig sa radyo tungkol kay Dr. Alternatibo. So talaga pong maaga pa po akong gumising madaling araw pa lang para makapag-prepare sapagkat ang aking kabyak ay 77 years old na, hindi na halos siya makakita. Kaya interesado ako doon sa lahat ng produkto ng Doc Alternatibo, na natuwa naman po ako, napakaganda ng eksplanasyon. At yung pong husband ko halos hindi na makakita, hindi makabasa. So yung pong binigay na binili na, nag-member po ako, pati sa royalty. At yung binigay pong previous ni doktora, ay malaking tulong po yun para bumalik yung paningin ng husband ko. Ay ang masarap po, talagang natural na natural. Marami pong salamat, lalo na kay doktora, sa mga na-invention niya. Unang-una sa ating Ama sa Langit, dahil nagbigay siya ng magandang, mabubuting puso ng tao, kagaya ni doktora, ni Doktor Alternatibo, na para sa kalusugan ng buong Pilipino. Marami pong salamat sa araw. Josephine Adraw po, taga Parañaque po. 67 years old na po ako.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternatibo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasig, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasig City, Iloilo, sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence, sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office, sa Culese, Antique Branch, Jose Street, Centro Poblacion, Culese, Antique, sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Tagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala video gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit. Lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi nan, mahirap pagaling yan. Hindi mapagaling yung doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gambon ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Heart problem. Natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
2: Parang atong 2009, kailayon na nagsuod na sa 2010 na ni ato nagkuan na kamangyuin mo na kanang ang dapit niya din na ako ay kuan sa akong heart niya data na narita
3: ko sa brain
2: ko look ang tunawag yung ako ini yung anak na ako ang akong ulo kita kayo anak ko anak paghatag niya ako sa pinitin tulog adlaw looy sa Ginoo basta nagiyak nawala ko maayo kayo nawa ang tanan ako ako lang nawagan wala ang ilaw sa tulog adlaw ilang kinusulayan kay ako ilang nakatawin karon wag niyo kumubiya sa doon naagani mo anak sa malay na inigatan ako tambal balik mangayo kay nawa ang ilahang ipamagkapog si Daylinda Soto panagumulong malamban si Mintensi.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Crime FM.
1: Matuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawas.
2: Mas pinalakas.
0: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
0: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
2: Hypertension, mataas ang uric acid at nagluluha ang mata. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ang nararamdaman ko po noon ay yung hypertension po, saka yung mataas yung uric acid ko, cholesterol, saka yung mata ko lumulo. Ang unang sinubukan ko po yung Fulvic Mineral po, sa loob ng 3 months na paggamit ko noon, nag-ano yung hypertension. Nag-normal na po, hindi na ako gumamit ng synthetic mula noon. Tapos gumamit ako ng Fulvic, araw-araw pa yung ginagamit po, times ka bawat inong lalagyan ko yung ano, tubig. Sa ako ng Diyos na ano ng 3 months lang po, si Mrs. Josefina Morelio Elgar, 70 years old, nakapira sa San Esteban na Buwa Camarillo.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Sa Pasig, Iloilo, AAR Building.

0: Enlargement. Nasolusyonan dahil sa paggamit sa mga produkto sa Doc Alternativo.
1: Ito si Marcelo Villarreal. Nakatira po sa San Juan Union. 61 years old. Diagnosed po ako ng positive enlargement. Tapos King's Road Cancer lang. Kaya po nung nabasa ko yung herbal na malata sa herbal, yun ang sinubukan kong inumin at saka yung mixed in ko. All with minerals. Nasasabi ko lang sa mga hindi pa nakagamit ng local dandy alternative ng produkto ay subukan nila para makita nila ang resulta sa kanilang katawan. Ito'y nakakatulong talaga sa kalusun. Of course, si Marcelo Biluya, 61 years old, nakatira po ako sa Rosario Lolo.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Constipation at acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee at best milk ng Doc Alternativo.
3: Mahilig po talaga akong uminom ng mga herbal products at saka mga food supplements na constipate po ako, nagiging acidic. Kaya po, gumaling yung aking constipation dito po saan. Ang ganda po nito mong inong minerals milk. Nahalo ko din po itong corn coffee. Gumaling din po dyan ang acidity po. Yun pong half plus at saka po yung pulbic na seaweed. Ang sarap po itulog nun. Ako po si Kaini Balang, taga-Daig Camarines Norte po ako.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Trabaho ang hanap mo.
6: Good news!
5: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
6: A2J Commercial Corporation is now hiring.
5: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: malakas na ang pangangatuan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Simula pa ako nagagamit sa malunggay capsule. Nabudlayan hindi ako magturog, nagabuyog ang akong ulo. Pero sa nagamit ako sa malunggay capsule, energetic ako. Hindi na agad ako nabudlayan sa pagturog. 4 na katuig na nagagamit ako sa malunggay capsule. Trenis Sumugat Tamba, 63 years old, taga Centro Sur, Pulasi Antique.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Normal na ang kanyang blood pressure at nakakatulog na rin ng maayos dahil sa paggamit ng Suzik Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ang Suzik Mineral, pagkagising ko sa umaga, maglalagay ako ng magpapatak na ako ng limang patak at saka dalawang magnesium. Noon, nilalagyan ko pa yun ng molasses para naman medyo masarap-sarap. O pagkatapos noon, siyempre umaga, hindi naman ako sanay talaga na umaga mag-ano ng malamig na tubig. Sinikmura ako. Ang ginawa ko naman, uminom ako ng corn coffee, saka mixed and pinagsasama ko sila. Nakakatulog ako ng mahimbing. Saka ngayon, ang aking BP lang, 120 over 70. Maganda yung epekto talaga. Saka yung ayon sa aking karanasan, yung aking isineshare. Gorgonio de la Cruz, Talavera Nueva Ecija, 69 years old.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

0: FM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Nationwide.
1: Mas pinalawak.
2: Mas pinalakas.
0: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
0: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
1: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: malakas ng pangangatawan dahil sa paggamit ng DOC Effluvic Mineral ng DOC Alternatibo.
1: So, Lapi, Maraman, Puyo sa Barangay Ipil, Orlok City, Leyte, Effluvic Mineral. Pinisya, energy booster, benefit ko ka po yun kung ako ni kami itong ako patak sa tubig, sa pabasong tubig niya, patakan o 9 to 10 drops. Before ko maaaripaon. O ako ay kasulti nga mag-drive with sila, nilang sila maminaw mo. Musual sila o gamit para masamta nila kung sa ipikto nga doon nilang lawas. Tinood mo na ang isulti. Peso lang yung parama ng pwede sa barangay Ipil or Moxie.
2: Prueba sa ka-epektibo ng DOC Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
0: Ang DOC Alternatibo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
4: Rhyme FM.

0: sa kilikili. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng WeaveX deodorant ng Dok Alternatibo.
1: Dugay na ko nagamit ani nga roll-on kay safe and natural siya din. Ang nakanindot ani niya kay dili siya maka-stain bitaw sa tong sinina, dili ba ka mancha. Then ang naka-nice wear niya kay maka-lighten dud siya sa tuang ilok. Munang nindot ka niya siya gamitong girl as in. So wala pa mga nakasuway, nakatry dili sa mga products sa Dok Alternatibo, ilabi na itong roll-on. I-try na ninyo kay wala gid kamo sa pagsuway. Basta COVID and tested good nga ang kaninga roll-on is maayo gid kayo siya gamiton. Ako si Marlene Gunato, 26 years old from San Miguel, Bohol.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Constipation na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
3: Sa wala ko po dyan eh, paghanti ko tayo diba? Tamaan ng hili kayo diba? Unay number one dito sa una ka. Tapos high blood. Kung ganang akong mata, hili ko kayo kaklaro sa una. O, sabihan na nga, nakadungog na po sa radyo, ako din gilisugdan sa pagpaminang kung pag-attend sa seminar. Sabihan na nga, sige kong nakapaminang sa seminar, matagbulan, dihan na ako nakita. Doon ay kabaguhan sa tanan akong libati, tumod sa mga product kong gigamit. O, katong na ay pagpang labo sa akong mata, ang akong gigamit at to ang ay solusyon. Karong tubig naman ang nakabutang. Karon kining akong sami, infection lang sa abog. Kaya bisan mo bagmay na kung ako ang magkaro na din ako. O sa ikaduha, ang pulbit mineral, doon ang nakawala ko sa nakagusto sa akong high blood. Ako si Evelinda Ordez, 64 years old, nagpuyo sa Barangay 19, Mimoong City.
4: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: Prime FM.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: solusyon na ang solusyonan ng fulvic mineral ng DOC Alternativo.
1: Ito, hypertension ito. Ito lagi itong morning ko, nilalagay ko sa tubig. Tapos pag may baong-baong ng tubig, iba yung color ng tubig ko. Sabi niya, tapos bakit iba yung kulay ng tubig mo? Sabi niya, eh kasi may fulvic mineral siya. Kasi sabi niya, this one is good for hypertension. And it has one, di ba?
2: Opo.
1: Ito, lugin na lang ko talaga ang product nito. Sabi ko, why did I get one? Nalaman ko na nanalo ito sa Mindanao.
2: Department of Science and Technology na.
1: Eating one fair. Tapos, worth buying, worth using, worth recommending. If I may add, I also use Best Milk, Spirulina, Sodium Ascorbate. And you can also use it as a source of income. Consistent with sodium. I'm Fem Mariela. I was born in Isabela, but now based in Quezon City. I'm 62 years old.
3: Sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungkol sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sakit sa kidney at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng DOC Alternativo products.
4: Ako si Eddie Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, magtatik na ako ng yung product ng alternatibo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung fulvic mineral, mixten. Yung mga members, magano kayo, magtake kayo ng doctor alternatibo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
3: Sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
3: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa DOC Alternativo Branch.
9: April 28, Martes, sa Baez City. Door number 6, Art Plus Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling. Free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang DOC Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sipon at ubo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternatibo.
1: Meron akong bagong natuklasan ngayon. Ha Plus. Ito, sinipon ako, tapos cupping na hindi basta-basta ordinary. So, ang ginawa ko, tinatakan ko yung isang baso na maligamgam na tubig. Tapos, paggabi, pinapahilot ko dito sa likod ko. So, awa ng Panginoon, mabilis akong gumaling.
0: Amen.
1: Yun lang. Marami na, pero paulit-ulit na ito yung bago na natuklasan ko. Gumamit din kayo para hindi kayo bibili ng synthetic na gamot. Shirley and Solina, Tanzan, Gagarang City.
2: Prueba sa ka-efektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng paa at nahihirapang maglakad, na tulungan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternatibo.
4: Na-avail ako ng vitamin C infusion sa abunog before masakit ang mga paa ko, hugas ng paa ko, masakit kung umakyat, bumaba ako sa bahay namin. Nung na-avail ko na yon, after 3 days, okay na ang pag-akyat ko, kahit pabalik-balik na ako na-akyat, pataas, pababa, ganon, nawala na yun. Yun lang ang naramdaman kong nawala. Then, ang skin ko noon, hindi clear na ganito. Na-stretch na, may kunti puuti na yung mga parang pigments na hindi ko kanais-nais. Hindi naman ako na lotion. Ako si Fe, Solina Mapala, Kagay, Together of City.
2: Prueba sa ka-efektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternatibo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
7: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
8: Sa Tagong Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: hypertension, palpitation, asthma at hyperacidity na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: High blood, kanang heart palpitation, asthma, kanang kabuhi, na as in na kabuhi. Nya sa ning nga rin ako sa Alternativo, nagpa-cleansing ko. So sa awa ni Lord, tabangan ko niya, nga nagtatabal ko sa akong mga sakit, higan sa products sa Alternativo. Sa pulvic, ko ay pinaka-best yun ang pulvic. Nya sa tingin ko mong kape, na expect, mga nga ni Ani, mo na kini among kape sa among kinabuhi. Ay aminin mo, ang ipit ani ni Doctor Estana, pag makainom ka ani, dili ka na ma-constipated. Kuan ni Doctor yun ang imong pagbawas. Ikaduha, pag mo inom ka ani before ka mo sleep, hindi yun yung sleep. So, pag yun ay na-diparahan ako, ma'am, na pag mo inom ko ani, atay ni Doctor, kaya akong tulong. Ako po, si Remilia Caparo, 71 years old from Upper Dakdak, Camino Valley.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Insomnia at constipation, natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Erkidyo nieto, pero ang pangalaya ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang yung kumisang sira ang tulog ko saka yung pagdumi. Pero nung mag-lising ako, sabi ko, maganda pa lang ako. Yung dumi-dumi ko yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napansin ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, buong nano ng katawan. Na mabuti, merong mga nagpo-process dito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro po emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 na po. Maraming hindi maniwala sa akin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po eh, yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Jeter, pero ang palayang ko po 80. Tigagwagwa, Pampanga po ako.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasig Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasig City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office. Sa Culese, Antique Branch, Jose Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal. Final!

0: Alternatibo.
1: Nakakaramdam ka ba, kapanalig, kakaiba sa iyong puso? Para bang tinusok-tusok, nahihirapan kang huminga? Ito'y isang mga sinyales, mga kapanalig, na may problema na ang nasabing organo. At oo, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig kasi minsan hindi heartbreak ang nakakasakit kung hindi ang lifestyle natin, mga kaibigan.
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw, mga kadok alternatibo. Welcome dito sa ating palatuntunan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako po ang inyong lingkod, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Huwag ko kayong tumiwalag dahil ngayong araw na ito ating pag-uusapan ang isang bagay na palagi nating ginagamit pero madalas nating nakakalimutan, alagaan yung ating puso, mga kaibigan.
0: Go Alternatibo!
1: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa balasahin. Awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Ang banal na mensahe nakasulat sa Balasahin, Awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!

0: Ano ba ang mga itong tinatawag nating heart problem? Mula sa kalikasan. Ikaw, kaibigan, nakakaramdam ka ba ng nasabing mga sitwasyon na tila'y parang sumisikip at nahihirapan kang maghinga? Eh baka naiiba na po ito. Ito na po yung problema sa puso. Itong mga sakit na nakakaapekto sa ating puso, may kinalaman ang high blood pressure, gayon na rin yung heart attack, maradong ugat, kaya ika nga hindi ho nakakatrabaho ng maigi ang ating puso. Bakit ito nangyari? Yun po yung ibang katanungan na dapat nating malaman para makahanda tayo habang nararamdaman natin kung paano ho natin ito mabibigyan ng agarang solusyon sa natural na pamamaraan. Bakit na nangyayari ito? Ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research Department, mga kapanalig, ito'y isa sa mga
1: Doc Alternativo
0: dahilan yung sobrang pagkain, paggamit ng mga maaalat na pagkain at mamantikaing pagkain. Isa ho yan na dapat ho nating bibigyan pansin. Pangalawa, itong nasabing sitwasyon, mga kaibigan, dahil walang ehersisyo. Kung ang taong walang ehersisyo, delikado ho. Kailangan natin yan mabibigyan ho ng tumpak na alituntunin para hindi na po lalala yung nasabing sitwasyon. Na pag-alaman din na yung stress, yung sobrang pagod, magti-trigger itong ganitong sitwasyon na dapat nating malaman, mga kapanalig.
1: Doc Alternativo.
0: Kung paano ho natin yan mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Isa rin sa dahilan, ito yung bisyo, katulad ng sobrang paninigarilyo. Bagkos na pag-alaman din na ang kakulang ng tulog, isa ho yan sa magti-trigger kung bakit tayo nagkaganito yung ating puso. Well, merong mga sintomas na dapat nating bantayan. Kaibigan, makinig ka para ito sa iyo. Kapag nararamdaman mo yung mga sintomas na dapat nating bantayan, una, yung pananakit ng ating dibdib. Aksyonan mo na yan. Kapag nararamdaman mo na hirap sa paghinga, madaling mapagod, labis na pagpapawis kahit malamig yung panahon, ganun yung sistema, mga kapanalig. Huwag maliwalain, madalas ito ang mga warning sign, mga kaibigan.
1: Doc Alternativo.
0: Kailangan ho natin na maintindihan ang dapat nating malaman para mayroong pagkakataon na mapaghandaan natin yung ating sarili.
1: Doc Alternativo.
0: Huwag na po tayong magpapatumpik-tumpik. Personal nating bibisitahin yung ating mga nalalapit na mga branches para matulungan ng natumpak na gabay at huwag nating kaligtaan yung partisipasyon natin sa ginagarap nating herbal and holistic seminar dahil merong mga pagtuturo at dyan ang mga pamamaraan na ibinabahagi ho ng Doc Alternativo sa patuloy sa pagsisiwalat ng advokasya ng Doc Alternativo. Kaya ikaw, kaibigan, makinig ka para malayo ka sa matawatawag nating masalimuot.
1: Doc Alternativo.
0: Na mga pagkakataon, ito yung pinakadelikado kapag mo ito'y matatawag nating darating na sa punto.
1: Doc Alternativo.
0: Yung pinakadelikado yung heart attack. Mga kaibigan, huwag na po tayong magdadalawang isip. Pinakadelikado yung heart attack, nangyayari ito kapag nababara ang daluyan ng dugo papunta sa puso.

0: kailangan ng malagang palala. Kapag ganito ang sintomas, magpunta agad sa hospital o diba, makipag-ugnayan tayo sa ating mga branches para ma-assess at mabibigyan ho ng emergency formula.
1: Alternatibo.
0: Ano yung emergency formula? Ito yung assignment ko sa iyo para masusuyod mo yan ng maigi, walang labis, walang kulang. Inihikayat kita na pasyalan yung ating mga nalalapit na mga branches para makukuha mo yung solusyon, dahil ang bawat minuto ay napakahalaga, mga kapanalig.
1: Alternatibo.
0: Pag-iwas, ha? Ano yung magandang balita na pwede nating itong maiwasan, mga kababayan? Kumain tayo ng tama, bawas ang maaalat ang mga mamantika, kumain tayo ng gulay at sapat na prutas. Be sure na maglakad-lakad tayo kahit 30 minuto lang po araw-araw. Yan lang po yung inihiling ng Doc Alternatibo. Para makamtan po natin, maiwasan yung nasabing karamdaman. Higit sa lahat, itigil na natin yung paninigarilyo. I-manage ang stress, kumplituhin ang tulog. Simple lang, no? Pero kapag consistent tayo, malaki ang epekto ito sa ating pangangatawan.
1: Alternatibo.
0: Ayan ang isa sa mga maitutulong ng formula ng Doc Alternatibo, mga kababayan.
1: Alternatibo.
0: Bagkos isang patutuo ang ibinahagi ng ating membro, habang malugod na sinunod, kinumplito yung formula, narito ang buong salaysay sa kanyang pagbabahagi.
1: Alternatibo.
2: Prostate problem, nasolusyonan dahil sa paggamit ng sex solution ng Doc Alternatibo.
3: Ako si Ronick Santomi, President Quirino, Sultan, Kudarat, 63. May karamdaman ako tungkol sa aking prostatitis. During night time, ang pag-ihi ko hindi bumababa sa 7 times. Pero sa frequent na paggamit ko sa kanilang product na pulvic mineral with honey, formerly they called it 6 solution, ay ibinalik niya ang aking sigla. Yung dating 7 times na pag-iihi ko during night time, ngayon ay naging 3 o 2 beses na lang magdamag. At ibinalik niya ang aking sigla bilang isang lalaki. Kapag tuloy-tuloy ang paggamit mo nito, mararamdaman mo talaga na bumabalik ang iyong sigla. Magagampanan mo pa rin ang tungkulin mo sa iyong asawa. Ito si Ronick Santomi, President Quirino, Sultan, Kudarat.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternatibo.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang.

0: Bank ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
1: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
2: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, ang Tunado Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo, sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence, sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office, sa Culese, Antique Branch, Joseph Street, Centro Poblacion, Culese, Antique, sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Dok Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tabang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Dok Alternatibo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Dok Alternatibo.
4: Panlalang po ng paningin, nasolusyonan daw sa paggamit ng fulvic mineral with tawa-tawa extract ng Dok Alternatibo.
5: Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, Gapurok 6A, Poblacion, Valencia City. Kanina mauni siya ang tawa-tawa ay solusyon na akong gigamit. So kadyod sa pagsugod na ko aning Dok Alternatibo. Kanina ito kayo nga akong pananaw kay hanap-hanap na. Pero karon magsalamin gihapon ko kung magbasa ko o maglakaw ko kay maglagyo nga mga basahon, pwede ra basahon. E, permanente gyud nga ako ning gamiton. Kay mao man gid ni siya nga ako ipatulo sa akong mata kada gabi. Tulo ka tulo sa gabi. Pagkabuntag na po, man ako panghilamos, mura gyapon ni siya. Tulo lang gyapon ka tulo. Kung wala yung tiparam, kakita na gyud ko. Dili na ko hanap-hanap o pananaw. Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, taga Purok 6A, Poblacion, Valencia City.
0: Sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Dok Alternatibo.

0: Tuna na sa ating mga lechuners o dyan, dito tayo sa programa ng Doc Alternativo. Isa sa mga pinag-uusapan natin ngayon, itong heart problem. Ha? Yung problema sa puso, paano natin ito maiiwasan? Ano yung tumpak na mga agarang solusyon masuportahan sa pamagitan ng natural na mga pamamaraan? Dito tayo sa natural support. Ito yung parang natural suporta para sa nasabing karamdaman, mga kapanalig. Nauuna dito yung pag-inom ng ating Mixten, Doc F. Mixten Herbal Coffee with Tanglan. Makakasuporta ho yan sa nasabing problema. Gayun na rin ang pag-inom ng ating Doc F. sa labat ng Doc Alternativo. Ito'y pangpaganda ng daloy ng ating dugo, mga kaibigan. At saka may kombinasyon na inialahalo dyan yung ating Doc F. turmeric powder. Merong luyang dilaw na ayon sa pag-aaral ay ito'y anti-inflammatory. Kaya ikaw, kaibigan, na nakikinig ka ngayon, yung ika nga exactly na formulation, nandyan yung ating emergency formula. Paano ito isinasagawa? Ano yung mga matatawag nating materyales sa nasabing formula? Ito yung assignment ko sa iyo, mga kaibigan. Basalan yung ating mga branches, ha? Para ika nga ating maangkin, paano ho isasagawa, saan natin yan gagamitin, paano ho gagamitin, ano yung mga ingredients na sabing emergency formula, at ano yung mga ipinagbabawal para ika nga exactly na mararamdaman agad natin sa loob ng madaliang minuto, maganda na yung ating pakiramdam. Kailangan na mga kaibigan na yung ating partisipasyon, na pasyalan yung ating mga branches ng Talk Alternativo para matulungan ka. Lahukan o natin yung ating ginaganapong herbal and holistic seminar, dahil dito ibinabahagi yung mga alituntunin. Mga ka-Doc Alternativo, ang puso ay hindi lang para sa pag-ibig, kung hindi para ito sa buhay mo. Huwag hintayin na masaktan pa ito bago mo ito mahalagaan. Kasi minsan, ang pinakamahirap ay hindi lang mag-move on, kung hindi mawalan ka pa ng pagkakataong gumaling pa. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, ako pa rin yung inyong lingkod, Doc Vince Lamac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nag-iiwan na isang mensahe na alagaan mo ang puso mo, dahil ito ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng ginhawa mo. Ingat palagi, stay healthy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon, mga kapanalig, ganitong oras, ganitong himpilan, mapagpalang araw sa inyong lahat.
1: Alternatibo.

0: Alternatibo.
1: May problema ka ba sa puso? Binigyan mo ba ito ng pansin? Binigyan mo ng solusyon? Bakit kung hindi natin bibigyan ito, damay lahat ng mga organo sa ating pangangatawan? Bibigyan natin yan ng pansin dito sa ating palatuntunan.
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw sa lahat nating mga malulugod na mga taga-subaybay. Welcome dito sa ating naiibang episode na naman ng ating pag-uusapan. Bagkos ito'y parte rin sa puso, bakit naapektuhan yung ilang organo ng ating katawan? Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, ako si Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang seryosong topiko, itong angina pectoris o pananakit ng dibdib, at bakit kapag may problema sa puso, pati kidney ay naapektuhan. At tandaan, minsan hindi lang emosyon ang bumibigat sa dibdib kung hindi mismo kalusugan natin. Antabay sa lahat to nating mga kapanalig dahil bibigyan na natin yan ng tutok ngayong araw na ito.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin. Awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Ang banal na mensahe, nakasulat sa Balasahin, awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!

0: Patuloy tayo sa ating balatuntunan. Kumusta ho sa lahat ng ating mga kapanalig? Kasama na po yung ating mga membro. Yung ating mga taga-subaybay ng nasabing programa. Well, ngayong araw na ito ay nakasentro yung ating usapin hinggil po sa angina pectoris. Ano ba ang angina pectoris? Ayon pa sa pag-aral ng Doc Alternativo Research, ito'y pananakit o paninikip ng dibdib na nangyayari kapag kulang ang supply ng dugo at oxygen papunta sa puso. Para bang warning sign ito na mas malalang problema tulad ng heart attack? Kaibigan, nararamdaman mo ba ang ganitong sitwasyon, kaibigan? Now, bibigyan natin ng diin merong nasabing dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong problema. Ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, nakikita yung baradong ugat. Ito yung cholesterol build-up. High blood pressure sa mga taong nakakaramdam na may problema ho yung kanilang pankreas, yung diabetes. Gaya na rin yung stress at paninigarilyo. Yan po ang makukonsidera na bakit nagkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon. Now, kaibigan, baka nararamdaman mo ito. Ika nga merong matatawag nating mga sintomas. Kapag paninikip ng dibdib, aksyon mo na agad yan. Huwag na kayong magpapatumpik-tumpik na bisitahin agad yung ating mga branches. Sakit na umaabot dito sa braso, gayon na rin sa liig, papunta sa likod. Isa yan sa mga sintomas na very alarming na yung ating puso. Hirap sa paghinga, ang pagkapagod, be sure na alamin natin yung saan ang tumpak na dahilan sa nasabing problema, kaibigan. Importante, ang angina ay hindi simpleng sakit lang, warning na ito, kaibigan. Kaya kung ganon ang sitwasyon na nararamdaman mo yung kakaiba sa iyong pakiramdam, hinihimo kita, huwag na pang matatawag na itong magdadalawang isip na bisitahin natin yung ating mga branches para maitataguyod, ma-assess ng maigi, paano natin yan masusolusyonan sa natural na mga pamamaraan. Ako'y naniniwala na may malaking makakasuporta yung formula sa nasabing usapin, mga kaibigan. Pinatunayan na yan ng ating mga membro. Bakit ika nga magmatagal pa tayo? Desisyon mo lang ang kailangan. Huwag na nating ipabukas ngayon na para ika nga masolusyonan yung ganong sitwasyon, mga kaibigan, para hindi na po lalala yung puso mo. Malaga yung puso ho natin dahil ito siya mismo ang pangunahing nagbibigay ng gasolina sa buo nating katawan. Kaya ikaw, kaibigan, kung nakikinig ka ngayon, huwag na tayong magdadalawang isip. Well, titingnan natin daw bakit kadalasan na may problema sa puso, naapiktuhan yung kidney. Anong dahilan? Binigyang diin sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research. Ngayon, ito yung tanong. Bakit kapag may problema sa puso, nadadamay yung kidney? Dahil konektado ang puso at kidney sa daloy ng dugo. Ang puso nagpapump ng dugo. Ang kidney nagpipilter ng dumi sa dugo. So therefore, kapag mahina ang puso, kulang ang dugo sa papunta sa kidney, hindi maayos ang filterization process. Anong resulta? Masaklap yung resulta, mga kapanalig, dahil kidney damage. Ito yung tinatawag nating fluid build-up sa katawan, kaya nagmamanas yung isang individual, mga kaibigan, dahil hindi ho maganda yung kanyang filtration process. Mas lalong tumataas ang blood pressure, kaya halos kadalasang may problema sa puso, may malaking posibilidad natatamaan yung ating kidney. So therefore, ito yung tinatawag nating, ayon pa sa pag-aaral, ito'y minsan ay cardiorenal connection. Ha? Ibig sabihin, kapag may problema ang puso, hindi siya ang mapapektado, buong sistema. Now, ano yung dapat nating gagawin sa ating mga tagapagsubaybay sa ating panatuntunan? Merong prevention at control. Magandang balita, may magagawa tayo sa Doc Alternativo. But be sure, magpa-check up tayo maigi yung ating BP at cholesterol. Kukontrolin, mga kaibigan. Kontrolin din ang ating diabetes. Kumain tayo ng healthy, less na mga maalat na pagkain at less rin yung mga mamantikain. Uminom ng sapat na tubig na may pulvic mineral para ika nga inap yung oxygen na siya mismo ang kakailanganin ng ating system para maging malakas yung ating immune system. Pumasok na dito yung immune system. Kapag intact yung oksihina, sangkap ho yan ng pulvic mineral. Mga kaibigan, the award-winning formula ng Doc Alternativo, available ho yan sa ating mga nalalapit na mga branches sa buong Pilipinas. Exactly, kailangan ho natin yung ehersisyo. 30 minutes lamang walking, malaking maitutulong yan, iwasan yung sobrang stress, itigil, mga kaibigan, yung paninigarilyo. Malaki pong factor so yan sa ating mga kamanaling ngayon na nakikinig. Gusto mong masuportahan yung problema, may vision, magkooperate tayo. Kung may angina, huwag pabayaan. Magpatingin agad sa iyong doktor o di ba personal mong bibisitahin ang ating mga branches ng Doc Alternativo, dahil nandoon po ang suporta na ibibigay sa iyo. Mas maigi, mas maaga, mas ligtas yung ating buhay, mga kapanalig.
1: Doc Alternativo!
0: Kaya isang membro ho natin ang nasuportahan yung kanyang iniindang problema dahil malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin na dapat nating mabago sa ating pangangatawan?
1: Doc Alternativo!
0: Exactly, tiyan sinunod at kinumplito yung formula ng Doc Alternativo. Pakinggan natin yung kanyang buong salaysay sa kanyang patutuo.
1: Doc Alternativo!
2: Sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
3: Ilikoroso biso, aprobios barangay rawis, albayog city, sipinta is patro. Gamit ko sini ng Vaporite. Nga gidin, din sa Doc Alternativo, nakadiskubre ako sini kay, mayon na kay, sipon, kadali, makadali niya mga matangtang sakit sa ulo. Masanan mga, kusog niya mo, banyo sa mula sini, magamay ng roll-on, roll-on nga di, kadali niya mga, ay, masakit sa ulo, God, ang pinakamasan sipon, butol. Inikaupay niya, sakit sa ulo nga nasumpong. Binilang niya niya ginamit. Pagdako sa naibulig sini. Dekoroso biso, aprobios barangay rawis, albayog city, sipinta is patro.
4: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternativo!
6: Doc if mineral, Doc if mineral.
7: Ang hypertension mo'y

0: para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: Ang Doc Alternatibo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Aboyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Aboyog, Leyte, sa Maasin City Bridge, Boroctugas, Alcantara Street, Barangay Abgao, Maasin City, going to PhilHealth Office sa Naval Biliran, RK Building, Hospital Drive, Gaston Street, Naval Biliran.
0: Ang Doc Alternatibo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternativo.
6: Pananakit ng braso na solusyonan daw sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
7: Ako po ay si Jimena Bañadera ng Bulangdaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old. Nung minsan po, dati ko na po nagagamit itong Vaporite. Sinender po ako dito sa Nabwa. Naging karanasan ko. Sumakit po itong siko hanggang dito. Dalawang ulit ko lang po pinahiram itong Vaporite na wala po ang panangit. Ito lang ang ginamit ko. Pinahiram ko ng Vaporite. Pag medyo nahihilo naman ako, ginagamit ko sa noo. Pag may sipon akong parang hindi makalabas, ginagamit ko lang dito at maya-maya lang. Pag kumakati ang, pag minsan kumakati ang lalamunan, ito lang ang ginagamit ko, Vaporite. Ako po si Jimena Bañadera ng Bulangdaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Doc Alternativo.
4: Hoy nung mga kaibigan, na patuloy tayo sa ating mga lecturers sa ating palatuntunan. Dito tayo sa Doc Alternativo Radio Program. Ating pinag-uusapan hinggil po itong angina pectoris. Isa yung karamdaman particularmente nakasentro sa ating puso. At gayon na rin, bakit naapektuhan yung ating kidney? Halos kadalasang may problema sa hypertension. Kung hindi natin maagapan yan, magka-problema rin yung ating kidney. Well, dito tayo sa herbal support na masusuportahan yung ating pantog.
5: Doc Alternativo.
4: Yung ating puso.
5: Doc Alternativo.
4: Paano natin yan bibigyan ng agarang solusyon para hindi ho siya malimit na tatamaan exactly sa nasabing problema? Kailangan ho natin yan na poproteksyonan sa natural na mga pamamaraan, mga kababayan. So therefore, dito tayo sa Herbal and Natural Support para dagdag suporta, maging matiwasay yung ating kidney. Kailangan natin inuman ng ating Doc F Mixed and Herbal Coffee with tanglad. Pwede rin yung Mixed and Herbal Coffee with Lagundi. Yan po yung perfect combination. Sabayan natin ng pag-inom ng luya ay yung ating Doc F sa labat ng Doc Alternativo kasabay yung ating Doc F Turmeric Powder. Dahil yan makukonsidera ayon sa pag-aaral na anti-inflammatory. Huwag kalimutan na kasabay yung emergency formula. Yung emergency formula, ano yung nakakategorize nito? Yung ating hinihimok ko natin yung lahat nating mga kapanalig na pasyalan yung ating mga branches para maihatid yung nasabing mga ingredients Ano yung mga ingredients, nandiyan na po yan sa ating mga branches. But be sure na wag ho nating kaligtaan na lahukan yung ating ginaganap pong herbal anulistic seminar para ikang merong tayong ikang guide na siya mismo ang magtuturo sa atin upang tumpak yung ating kagalingan sa pamagitan ng suporta ng formula ng Doc Alternatibo. Remember, ang sakit sa puso ay hindi lang sa dibdib nararamdaman, ha? Umaabot ito sa buong katawan. Kapag may pagkakataon, paalagaan natin ito. Huwag natin hintayin na doon pa tayo action kung malala na. Kasi minsan ang pinakamahirap ay hindi ang sakit, kung hindi ang pagsisisi kapag nahuli na ang lahat. Yan po ang masalimuot na nararamdaman ng isang individual. Kaya hindi pa huli ang lahat. Meron pa pagkakataon na bumisita ka sa ating mga nalalapit na mga branches. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako po ang inyong lingkod. Sapat na nagbibigay, nagpapaalala, araw-araw ho, at mag-iiwan ng isang mensahe. Alagaan mo ang puso mo, dahil kapag ito'y bumigay, madadamay ang buong katawan. Ingat palagi, stay healthy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon,
5: Doc Alternatibo.
4: Ganitong himpilan, ganitong oras, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.

0: Alternatibo. Dok Alternatibo.
1: Ang Dok Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
5: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
5: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
6: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, Prime School, nagataniag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mukuha og shielded metal arc welding NC2 usmaw NC2.
2: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
6: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
2: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
6: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
2: Enroll na sa Prime School.
6: Ileus disease sa abdomen, nagamot sa pag-undergo ng natural megadose of vitamin C IV ng Dok Alternatibo.
7: Ako si Norma Villa Gomez, 71, Porok Ono, Barangay Daang Lungsod, Hingoog City. Sa dinin ako sa Butuan, nisugod ko datong March 18 last month, yes. Kay nagkaroon ako ng kanabitong Ileus disease sa abdomen. Okay. Nagsusuka lagi. Natingala ko kay green naman siya. Uh-huh. Yung akong suka, green na yung mga nag-anhi ko. Oo, pagkaugma kanang seminar, datong last seminar. So nagpalit ko og cleansing and detoxification. Nag-cleansing ako datong nahuman ko November 4 yata. May result ta talaga nga maayos. Oo, tested and proven maayos ang patakaran, ang pamaagi ba ng cleansing and detoxification. At ngayon, nakatapos na ko sa yung natural vitamin C IV. Nasigo na ko ang mga nakikinig, naminaw na ko karon nga ang kining cleansing and detoxification program maayo gyud kaayo natural vitamin C IV. Kana ako si Norma Velia Gomez, 71 years old, Porok Ono, Barangay Daang Lungsod, Hingoog City.
1: Sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
8: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Dok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver delivery sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
6: High blood, nasolusyonan dahil sa pag-inom araw-araw ng Mixed Herbal Coffee ng Doc Alternatibo.
10: Trinidad Bagnol, taga Limon Butuan City. O niya, ang akong edad, 73 na. Pero nagsugod ako pagpa-member dari, 2016. So, ang ganahan good na ko nga produkto dari, ang mixed tin, katong original. Makapalagsik man good. Pero karon tungod kay high blood man, nagabati man kong high blood, gagamit po ako o katong mixed in nga jar nga panglad. So, arang-arang man ang akong pagbati. Sa una man good, labi na kong mosaka akong blood pressure. Magsuka-suka good ko. Nakatambong ako og meeting sa barangay, naulaw ko kayo, sige akong ubo-ubo. Pero daghang nag-encourage sa ako nga padayunon ko rako noog tumar. Oo. So karon nagagamit na ako og pulvic minerals tungod kay wa nay side effects ako. Healing ko ang siguro. Side effect, oo. Nga ora to. Ang ako lang nga ikabaybalo sa mga nagapaminaw o naka-observar sa mga nag-agi na nga sa mga tao nga nagpatambal diri kung unsa ka-epektibo ang mga produkto o mga program diri sa Doc Alternatibo, nadasig ko. Ako si Trinidad Bagnol, nagpuyo sa Purokdos, Limon, Butuan City, unya 73 ng akong edad.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
8: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
11: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: Well, na kasi nati baka og high blood, hypertension, taas ang dugo.
1: Ila walang katapusan. Ngunit si
0: na-diagnose baka nga taas pod ang imong kolesterol.
1: Ang totoong dahil.
0: Unsa man ngano man eh? Unsa bay maayong buhanton nato niini? Pahilo na mga igala kay maone ang atong isgutan dinhi sa atong panaguban-uban ni ining tulumanong Prime Solution.
2: Prime Solution. Prime Solution.
0: Well, sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, uban sa atong CEO, Sir Edgar Espilita Dilibo Jr., o sa atong PBN Station Manager, Ma'am Leslie Simpasa, o sa atong mga PBN Radio Station, kini ang inyong ubos kay Galas Kanginan, Doc Vince Labag Doctor Ministry and Natural Healing.
3: Doc Alternativo!
0: Sa di pa kita mo patihugan to na sa atong mga hisgutanan, mamalandong sa ta. Karong mga tungura ang balaanong mensahe, kini mabasa sa balasahon.
4: Idadayag bahin Kapitulo 21, Versikulo 4. Ang Biblia nagaingon, ang iyang pahiran ang matagluha sa ilang mga mata o kamatayon. Mawala na unya ang pagbangutan, pagtiyabaw o kasakit. Ang balaanong pulong kinibabasa sa Pinadayag bahin Kapitulo 21, Versikulo 4.
2: Prime Solution.
4: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas unang loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan mo po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, Tagapagligtas. Amen.
2: Prime Solution.
3: Yo, Alternativo.
5: Sa panahon ngayon, dumadami ang karamdaman.
0: Mayong adlaw, mga suking tigpaminawan, ug welcome din sa atong programa, sa atong Prime Solution.
5: O lang yan, kaya kung saan
0: kung yung ubos kay Galas Kaginan, maguban-uban, sulod sa pipila ka mga minuto. Karong adlaw, atong iskutan ang usa ka balatian nga kasagaran nga way klarong sintomas, pero delikado kaayo kining hypertension o kining high blood. Ikaw iksoon, gaantos baka sa susama ni ining problema ha? O kung saon nato na pag-asdang? O kabalo ba mo na usahay dili ang problema ang kalit nga muabot, kundili ang atuang binuhatan nga hinay-hinay nga nag-

Ala, kinanglan nga atog yung sayron ang mga pamaagi ni ini nga posible nga mo resulta kini sa heart attack. Ngunay pait kaayo nga kahimtang. Gamay lang sugod ang lirugdangan, kuyaw kayong epekto. May stroke ka o ikaw ma-appeal na usab nga mga kidney damage. Busa, muning gitawag bitaw siya nga silent killer. Dili magsaba ba, magpahipi lang bitaw mga sukin digbaminawan o guwagyod. Sabi na mag okay lang, di naman ay okay. Amo na nga ikaw din na isuon, usaon nato na. Kay naapoy papel aning kolesterol. Ang kolesterol makatabang man siya pero kung dili ni mo ni siya timanon, usa ni kaseryosong balatian. Karon unsa may koneksyon ni ining kolesterol? Harong isabtan kini sa ato nga mga kaigsuonan kay maoy gisubay sa pagduki-duki sa Doc Alternativo Research Department nga ang kolesterol usa ka klase sa tambok sa dugo. Naiduhang kaklase ni ini good cholesterol o kining HDL. Kining cholesterol makatabang kini sa pangpalimpyo sa atong ugat kay mupalapnoy man eh, pagpananlog ba. Ang kaparat ni ini kay dili lang good cholesterol, na bad cholesterol, low density lipoprotein. Nga mahimong magtapok kini sa ugat. Kung daggana ang bad cholesterol, magbara sa ugat o magkipot ang pagpadagayday sa imuhang dugo. Kung asa mo resulta kini mga higala, mutaas ang presyur sa hipertensyon. Sa yanong eksplinasyon, mas gamay ang agihanan sa dugo, mas kusog ang presyur, so may mahitabuan na. Mauna nga, importante kaayo nga kontrolon ang kolesterol. Aber, harun masabtan kini sa ato nga mga kaisunan, ngano nga naay hypertension? Muna'y mga lintunganay nga ato kining klaruhon sa ato nga mga kaisunan, ngano naa may high blood? Ikaw, may high blood ba ka? Mauna'y mga kaisunan. Ang uban, giyano-yano lang nila ni sa pag-explicar high blood. Pero kuyaw di ay ni. Adunay kumon nga mga hinungdan ni ini, sobrang pagkaon aning mga himarat. Halikayan ginato na ikaduha kining mga mantikaon nga mga pagkaon o kinanglan yun nga kung naay mantika na ipoy painit. Ayun ang maghumani mo kaon eh, ikinumani mo nagbugnaw, aperte yun na. Magtibugol ang gawas ana o dito magbara, delikado ang system. Di buka mo exercise, sige na lang kaglingkod, sige na lang kakatulog. Makapoy gani, sige overtime, stress na kaayo. Naapay bisyo nga wagi undang, sige gahapon o pagpanabako, luyo. Nga sige nagpagpanakit yung dughan, kapanakit ang likod, sige nagubo. Iyang ginagwanta lang kay mahala system. Mali na nga sistema mga sukin di paminawan, aron lamang nga malikayan nato. Kinanglan ang sakto nga tulog o mga kaigsunan na importante na nga dili lang yun ta matawag nato niini nga magpaturato ilang ta nga bisan pa man nga nagduka gipugnan kay tungod adunay trabaho ayaw ha. Unsa may kombinasyon gayod sila hinay-hinay hantod nga mugrabe amo na nga ikaw nga namati nato karon ayaw gayod og paabuta. Kay dinhi kung imo nang paabuton maulihi bitaw stikang mabutay bangutana sa uban nganong nagduk alternatibo man to wa man siya makalingkawas ang tubag ni ana tungod kay naulihi nata ha. Monay usa sa mga punto nga sarang nato nga bantayon nga dili ta magpaulihi kung naana tay balatian aksyonan dayon nato na harun dili kinimulala mga higala. Now, unsa may maayong buhato nato harun lamang nga makontrol o masanta nato ni. Maayo lalang kay naatay mahimo ana. Artikularmente, ang Doc Alternativo Formula di magina ika-lansing mag-18 na ni katuig mga sukindig maminawan. Dili na maihap ang nasuportahan sa nisgutang problema. Apan, sundon ni mo ni ang mga tugon nga ato kineng ipadagayday.

0: kunhuran anang paggamit anang bito nga nang himarat ta? Ang buhato ni mo ayaw sintetik nga asin kanang atong asin sa Dok Alternatibo kung mahimo. Ah. Available man na sa atong nga mga branches sa Dok Alternatibo. Likayan nato na ang mga preservative, kanang mga imitasyon, MSG, kauntag-utan o prutas. Likay kaning mga mantikaon o mga prusis ng mga pagkaon. Labaw sa tinaan, ipatigbabaw ang tayresisyo. Ang 30 minutos lang na kulolakaw, i-manage ang stress, sakto nga tulog, regular ang BP. Kung naay high blood, mga igala, sundon gayod ang tambal. Kung sa ito, imong giinom din na. Pero kung gusto kang madudla na kahala, adto sa atong branch. Ayaw kalit og hunong sa imong maintenance, kay naay procedure ni ana nga kinanglanon nga atong masunod. Aron dili gyud mo sami ang naisgutang problema. Maginay usa ka tugon nga ato kining ipalapnag. Kay gani, gisunod sa usa nato ka membro nga naagyoy kapasidad na suportahan ang iyang problema, aber ato nang paminaon ang iyang takdo nga pagpaklaro.
1: Dok Alternatibo.
2: High blood at diabetes. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
3: Ako si Alda Golondrina, 46 years old, taga Barangay Pactor, Yamagas. High blood pressure po ako at saka diabetes. 7 days cleansing po. Ano po, naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar po kung normal na po. Wala na po, wala nang nag-umpisa pa ako, hindi mag-umpisa ako, hindi mag-umpisa. Dali, pang-forty po na po ngayon. 3 weeks na. Okay naman po, normal, parang normal na siya. Hindi ko gaya dati na may mag-umpisa. Sa mga may sakit po na high blood at diabetes, subukan niyo po mag-saving displacing. Maganda po sa pag-iramdam. Giminawa po yung iramdam niyo. Hindi na po siya kagaya ng dati na pag-uminom po yung synthetic na medyo kakaiba pag nag-saving displacing po. Saka sisiksik pa kayo. Naumpisa ko parang hindi kaya, pero kaya naman pag naumpisahan niya. Ako po si Alda Abilagulandrina, 46 years old, taga Barangay Pactoria, Oras Istog, Sabay po. Thank you po.
1: Dok Alternatibo.
4: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternatibo Loyalty Card.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Dok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
6: Dok if mineral, Dok if mineral.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tudloan ka. Giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa Natural Megadose Vitamin CIB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang Megadose Vitamin CIB.
5: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Dok Alternatibo.
6: Yung pangangatawan po, yung nararamdaman po, tapos mas magaan na sa lawas ba akong lipo. At tapos nakakapag-decision ka na on the spot, tapos nagiging energetic ka na. Yun lang po, tapos magaan siya sa lawas.
7: Okay, ma'am.
6: Ang may papayo ko lang sa kanila kung mayroon sila nilang karamdaman, mag-quan sila ng vitamin C infusion para lalo silang bumalik. Tapos susundin talaga nila yung mga yung tamang formula.
7: Okay, ma'am. Yung recommendation.
6: Okay. Yung mga bawal talaga. Ako po si Genesee Bacalcas from Parantay Barangay Military Garalating.
7: Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Conversion.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: Prime Solution. Dok Alternatibo.

Yung sa atong nga mga Latuners, karon na nata diri sa programang Prime Solution. Isgutan nato ni ining hypertension. Ikaw iksuon, nag-antos baka sa nisgutang problema? Unsabay papil aning kolesterol, makaayo ba ni sa lawas nato? Nabay baka suporta ni ini? O na, duha kamatang man ang atong isgutan. O karon ato ning tagaan o isip lakbit kining mga pamaagi herbal nga suporta gayon aron lamang nga dilig yun mo sami kanang imuang problema mga kaigsuunan. Adunay mga natural nga mga suporta usa na dinhi ining paglata bitaw sa atong gabon ha, kanang gabon ba Ilonggo na, Libon na, Nindot mo na nga makasuporta. Latani mo ng 5 kadahon sa 3 kabasong tubig. Ang sabaw ni Ana, i-combine ka na sa pag-inom.

0: na tibo.
1: Imo bang giambumba ang imong kasing-kasing? Giampingan ni mo ni? Kay kung dili na to niampingan, oo. Dili lang sa gugma madaot ni kay usahay dili sa heartbreak ang makapatay kundi ang lifestyle nato mga kaigsuunan.
0: Go Alternativo!
1: Bangaligala maying adlaw, aniya nasanta sa laing hugna sa ato nga panaguban-uban ni ining tulumanong Doc Alternativo para sa herbal o natural na lunas. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibong, ako ang inyong ubos gahigalas kanginan, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ato ning isgutan ang usang kabutang nga permi nato kineng gigamit pero usahay lang nato kalimtan, ampingan ang atong kasingkasing.

0: sabi.
1: Mga higala, laing hugna sa atong tagaan karon o pagpanubay. Unsa man kining heart problems.
2: Kumaling lalong nadagdagan.
1: Kini ang sakit nga makaapekto sa atong kasing-kasing.
2: Nag-aralan na.
1: Naay mga sanga ni ini mga higala pinasubay sa pagtuon sa Doc Alternativo Research. Anaadi na ang high blood pressure. Heart attack, black arteries, kining pagkabarado ngadto na sa atong mga kaugatan, mga sukid tigpaminawan.
3: Doc Alternativo.
1: Ganong nahitabo man eh? Nasuta mga higala nga ang sobra di ay nga pagkaon ni ining mga himarat, lakip na usab kining mga mantikaon, makapabilo sa pagkadaot sa atong kasing-kasing mga kaigsuunan. Sigundahan pagin nato ng why exercise, ang kahago, ang kanunan yung pag-bisyo, pananglit kining pagpanabako, kulang sa tulog, usane sa dako kayong lintungan ay nganong masakit mga sukin tigmaminawan ang atong kasing-kasing.
3: Doc Alternativo!
1: Muna nga ikaw karon ang pingi ang atong espesyal nga organo. Kay once na bumigay kini, daghan ang maapiktahan ni ini mga sukin tigmaminawan. Ikaw karon nga namati din ha, adunay makonsidera nga mga sintomas nga bantayunon mga sukin tigmaminawan. Kung anaana kining mga sintomas ha, ayaw na gayod o pagalangan sa pagbisita. Ngadto na sa atong nagkadaiyang mga branches ha, usa na din hi kining pagpanakit sa dughan, lisod sa paginhawa, dali lang kapuyon, kusog panington, mga suking tigpaminawan, taliwala ni ining kabugnaw sa panahon. Abantayan, ayaw gayod ka na i-ignore kay usahay maunay mga warning sign. Ang indikator ngadto na nga nagpaila sa atong lawas mga suking tigpaminawan. Unsa toy mga tugon nga ato kining ginatagaan o pagpanubay, alasunda kay kana mga higala sa sanong gina kung imo kining sundon mga kaigsuunan. Kinanglan ato yung pakusgo ng atong lawas kay kundili nato ni siya matagaan o ginaling pagpanubay hayan, muabot ta sa punto sa pinaka delikado ni ining heart attack ha. Maginay usaka matawag bitaw nato nga hisgutanan mga sukin tigpaminawan nga once nga bumigay kini ang naisgutang kasing-kasing, muigo na gani na sa gitawag natong heart attack, delikado mga kaigsuunan. Now, ngano mang pinakadelikado kining heart attack ha? Nahitabo ni kung mubara ang agihanan sa atong dugo paduong ngadto na sa atong kasing-kasing. Delikado kini nga makulang ang oksihina ngadto na sa atong commander, sa atong lawas kining atong utok. Now, suta pagpanubay ni ana, nasuta nga adunay mga makonsidera ni ana nga mga warning sign mga sukin tigpaminawan. Kung ikaw nga matawag nato nga nakasinati sa susama sa ingon, ayaw na gayod ka na dugay-dugaya. Murabi ito ginaipit ng imuhang dughan, musakit, muabot kini sa imuhang bukton, sa imuhang liog, sa imuhang apapangig upanga. Lisod sa pagginhawa, kalit ang pagkahuyang. Kana mga kaigsuunan, warning sign kana ang naisgutang nga problema sa imuhang kasing-kasing. Kay ang sunod ni ini, delikado kaayo mga kaigsuunan, patiyog na ngadto na sa atong heart attack mga higala. Wala nga ka inaning sitwasyon, importanteng pahimangno. Kung ana-ana ang mga sintomas, dali-dali akina og adto sa imuhang gikasaligang doktor kay ang oras importante kaayo. Apan dere sa lokal na natibo na atay mga matawag nato ni ini nga mga natural nga makasuporta kini sa naisgutang problema ang atong emergency formula.
3: Dok Alternatibo!
1: Kanang emergency formula ato nang ginayagyag mga sukindig maminawan kay naay tugon ni ana. Akin ang lanon ng gayod ang imuhang presensya sa pag-adto sa atong nga mga branches.
3: Dok Alternatibo!
1: Haron matugkad ni mo ang pinakailagman ni ini kung unsaon ang paggama ni ini o unsaon ang paggamit this oras nga kinanglano na nimo kining inani nga sitwasyon igsuon. Mauna nga sa tanan nato nga mga igala, importante gayod ang inyong presensya sa pag-adto sa atong nagkaraiyang mga branches.
3: Dok Alternatibo!
1: Aron lamang ma-assess ka na o unsaon ang paghatag o mga pamaagi aron nga dili na kini mo kailap sa ubang parte sa atong lawas.
3: Dok Alternatibo!
1: Now, adunay mga prevensyon ang paglikay ni ini mga igala nga sarang nato kining sundon. Maayo na lang kay pwede pa nato kini malikayan. Kaunta ug sakto less ang atong kunhuran kining mga himarat, kining mga mantikaon. Atog yung ipatigbabaw ang utan ug ang prutas. 30 minutos nga paglakaw-lakaw matag adlaw, undangi ang pagpanabako, i-manage ang stress ug saktong tulog. Simple lang pero kung buhaton nimo adlaw-adlaw, dako kaayo ug epekto sa atong lawas.
3: Dok Alternatibo.
1: Muna nga usa nato ka membro ang nasuportahan kini sa inantigo nga formula sa Dok Alternatibo.
3: Dok Alternatibo.
1: Sadyang hugtanon nga gisunod ang pamaagi. Aber ato nang paminawon ang iyang takdo nga pagpaklaro.
3: Dok Alternatibo.
0: Constipation, nasolusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Dok Alternatibo.
4: Kresensya na beri takda nakapera sa poblasyon general ng Karikeson. Lumalabo yung aking mata sa tapang minsan. Yung pagdudumi ko, laging doon kung sumasakit ang dyan. Ay gumamit ako ng Fulvic, maganda naman sa katawan. Hindi naman sa isolation. Nakakakuan din yung labo na yung mata. Papatak lang ako. Mga ilang minuto na nabalik na rin yung araw kanina. Subukan nilang gumamit ng mga produkto ng Dok Alternatibo at ako nakasubong na kaya subukan din rin gumamit. Kasi siya na beri takda nakapera sa poblasyon general na Karikeson.
5: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Dok Alternatibo!

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
3: Ang Tok Alternatibo Center sa Matina Branch, Pinaikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata 163.
4: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur, sa Tagum City, Davao del Norte, Carrefour, Ferreras Building, La Filipina Road, Tagum City, sa Mati City, Davao Oriental, GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, beside Cathedral Church.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tudloan ka. Giyahan ka sa tamang solusyon dinha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa Natural Megadose Vitamin CIB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang Megadose Vitamin CIB.
5: Alternatibo.
6: Almoranas, acidic at UTI. Nasolusyonan dahil sa paggamit at pag-inom ng mixed na herbal coffee ng Doc Alternatibo.
7: Meron pa akong mild almoranas, mild UTI, saka mild acidity. Then, natuklasan ko po, nadaanan ko po ito sa Taginang Kalsada sa may diet na mayroon po yung Doc Alternatibo sa diet. Doon po nagsimula akong magbili ng mga Doc Alternatibo products. Ito po talaga ako gumaling at ito po ay subok po talaga nakakagaling sa akin. At okay, good for health. Sasuggest ko po sa kanila na uminom po sila nito. Ito na po ang gamitin nila mga Doc Alternatibo products dahil subok ko na po ito talaga po. Lahat po mga products po nila ay nagagamot lalo na yung insomnia. Ako po si Kennedy Nabala. 72 na po ako gadaet sa Marines North.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Doc Alternatibo.

0: Ayon na ganing ato lamang nga pahimangno sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga dunay gipang bati din ha. Sayod ta nga daghan namong giinom nga mga tambal apan wa lang gihapon kini ninyo mapunggit ang inyong gilauman nga kauyuhan. Ala, mao na ning panahon nga desisyonan nato ngadto na sa atong kaugalingon. Ayaw na gayod ka na pailin-ilin eh.
1: No alternatibo.
0: Kay muhisgot ta og herbal og natural na suporta para sa natural nga suporta ni ini, makatabang ang kining pag-inom sa atong mixed and herbal coffee with tanglad.
1: No alternatibo.
0: Dako na og ika-suporta sa nasigutang nga problema mga sukin di ba minuan kay naa na siya'y tanglad pangpakalma kini mga higala. Sigundahan dai na ang paglamoy ni ining gitawag nato nga ahos. Siyam kabuok nga ahos imo nang tadtaron butang ang initubig og sa guli sa atong Doc-F turmeric powder karon mawa kanang iyahang ano ba yung baho manang sulfur. Ayon kalimot nga butangan nato na sa atong Doc-F beast milk. Butangi og gitawag nato ni ini ang atong B-complex. Sa ina nga pamaagi may gala, balansi ang nasgutang pamaagi nga igsuporta kini ngadto na sa atong kasing-kasing. Ikatulo kining pag-inom sa atong Doc-F Salabat. Dako na siya og ikasuporta sa nasgutang problema sa kasing-kasing. Para nindot ang pagpadagayday sa likido din na mismo sa imuhang kasing-kasing. I-combine ang Doc-F turmeric powder. Kay makonsider amay kung nai nagubag-ubag ng mga ugat dito. Ngagmay ng mga ugat, iyang inkomponente o tagaan o pagpanubay. Masuportahan usab ka na, pinaagi sa atong akining giinom nga green tea, kung naa kay green tea din na, kay antioxidants man ay mangasukin din ba minawan, lakip na usab kining dahon sa talisay. Kabantay ba ng dahon sa talisay? Dahon sa talisay o ang iyang bunga mangasukin din ba minawan, makasuporta kini sa nasgutang sitwasyon mangasukin din ba minawan na. Kaya kailanganan nga atog yung sundon ong mga pamaagi. Ayog yun og pagnamakuli sa pagtambong sa atong ginapahigayon nga herbal and holistic seminar. Kay mauni ang mga pamaagi, haron ihuka din ha nimo ang mga suhestyon og mga alternatibong pamaagi. Haron nga mahilayo kita og dili ta matumpawak ngadto na sa mga grabing balatian.
1: No alternatibo.
0: Kada nga to lamang hangyo nga personal nga bisitahe ang atong nagkadaiya mga branches. Abre kinay karong adlaw alas 9 ang tanglas buntag. Patihong na ngadto na sa alas 5 sa kahaponon ha. Adlaw-adlaw na nga ginahanyag ang atong libreng konsultasyon. Ang ato lamang ikasugyot din ha nga ayaw ka nagdugaya kung ana-ana kining nasgutang problema. Sa atong mga kaigsuunan, mga membro, ang kasing-kasing dili lang para sa gugma ha, para pudne sa imuhang kinabuhi. Ayaw gulatang ha, musakit pa ang imuhang kasing-kasing bag-o nimo kinihatagan og importansya. Kay usahay ang pay na kalisod, dili kini pag-move on, kundili o wa nato kay wa ay chance nga maayo pa. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong ubos kahigalas kanginan, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Kaigsunan at imana ang imuang kasing-kasing, kay mauma na ang gitawag nato na naghatag o kinabuhi sa tanan nimong gimbuhata. Ang pingi kinay kanunay o stay healthy. Hantod sa sunod nato nga panaguban-uban, susamang takna, susamang istasyon, amping sa kanunay.
1: Doc Alternativo.
2: Doctor Alternativo, pinasahing pagbanamba sa nagkadaiyang balatian sa tao. Gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423, Kuntama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Doctor Alternativo.
3: Epektibo.
4: Epektibo, Jud.
3: Epektibo mo lang.
2: Ekonomiya pag yun.
1: Doc Alternativo.
5: Ang Doc Alternativo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance out of sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
9: April 28, Martes, sa Baez City. Door number 6, Art Plus Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling. Free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
5: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang katulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: Tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-altikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat, Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
3: Sa IPIL, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
4: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
5: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
4: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
5: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
6: Prime FM. Nationwide.
4: Mas pinalawa.
5: Mas pinalakas.
6: Prime FM. Nationwide.
4: Tunay na maasahan sa balita.
5: Musika at impormasyon.
6: Prime FM.
4: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
6: Prime FM.
4: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prime Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at mapagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
6: Prime Balita Nationwide.
4: Mula sa bulwagang pambalitan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
6: Prime Balita Nationwide.
4: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at D.C. Aranyes. Prime Balita Nationwide.
7: Headlines. Sa ating headlines, PGMN CEO at founder Franco Mabanta, arestado ng NBI sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Romualdez sa halagang 350 million.
8: PGMN ipapublish ang 90-minute video expose laban kay Martin Romualdez sakaling ipapatay siya.
7: Dating House Speaker Romualdez muling paiimbitahan sa susunod na flood control hearing.
8: Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
7: Lalaki patay matapos makuryente naman sa Tandag City.
8: Magsasaka patay naman matapos saksakin ng kainuman sa Cotabato.
7: Sa business news, electric power industry stakeholders inatasa ng ERC na ipatigil ang disconnection sa consumers na hindi nakakabayad ng kuryente.
8: At sa health news, dahilan ng edema, alamin na.
7: Sa international news, sa Russia, muling binomba ang Ukrainian power grid. 5 katao patay.
8: Sa sports news, Detroit inomina ang Game 1 laban sa Cavaliers.
7: Sa bisbalita, P-pop girl group Bini, binigyang pagkilala sa Senado sa kanilang tagumpay sa Coachella.
8: Sa balitang kakaiba, mag-asawa sa China nag-trending dahil sa kindergarten fake wedding na nauwi sa totoong kasal makalipas ang 20 taon.
4: Prime Balita Nationwide.
7: Magandang umaga, Pilipinas. Araw po ng Huwebes, Mayo 7, 2026.
8: Sabay tayong napapakinggan sa lahat ng Prime FM stations sa buong bansa. Live din tayo sa Facebook page ng Prime FM.
7: Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako po si Katropa J.R. Lucas.
8: At ako naman Katropa Daisy Aranyes.
4: Prime Balita Nationwide.
8: Sa munang detalye ng mga balita, iniharap ng National Bureau of Investigation sa publiko ang founder at CEO ng Pilat Gallery Media Network, PGMN, na si Franco Mabanta at apat na iba pa matapos maaresto dahil sa umunang extortion plot laban kay Congressman Martin Romualdez. Noong nakaraang taon pa umanong binablockmail ng grupo ang mababatas na maglalabas sila ng mapanirang balita kung hindi ito magbibigay ng pera sa halagang 350 million pesos. Kalaunan, ibinaba ang halaga na 300 million pesos na babayaran sa apat na tranche ng tig 75 million. Isinagawa ng NBI ang entrapment operation gabi ng Martes sa Pasig City kung saan naaresto si Mabanta at ilan pang suspect na sina James Pacaba at John Alexander Gomez na sinasabing may kaugnayan din ng PGMN. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi ito pag-atake sa freedom of expression, kundi pag-atake sa isang criminal na aktibidad. Hinihinayang din umano siya dahil personal niyang kilala ang may-ari ng media outlet. Pero, aniya, kailangang mapanagot ang mga illegal na aktibidad tulad ng pangingiki. Tipid naman ang sinabi ni Mabanta sa harap ng media, ngunit pinigyang diin na hindi totoo ang mga paratang na binabato laban sa kanya.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Naglabas po ng opisyal na pahayag si Franco Mabanta, ang founder ng PGMN o Peanut Gallery Media Network. Inaresto matapos umanong tangkang mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa halagang 350 million pesos. Sa statement ni Mabanta na ipinadaan sa kanyang social media page, narindigan silang sila'y inosente at isa lamang itong setup. Sabi ni Mabanta, sa nakalipas daw na 5 buwan, nagsagawa sila ng isang komprehensibong research sa korupsyon na di umano ni Romualdez. Adila na edit na 90-minute long na video na handa na umano itong i-release. Wala rin umanong nangyari extortion at ang pinapakitang ebidensya laban sa kanila ay one-sided lamang umano na storya. Adila ginawa lamang ito ni Romualdez para sila'y patahimikin. Bago pa man ang pag-aresto, makailang beses na raw silang binalaan na kailan nila makapangyarihang kaibigan na maaring masaktan sila o kaya na may ipapatay ng hitman. Dahil dito, naglatag na raw siya ng instruction na kung may mangyari mang masama sa kanya, ipapublish nila ang kanilang 90-minute expose. Una lang sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na ang pag-aresto kay Mabanta ay hindi pangingikil sa freedom of expression.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Sa kaugnay ng balita ay prinisenta ni Palace Press Officer Claire Castro ang ilang larawan ni Franco Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, ipinakita ni Castro ang printed ng mga larawan ni Mabanta kasama si Duterte at si Vice President Sara Duterte. Idiniin ang palace official na hindi magkaibigan si Mabanta at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod

0: kanyang online post, taliwas sa mga sinabi ni Castro na hindi magkakilala si PBBM at si Mabanta.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Sa iba pang balita, ginarantiya po ni SP Pro Tempore Ping Lacson sa kanyang pagtatapos ng presentasyon ng Chairman's Progress Report sa Plenaryo na magpapatuloy lang ang kanyang komite sa pagtatrabaho. Kaugnay nito sa kanilang nagpapatuloy na pagdinig, tutukan nila ang pag-iimbestiga sa ilan pang usapin tungkol sa allocables at maging leadership fund. Ayon kay Lacson, ang dalawang ito ang tila pinauso lang na Department of Public Works and Highways upang mapaghatian ang pondo. Dagdag pa niya, mukhang incarnation lang din ito ng pork barrel, kaya't mainam kung tanggalin na ito. Ngunit maliban sa pagtutok dito, sabi ng senador na pagtuunan din nila o ng kanilang komite ang mga opisyal na dokumentong nakalap mula sa DPWH at kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mambabatas na posibleng magamit sa paper trail sa usapin ng flood control. Ayon kay Lacson, magpapadala rin sila ng formal na imbitasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang mabigyan ito ng pagkakataon na magkapagbigay linaw laban sa mga aligasyong ibinato sa kanya. Samantala, kung maibalik sa Pilipinas, si dating Congressman Zaldico ay kabilang din umano ito sa kanilang ipapatawag kasama ang mga nagpakilalang staff nito na dating membro ng Marines.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Gagawa ng aksyon ng Commissioner ng Elections sa COMELEC kaugnay sa mga aligasyon ni Batangas Representative Leandro Liviste na talamak umano ang vote buying at alam ito ng maraming kongresista. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magpapakuha sila ng kopya ng privilege speech ni Liviste kaugnay sa nilalaman ito. Inaakusahan ni Liviste sa Executive Secretary Ralph Recto at pamilya nito na tumanggap umano ng campaign funds mula kay CWS Partylist Representative Edwin Cardiola. Bilang sagot naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Liviste para impluwensyahan ang halalan sa lalawigan. Kabilang dito ang pag-alok umano ng 400 million pesos para paatrasin ang kalaban sa halalan at bukod pa sa 1 billion na alok naman daw para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura. Sa kabila nito, nilinaw ni Garcia na walang mga kasong inihain sa lalawigan ng Batangas na may kinalaman sa vote buying nitong nagdaang 2025 election.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Ang bahaging ito ay tin sa atin mga katropa ng award-winning formula ng Doc Alternativo ang ating Fulvic Minerals. Ito po ay anti-hypertensive at anti-diabetic food supplement. Food for the cell. Mabibili siyempre sa TikTok Shop, Shopee Lazada. Available din sa alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo sa inyong lugar.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Mga katropa, ay sinusulong po ng House Committee on Justice na habang buhay na pagbawalan si Vice President Sara Duterte na kumandidato at magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Laban ito ng Committee Report 261, Resolution at Articles of Impeachment na isinuwi ng House Justice Panel sa plenary ng Kamara at pagbobotohan ng lahat ng 318 na mga kongresista sa Lunes, Mayo 11. Nakapaloob din sa committee report na may sailalim sa paglilitis at maparusahan si VP Sara alinsunod sa itinakda ng batas. Pangungunahan din sa hiling ng House Justice Committee na itiklara ng Senate Impeachment Court si VP Sara na guilty sa 4 na Articles of Impeachment na kinabibilangan ito ng maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds. Pangalawa, hindi maipaliwanag na yaman. Pangatlo, ang bribery, graft and corruption, particular na sa DepEd na dating kanyang pinabunuan. Pang-apat, ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Batay po sa 73 pahinang committee report, ang mga aligasyon laban kay VP Inday ay pasok umano sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mga high crimes.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Bukas sa Department of Health o DOH sa pagpapatupad ng partial ban sa vape kung hindi maisusulong ang total ban sa bansa. Ayon kay DOH OIC Director Dominic Madunga, maaaring nilimitahan ang paggamit ng vape sa plane to

0: Bake of Labor upang maiwasang maakit ang mga kabataan, lalo na sa pamamagitan ng iba't ibang flavored violence. Iginiit ang ahensya na patuloy ang kanilang panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon. Kasunod na rin ang mga pag-aaral na nauugnay sa paggamit ng e-cigarettes sa mga sakit tulad ng cardiovascular disease, cancer at iba pang lung illnesses. Kaugnay nito, nagbabala rin ng World Health Organization hinggil sa tumataas na bilang ng mga kabataang nalululong sa nikotina dahil sa paggamit ng vape. Patuloy namang pinag-aaralan ng DOH ang mga pulisya upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at mapigilan ang paglaganap ng vaping lalo na sa hanay ng mga kabataan.
1: Crime Balita Nationwide!
2: 6:20 ating oras atin sa atin ng Kasurek. Abangan sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide, Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
0: Pilipinas, wala ng pondo ayon kay VP Sara, Malacanang kumontra.
2: Senator Marco Leta, mayroon naman ng 500 million allocable ayon kay Lacson.
0: Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva, hindi nababahala sa rekomendasyon ng Blooming Committee.
2: Suspect sa pagpatay sa sariling pamangkin sa Maguindanao del Norte, sumuko sa pulisya.
0: Lalaki patay matapos makuryente sa Tandag City.
2: Samantala, PI agent na umano'y sangkot sa extortion sa Cebu, silibak na sa pwesto.
0: Magsasaka patay matapos saksakin ng kainuman sa Cotabato. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
3: Prime FM!
4: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
5: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
8: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang patulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ang Doc Alternatibo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
11: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
12: Sa Tagong Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Balik tayo oras sa mong Pilipinas, alas 6:23 ng umaga. Hindi isinasagtabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ito ay kung sakaling may mababatas na kumontra sa pagko-convene ng impeachment court at matalo sa butuhan. Ayon kay Lacson, bagamat hindi pa naman ito nangyayari, isa ito sa dapat nilang paghandaan. Oras na makalusot sa Kamara at maisumite ang mga articles of impeachment laban kay VP Sara. Magbibigay din pa ng senador batay sa konstitusyon at para sa kanya, dapat na automatiko silang mag-convene bilang impeachment court dahil forthwith o kaagad ang utos sa kanila ng konstitusyon. Sakaling may kumontra, magbobotohan ng mga senador at kung manalo ang mga tutol na mag-convene ng impeachment court, kailangang sundin ang pasya dahil collegial body ang Senado. Samantala, kung mayorya ay bumoto na hindi mag-convene ng impeachment court, maaari namang ipetisyon ito sa Korte Suprema at magdedesisyon ng korte kung kailangang mag-convene o hindi.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Tahas ang sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na umano'y kapos na sa pondo ang Pilipinas kasabay ng pagbanggit sa isang memorandum mula sa Department of Budget and Management o DBM na nag-uutos na bilangin ang savings ng mga ahensya ng gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na wala na ang pondo ng bansa nang sagutin ang tanong ng isang Overseas Filipino worker tungkol sa kalagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Sara Duterte, nakatanggap umano ang Office of the Vice President ng kautusan na i-account ang savings ng bawat tanggapan upang matukoy ang natitirang pondo ng pamahalaan. Binigyang diin din niya ang umano'y triple whammy ng pagtaas ng presyo ng gasolina, paghina ng piso at inflation na anya'y dapat tugunan upang maprotektahan ang mga mahihirap. Samantala, agad itong pinabloanan ng Malacanang na iginiit na may mga umiiral na programa na pang-ekonomiya ang pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga hakbang ng administrasyon para tulungan ang iba't ibang sektor, kabilang na ang mga OFW. Binanggit pa ni Castro na agad na nag-utos si Pangulong Marcos Jr. noong Pebrero para sa repatriation na tulong sa mga OFW sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Nagtagpan ng palasyo, may umiiral ding fuel subsidies, tupad emergency employment program at uplift initiative para sa mga sektor tulad ng transport workers. Pinunari ni Castro ang madalas sa biyahe ng Vice Presidente na ano'y maaring dahilan kung bakit hindi ito nakikita ang mga programang ipinatutupad ng gobyerno.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Sa iba pa ang balita, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may natanggap siyang impormasyon na naglalaman umano ng sulat kamay ang humaong dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral kung saan nakasaad ang umano'y 500 million pesos na halaga ng proyekto na inilaan kay Senator Rodante Marcoleta. Yun pa man nilinaw ni Lacson na ang pagkakaroon ng allocables ay hindi illegal. Pagkabat anya, kailangang siyasatin kung ang mga proyektong ito ay maayos na naisagawa o kung may ghost o substandard projects. Ayon pa sa Senador, susuriin ng Senado ang mga isinuiting proyekto ng mga mambabatas upang matukoy kung may irregularidad sa mga ito. Anya, hindi dahil humingi ng pondo para sa proyekto ay agad nangangahulugan na may paglabag na sa batas. Binanggit din ni Lacson na maraming mambabatas mula sa parehong kapulungan ang may ganitong allocables na anya may tuturing na modern pork barrel. Samantala, mariing tinanggi naman ni Marcoleta ang paratang at tinawag itong malicious. Iginiit na walang basihan ang aligasyon at isa lamang umano itong pagtatangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ayon kay Marcoleta, kung ang pagbibigay ng endorsement sa mga proyekto ay pagbabasihan ng investigasyon, halos lahat ng senador ay dapat ding imbestigahan dahil karaniwan umano itong ginagawa ng Kongreso. Ipinunturin niya na hindi maaring pilitin ang mga senador na pumirma sa Partial Report Committee. At inakusahan si Lacson ng pagiging selective sa paghahanap ng pananagutan. Nagugat po ang tensyon sa pagitan ng dalawa matapos mapalitan si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado na ngayon ay pinamunuan na ni Lacson kaugnay ng investigasyon sa flood control projects.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Kampante lang ang pakiramdam nila Senator Gino Estrada at Senator Joel Villanueva sa kabila ng kasama sila sa listahan ng inirerekomenda ng Blue Ribbon Committee na isasailalim sa malalimang investigasyon para sa mga posibleng kaso ng plunder at katiwalian. Una nang inilabas ng BRC Chairman Ping Lacson sa pamamagitan ng privileged speech ang draft partial report ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Sinabi ni Estrada na hindi siya nababahala at hindi naman nakakasira ang naturang rekomendasyon ng partial report. Ito ay dahil naglabas naman ng statement ng Budget Office ng Senado na magpapatunay na wala siyang record sa akusasyon na siya ay nagsingit ng 355 million para sa flood control. Nilinaw naman ni Estrada na wala siyang sama ng loob kay Lacson. Ngunit sana nga anya ay pinayagan silang ma-interpolate ang kasamahan. Ganito rin ang sentimiento ni Villanueva na hindi siya nababahala dahil nasa panig niyang katotohanan. Punto pa ng mambabatas, hanggang ngayon ay hindi siya nakakasuhan dahil mapapatunayan sa kanyang record na siya mismo ang umalma sa mga flood control project noon pa man. Samantala, sa Senator Jesus Cordero na kabilang din sa rekomendasyon para sa masusing investigasyon ay wala pang reaksyon hanggang sa ngayon.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Pilot implementation ng Tupad Program. Tuloy, Asada Program. inilunsad po sa lungsod ng Iloilo. Detalye sa balita, alamin natin sa report ni Jennifer Karikitan.
1: Prime FM Report!
3: Inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 6 ang pilot implementation ng tupad tuloy pasada program sa lungsod ng Iloilo kahapon. Ayon sa DOLE, nakipag-partner sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa mga transport workers. Sa kabuuan, mayroong 116 na benepisyaryo ang napili para sa nasabing programa. Kabilang dito mga driver at mga itinalagang passenger assistance officers. Sa ilalim ng programa, makikinabang ang mga kalahok sa 20 araw na pansamantalang trabaho mula May 6 hanggang May 28. Makakatanggap sila ng ting 550 pesos na sahod bawat araw kasama ang personal protective equipment at isang taon na group personal accident insurance coverage. Ayon pa sa DOLE, bahagi ito ng kanilang hakbang upang masuportahan ang sektor ng transportasyon sa gitna ng hamon at dulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa klaw ng pilot implementation ng tupad, tuloy pasada program ang mga benepisyaryong bumabiyahe sa rutang Tagbaka, Buntatala, JM Baza Street kabilang mga traditional jeepneys at modernized buses. Inaasahan ng DOLE na magiging matagumpay ang nasabing programa upang may patupad din sa iba pang lugar sa rehiyon. Mula dito sa Iloilo City, Jennifer Karikitan para sa Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na dadalo ang lahat ng heads of state ng mga kasaping bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ASEAN Summit 2026 sa Cebu, maliban sa leader ng Myanmar. Ayon kay DFA Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Javier Imperial, hindi ang bagong leader ng Myanmar ang dadalo, kundi ang mga kinatawan lamang ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Sa halip, ipapadala ng Myanmar ang Permanent Secretary ng Foreign Ministry at ang kinatawan sa Senior Officials Meeting o SOM. Nauna nang nahalal bilang Pangulo ng Myanmar si Min Aung Hlaing o Hlaing sa pamamagitan ng parliamentary vote noong April matapos siyang umangat sa preso kasunod ng kudeta noong 2021 na nagpatalsik sa gobyerno ni Aung San Suu Kyi. Ayon kay Imperial, nananatiling desisyon ng mga leader ng ASEAN na limitahan ang representasyon ng Myanmar sa mga nakalipas na summit dahil sa patuloy na krisis sa bansa. Dagdag pa niya, nananatiling ipinatutupad ang dating desisyon ang representasyon ng Myanmar ay sa antas lamang ng SOM leader at permanent secretary. Samantala, sinabi rin ng opisyal na wala pang consensus ang ASEAN kung kikilalanin ang kamakailang halalan sa Myanmar. Patuloy ding minomonitor ng bloc ang implementasyon ng 5-point consensus na nananawagan ng pagtigil ng karahasan at pagpapadala ng humanitarian aid sa Myanmar. Ang ASEAN ay binubuo ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Myanmar. Samantala, dumating na bandang alas 9:15 ng gabi nitong Miyerkules si Pangulong Marcos Jr. sa General Aviation Terminal ng Mactan Cebu International Airport para dumalo sa naturang summit.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Sa buong Pilipinas, alas 6:33 na ng umaga at ang oras na yan hatid sa atin ng Mix and Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Natural na kape, natural ang galing. Simulan ng araw ng masigla gawing partner ang Mix and Herbal Coffee. Mabibili sa inyong piling supermarkets, butika, distributor, ticket shop, Shopee Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong bansa.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Pinamuko sa pulisya ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ni Brian Kenneth Tricero sa Barangay Tapian, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Meldrin Dangcubian Tricero, 38 anyos, magsasaka at residente ng Sitio Bidik, Barangay Tapian. Ayon sa ulat, voluntaryo siyang sumuko sa himpilan ng pulisya kasama si Kagawad Kadra Kudarata. Sa kanyang pagsuko, isinuko rin ng suspect ang isang improvised shotgun na hinihinalang ginamit sa pamamaril sa pamamaril. Ipinahayag din umano ng suspect ang kahandaang magbigay ng extrajudicial confession kaugnay ng insidente. Dapat din na naganap ang pamamaril dakong alas 6:40 ng gabi noong May 2 sa Sitio Bidik, Barangay Tapian, kung saan ginaril at napatay ang biktima. Ayon sa investigasyon, personal grudge ang nakikitang motibo sa krimen. Samantala, nagtungo rin sa himpilan ng pulisya ang pamilya ng biktima at nagpahayag ng intensyong magsampa ng formal na reklamo laban sa suspect. Patuloy ng investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect.
1: Crime Balita Nationwide!
2: Patay naman ang isang trabahante matapos makuryente habang nasa duty sa Barangay Rosario, Tandag City sa Surigao del Sur, ito Mayo 5. Patay sa inisyal na investigasyon, aksidente na hawakan ng biktima ang isang live wire na nakakonekta sa metal pole na kanyang hinahawakan. Dahilan upang siya'y makuryente at magtamo na matinding pinsala sa katawan. Kinilala ang biktima bilang si alias JC, nasa hustong gulang at residente ng Tandag City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang detalye ng insidente, kabilang na kung may kakulangan sa safety measures sa naturang lugar na kanyang pinagtatrabahuan. Samantalang nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga trabahante ang nagtatrabaho malapit sa linya ng kuryente, na maging maingat at sumunod sa tamang safety protocols upang maiwasan ang kaparehong insidente.
1: Crime Balita Nationwide!
0: Sa iba pang balita, sinibak sa pwesto ang isang 61-anyos na agent ng Bureau of Immigration o BI matapos maaresto sa entrapment operation ng pulisya sa Mandawi City, Cebu nitong Mayo 5. Nag-ugat sa pagkakaresto sa agent dahil sa reklamo ng umano'y pangingigil sa isang Korean national. Ayon sa Philippine National Police Regional Office 7, isinagawa ang operasyon sa isang restaurant sa AS Fortuna Street matapos magsumbong ang 43-anyos na biktima na hinihingan siya ng protection money ng suspect. Sa operasyon, ibinigay ng kumpleinat ang mark money bago agad na inaresto ang big agent ng mga operatiba. Dahil dito, agad sinibak sa pwesto ang naturang tauhan at sinimulan ang kaukulang administrative proceedings. Nakatakla rin itong irekomenda para sa tuluyang pag-terminate sa serbisyo.
1: Crime Balita Nationwide!
2: Sa iba pang balita, patay ang isang 43-anyos na magsasaka matapos saksakin ng kanyang kainuman sa Puruk Euphorbia, Barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, gabi ng Mayo 5. Sa report nitong Miyerkules, kinilala ang biktima na si Elimar Rolly Belli. Ang suspect ay kinilalang si alias Oliver, batay sa 6 anyos, isang laborer at kapitbahay ng biktima na agad ding naaresto ng mga otoridad. Batay sa investigasyon, alas 7 ng gabi nang magtungo ang dalawa sa bahay ng kanilang kakilala habang kapwa lasing. Doon umano nagsimula mainit na pagtatalo na nauwi sa suntukan. Sa gitna ng kanilang alitan, sinasabing bumunot ng patalim na bagay ang suspect at sinaksak ang biktima. Nagtamo ang biktima ng 3 malubhang sugat sa kilikili, dibdib at bewang. Nariging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Puruk Lumboy sa nasabi pa ring barangay. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.
1: Crime Balita Nationwide!
0: Dahil lamang sa natitirang utang na 500 pesos ng kanilang pamilya, patay ang isang ginang habang sugatan ang 16-anyos itong anak na babae matapos na daluhungin ang saksak ng mister na kanyang hipag sa loob ng kanilang tahanan sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ulat ng Negros Oriental Police Station na kinilala ang biktima sa pangalang Melody, 38 anyos, na nagtamo ng malalim na saksak sa batok kung saan nabali pa ang patalim sa tindi ng pagkakasaksak dito. Ang ginang ay nabigo ng maisalba ang buhay sa pagamutan habang nilalapatan ng lunas ang anak nitong dalagita na nagtamo rin ng sugat sa noo matapos saksakin din ng sospek. Ang sospek ay tinukoy sa pangalang Junjun na asawa ng kanyang hipag na nasa kote sa follow-up operation ng pulisya. Base sa investigasyon, nangyaring insidente habang pinatutulog ng ginang ang 10 buwang sanggol nitong anak. Dumating sa kanilang bahay na lasing na sospek na nangingil umano sa balansing 500 pesos mula sa inuhulugan nilang 2,000 pesos na utang sa nasabing sospek. Sa pahayag ng mister ng ginang na si Ron, bigla na lamang sinaksak ng sospek ang kanyang misis tsaka mabilis na tumakbo patakas. Ikinatwira naman ni Ron na hindi na niya binayaran ng natitira pang 500 na utang sa sospek na nakikikabit lamang naman ito ng kuryente sa kanilang bahay at hindi nagbibigay ng ambag sa bayarin sa electric bill. Ang sospek na hawak na ng pulisya ay nahaharap sa mga kasong kriminal.
1: Crime Balita Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, alas 6:39 na ng umaga. Abangan sa ating pagbabalik sa business. Electric Power Industry Stakeholders inatasan ng ERC na ipatigil ang disconnection sa consumers na hindi nakakabayad ng kuryente.
2: Sa international news, Russia, muling binomba ang Ukrainian power grid. Iba, patay.
0: Sa health news, dahilan ng edema, alamin.
2: Sa sports balita sa NBA, Detroit, inamina ang Game 1 kontra Cavaliers.
0: Sa showbiz, P-pop girl group Bini, pinigyang pagkilala sa Senado sa kanilang tagumpay sa Coachella.
2: Sa balitang kakaiba, mag-asawa sa China nag-trending dahil sa kindergarten fake wedding nila noon na nauwi na sa totoong kasal makalipas ang 20 years. Walang BBTO dahil magbabalik po ang Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
13: Prime FM.
14: Prime FM.
15: Uy, Mega, kagol ba si mong gagawin di, ha?
16: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay di magulaan na.
15: Aw, oh, kana ba? Kay malaba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kun UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Abang ibalik na karun. Dugang pa ni Ana, dun na pa'y market o transmission increases.
16: Mauba? Basta mo't nagkadagan ang kwarta sa Dasoreco, Ani?
15: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM. Oo, tinuod, misaka jud ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinituod ginabayra nato ang watershed protection, renewable energy project o ang ancillary services aron ligo ng grid.
16: Mauba di ay? Aban makagol gihapon kay taas na sarang atong bill.
15: Susayo ka gol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
16: Usaon?
15: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
16: Yes, nigamay na dyan ang akong bill.
15: Mao ba? Yosan niyo mo pag-magic, Amega?
16: Wala'y magic, Amega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Ug maokin ang resulta.
15: Perfect! Huy, libriya dahin kong coffee, Amega, ha?
16: Na, impas ang savings.
15: Sige na. Tutal, wala man kay love life. Ikapi na lang nato.
17: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog yapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni Ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diha sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
0: Panlalabo ng panghina, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc FI solution ng Doc Alternativo.
18: Ako si Shirley Pilasoltaro, taga Marilao, Bulacan, 65. Sa eye solution po, dati nagsasalamin ako, ngayon di na po. At saka yung Banga Plus, maganda sa katawan din. At saka yung mga honey, maganda yun. O, Colbic. Ay kung gusto nyong gumaling, ay di pumunta na lang ako kay Educ Alternativo at subukan para malaman nyo ang katotohanan. Shirley Taro, Pilasol Taro po, 65 years old.
7: sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: No approve therapeutic claims.
14: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
1: Prime Balita Nationwide. Business and Technology News.
0: Balik tayo oras sa buong Pilipinas. Alas 6:44 na ng umaga, naglabas ng kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC hinggil sa pansamantalang pagpapatigil sa power disconnection sa mga consumer na hindi agad nakabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Ang direktiba ay pinaabot ng ERC sa lahat ng umiiral na state of national energy emergency sa gitna ng krisis sa langis. Sakop ng kautusan ng Commission ng residential at non-residential consumers. Ipinag-utos din ng ERC ang pagpapatupan ng flexible payment arrangements o utay-utay na bayad sa consumers na may monthly consumption ng hanggang 200 kilowatt hours. Inatasan din ng ERC ang distribution utilities na magsumite ng compliance report sa loob ng 30 days pagkatapos ng sakop ng billing period sa August 30, 2026.
1: Prime Balita Nationwide.
2: Ang palitan ng piso kontra dolyar 60.77.
0: Singapore dollar 47.93.
2: Hong Kong dollar 7.76.
0: UAE dirham 16.55.
2: Sa Saudi riyal 16.20 pesos.
0: Kuwaiti dinar 197.38.
2: Euro 71.51.
0: At Japanese yen 0.39.
1: Prime Balita Nationwide.
6: Balitang International.
2: Sa international news, niyanig ng malawakang drone at missile strikes ng Russia ang Ukraine. Noong gabi na Mayo 5, nagmama po sa power grid at iba pang infrastruktura at pinasawi pa ng hindi bababa sa 5 katao habang 39 ang sugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 Iskander M ballistic missiles at 164 drones na magkakasunod na pag-atake. Bagamat na intercept ang karamihan, may ilang missiles at drones na tumama sa mga target at ilang ang mga pasilidad sa enerhiya ng Ukraine. Nabatid na tinamaan din po ang mga natural gas facility sa Poltava at Kharkiv regions ayon sa state energy firm na Naftogaz. Sabi naman ng kumpanya na paulit-ulit ang tinamaan ang kanilang mga pasilidad mula pa lang magsimula ang taon. Ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake. Tinawag itong utter cynicism ng Moscow. Lalo't ito ay kasabay ng pansamantalang tigil putukan. Ayon sa Russia, magpapatupad ito ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay ng pagunita ng Victory Day. Ngunit babala nito, nagaganti sila sakaling umatake ang Ukraine. Tugon ng Kiev, handa rin itong sumunod sa ceasefire kung susunod din ang Russia. Ngunit nagbabala, nagaganti rin sila sa anumang paglabag sa kasunduan. Samantala, nagpapatuloy po ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa kung saan naglunsa din ang Ukraine ng long-range strikes sa loob ng Russian territory.
1: Prime Balita Nationwide.
6: Narito na ang balitang pangkalusugan.
4: Health tips.
0: Ang edema ay isang kondisyon kung saan naiipon ang sobrang fluid o tubig sa mga bahagi ng ating katawan, lalo na sa paa, bukong-bukong, kamay at minsan pati sa mukha. Kapag may edema, mapapansin na namamaga ang isang bahagi ng katawan at minsan ay mabigat o masakit ito sa pakiramdam. Hindi ito basang simpleng pamamaga. Dahil maaari itong senyales na may problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, bato, atay o mahinang daloy ng dugo sa ating katawan. Maaari rin itong mangyari dahil sa matagal na pagtayo o pag-upo, sobrang alat ng pagkain, kakulangan sa ehersisyo, pagbubuntis o side effect ng ilang gamot. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ito. Isa sa pinakakaraniwan ay ang pagpigil ng katawan sa sobrang tubig at asin. Kapag masyadong maalat ang kinakain, mas maraming tubig ang naiipon sa katawan. Maari rin itong mangyari kapag mahina ang sirkulasyon ng dugo o hindi maayos ang pag-function ng mga organs ng katawan. Halimbawa, kapag may problema sa bato, hindi ito na ilalabas ng maayos ang sobrang fluid. Kapag naman mahina ang puso, hindi sapat ang pagbomba nito ng dugo, kaya naiipon ang tubig sa paa at ibang bahagi ng katawan. Mahalagang maiwasan ang edema dahil maaari itong lumala kapag napabayaan. Isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ito ay ang pagkain ng masustansyang pagkain at pagbabawas ng maalat na pagkain. Mahalaga rin ang regular na pag-ehersisyo upang gumanda ang daloy ng dugo sa katawan. Iwasan ang matagal na pag-upo o pagtayo at ugaliing igalaw ang katawan. Uminom rin ng sapat na tubig at panatilihing healthy ang timbang. Kapag makaranas rin ng madalas na pamamaga, mas mabuting magpakonsulta agad sa eksperto upang malaman ang tunay na sanhi at mabigyan ng tamang lunas. Sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga sa kalusugan, maiiwasan natin ang edema at mapapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya para sa tamang gabay sa kalusugan, maaaring bisitahin ang mga branches ng Doc Alternativo. Kumonect na lang sa 0946-967-3211.
2: Weather update sa langit po nating panahon ngayong Huwebes. Alamin natin sa DUST Pag-asa kay Weather Specialist Loridine De La Cruz.
19: Weather update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, gayunpaman patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies, nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawurin sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanduran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ang ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin basic track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinukonsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya ang mas mainam po ay patuloy tayong magantabay sa mga updates ng Pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagya maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahan magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tugigaraw at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Mbaga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level po yan, kung kaya't mataas ang chance po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng ilit. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ng ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Maynila, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
20: Prime Balita Nationwide. Sports Balita.
2: Sports Balita sa NBA. Binubina ng Detroit Pistons ang Game 1 laban sa Cleveland Cavaliers. Score 111 to 101. Bagamat pinilit ng Cavs na makahabol sa kabuuan ng laban, nagawa ng Pistons na panatilihin ang kanilang abante sa lahat ng quarters hanggang sa huling buzzer. Hawak ang 10-point lead. Matindi po ang simula ng Pistons matapos magkapagtala ng 27 points sa unang quarter kumpara sa 21 points lamang ng Cavs. Unti-unti nakabawi ang Cleveland at sa pagtatapos ng ikatlong quarter ay nabawasan ng 7 puntos ang dating 16-point lead ng Detroit. Gayunpaman, muli bumangon ang opensa ng Pistons sa ika-apat na yugto at nagtala ng 28 to 25 sa loob ng 12 minutes upang tuluyang makuha ang panalo. Muling nanguna po para sa Detroit ang batang guard si Cade Cunningham na kumamada ng 23 points, 7 assists at 2 steals. Nagambag din si Tobias Harris ng 20 points at 8 rebounds, 2 steals. Sa panig ng Cavaliers, kinulang ang pinagsamang 45 points nila ni Donovan Mitchell at James Harden upang maibalik ang kontrol ng laro. Gaganapin pa rin na sa Detroit ang Game 2 bago lumapit sa Cleveland para sa Game 3 at Game 4.
20: Prime Balita Nationwide! Showbiz Balita!
0: Binigyang pagkilala at pinarangalan sa Senado ang sikat na P-pop girl group na Bini. Itong Miyerkules ng hapon ay nagtungo sa mataas na kapulungan ng mga Bini members na sina Aya, Maloy, Joanna, Mika, Colette, Gwen, Sheena at Stacy para personal na tanggapin ang parangal sa kanila ng mga senador. Inesponsoran sa plenaryo ni Senator Bob Aquino ang Senate Resolution 370 na nagbibigay pagkilala sa Bini dahil sa pagiging pride at inspirasyon ng mga ito, hindi lamang sa loob kundi pati sa ibang bansa at pagpapasigla rin sa original Pinoy music. Inukoy rin sa resolusyon ang karangalang dala ng Bini sa Pilipinas bilang kauna-unahang Filipino act na makakapag-perform sa isang global music festival na Coachella noong Abril. Emotional naman na nagpasalamat ang P-pop girl group para sa kanilang makasaysayang pagganap sa International Music Festival na Coachella. Ayon sa mga miyembro ng Bini, hindi nila inasahan ang parangal at lubos silang na-overwhelmed sa pagtanggap ng Senado. Samantala, binigyang diin ni Honteveros ang papel ni Mika sa pag-promote ng mental health at safe spaces, lalo na para sa kababaihan. Nagpasalamat din si Mika sa pagkilala at sa pagbibigay pansin sa kapakanan ng mga artista. Ipinahayag naman ng grupo ang kanilang panawagan na mas palawakin pa ang suporta sa mga Pilipinong artists at creatives at bigyang mas maraming opportunity ang OPM at lokal na talento sa global stage.
20: Prime Balita Nationwide! Balitang kakaiba!
2: Tropa, kinakiligan po ngayon ng netizens ang kwento ng isang mag-asawa sa China na ang fake wedding nila noong kindergarten abay nauwi sa totoong pag-iisang dibdib makalipas po ang 20 years. Ayon sa kanilang kwento, nung bata pa sila, itinuturing lamang nila ito bilang laro, isang inosenteng seremonya na ginanap sa kanilang paaralan. Wala silang ideya na ang simpleng larong ito ay magiging simula ng isang panghabang buhay na kwento. Lumipas ang mga taon at kahiwalay ang kanilang landas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muli silang nakita. Dito po ay nagsimulang mabuo ang mas malalim nilang ugnayan na nauwi sa totoong pag-ibig. Sa paglipas po ng panahon, lumalim ang kanilang relasyon hanggang sa tuluyan nilang piniling magpakasal. Hindi na bilang laro, kundi bilang tunay na pangako ng pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay patunay na minsan, ang mga simpleng bagay na nagsimula sa biro o laro ay maring humantong sa panghabang buhay na relasyon. Ang tunay na pag-ibig, minsan ay dumarating sa pinakasimple at hindi inaasahang paraan.
20: Prime Balita Nationwide!
2: Sumayin niyo po ang kalipunan sa mga balitang itinampok ng Prime Balita Nationwide. Ngayon po'y araw ng Huwebes.
0: Ngayon po'y Mayo 7, 2026. Sa hala ng ating acting CEO, Inventor Edgar Delibo Jr. at Chief Finance Officer, Inventor Madam Magdalena Neng Delibo.
2: Sa buong management team ng A2J Commercial Corporation at ang Prime Broadcasting Network Prime FM. Sa ating station manager, Leslie Joy Lampayasin. Technical Director, Katropa Ray Tampos. Mga katropa, open po ang branches ngayong araw ng Doc Alternativo. Bisita po at mag-iisa mag-attend po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar na sinagawa sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong bansa. Marami pong salamat. Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako si Katropa J.R. Lucas.
0: At ako naman si Katropa Daisy Aranyas. Susunod ang programa Usapang Pangkalusugan. Magandang umaga.
20: Prime Balita Nationwide! Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
5: Pinagkakatiwalaan sa balansing pagbalita.
20: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
5: Iisa lang ang sigaw.
20: Prime FM!
21: Prime FM!
20: Mas pinalawa!
5: Mas pinalakas!
21: Prime FM! Nationwide!
20: Tunay na maasahan sa balita,
5: musika at impormasyon!
21: Prime FM!
20: Nationwide! Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon!
21: Prime FM!
20: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Usapang pangkalusugan! Usapang pangkalusugan! Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Usapang pangkalusugan! Usapang pangkalusugan! Usapang pangkalusugan! Usapang pangkalusugan! Usapang pangkalusugan!
22: Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impensyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Delibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry, as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
20: Dr. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
23: Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Centers Association.
8: Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
10: Dr. Alternativo.

Good morning. Happy morning. Maligayang pagkikinig. Maligayang gising. Mga kapanalig na nagkantabay na sa ating palatuntunan sa araw na ito. Magandang umaga. Sa lahat po ng mga advocate natin, sa lahat po ng mga matin. Na palaging nakikinig. Oh, daily, every morning, nakikinig sa ating programa. Happy morning once again. Samahan na naman ako sa ibang edisyon, another day. Ibang araw na naman na tayo ay magbabahagi ng mga gabay, magpaparinig sa mga testimonya, sa mga na-experience ng ating mga kapanalig na noon ay may iniindang karamdaman. Ngunit ngayon, sila ay gumaling na dahil sa formula, dahil sa mga produkto services ng Doc Alternativo na kanilang sinubukan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, samahan ako sa isang oras sa programa dahil tiyak mayroon kang matututunan at marami kang mga testimonya na mapapakinggan dito sa ating talakayan. Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Richard Liego, isang oras na programa dito sa radio. Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa mahalagang bahagi ng ating palatuntunan sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos sa araw na ito. Ang banal na salita ng Diyos, kapanalig, ay mababasa sa Kawikaan 16, talata 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magtatagumpay ang iyong mga balat. Ang banal na salita ng Diyos na binahagi natin ngayon ay mababasa sa Kawikaan 16, talata 3. Kaya nararapat lang na sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay ngayong araw na

0: Doctor Alternativo.
1: Araw na Huwebes, kapanalig. Kaya gumising ng maga sa mga may mga importanteng lalakarin today. Mag-prepare at huwag kalimutan na mag-ehersisyo, okay? Huwag kalimutan na mag exercise, kapanalig. Uulitin ko, hindi ako magsasawa na magbibigay sa inyo ng reminder every morning, every day, kung gaano kaimportante ang pag-i-ehersisyo o ano ang benepisyo nito sa ating buhay. You know, kailangan talaga. Ayon pa sa research, ayon pa sa ating mga expert, ang simpleng pag-i-ehersisyo, kapanalig, ay mayroong malaking benepisyo sa ating katawan, gaya na lang ng tinatawag na pagpapalabas ng mga toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng pawis. Kung mapapansin ninyo, kung na tayo ay nag-i-ehersisyo kahit hindi gaanong mabigat yung ating exercise, okay? Mayroon naman tayong tinatawag na normal o daily routine. Parang ano lang, daily routine lang natin. Tayo ay kumikilos, ginagalaw natin yung ating katawan, tayo ay naglilinis ng ating paligid. Yun, pwede na yun. May kukonsider na yun na tayo po ay nag-ehersisyo. Sa tayo po ay gumagalaw at tayo ay pinagpapawisan, okay? Pwede siya consider na ikaw ay nag-ehersisyo. Mayroon namang iba na mayroon talagang everyday na sinusundan na ano, na walking o di naman kaya ay itong tinatawag na Zumba. O maganda din, kapanalig, kapag ikaw ay mahilig mag-Zumba. Dahil talagang lalabas ang maraming porsyento ng pawis sa ating katawan kapag ikaw ay gumagalaw sa pamamagitan ng pag-Zumba. Ngunit kung ikaw ay ano naman, ikaw ay tinatamad, tinatamad ka mag-Zumba, sige, mayroon mang simpleng ehersisyo na pwede mong gawin upang mahit mo yung required na ehersisyo daily, no? Kahit 30 minutes, kapanalig, basta everyday, malaki na po ang maitutulong niyan sa ating katawan. No? Pwede kang mag-walking, pwede kang sumayaw-sayaw. Yes. Sa mga invento. Play mo lang yung ano, yung paborito mong disco music 80s and 90s. Yung mga paboritong disco music mo, kapanalig. Wag mo lang gawing breakdance. Wag mo gawing breakdancing, baka mapano din 'yo yung ating katawan. Simpleng ano lang, galaw-galaw lang, kapanalig. Simpleng galaw-galaw. Basta ang importante ay lalabas po yung mga pawis sa ating katawan. Dahil according sa research, marami talagang toxins yung naiipon sa ating katawan dahil sa ating mga kinakain. Isa sa mga rason, dahilan, dahil sa ating mga kinakain ng mga unhealthy. Aminin ba natin o sa hindi, kapanalig, tayo po talaga ay nakakakain ng mga unhealthy food. Kaya ilabas yan sa pamamagitan ng pawis. Lalabas sa ating mga skin. Yung iba, nilalabas sa pamamagitan ng pagdumi. Magdudulot din ng maganda para sa ating bowel movement kapag tayo ay nagkakaroon ng regular na exercise. Mapapansin ninyo, maganda yung ating pagbabawas. Yeah, pasintabi sa mga nagkakape ngayon, kapanalig, o sa mga nagme-merienda, morning snack, pasintabi. Malaki po ang may tutulong ng pag-exercise para sa ating regular na bowel movement dahil yung ating mga bituka ay gumagalaw. Kaya tinutulak niya yung mga waste, yung mga dumi na naiipon sa ating katawan. Anyway, meron tayong hotline, kapanalig, ha? Bago ko makalimutan, tumawag o mag-text ka sa ating hotline 0950-738-8320. Uulitin ko, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline sa mga gustong tumawag o mag-text, magbahagi ng kanilang concern para sa kanilang iniinda o sa kanilang health issues. pwedeng pwede ka panalig, kaya tumawag ka lang, huwag ka magatubiling i-contact o huwag ka magatubiling i-reach out yung ating programa sa pamamagitan ng ating hotline. Uulitin ko, 0950-738-8320. No, ganyan ang ginawa ng ating mga kapanalig na minsan nang may iniindang karamdaman ngunit nang lapitan si Doc Alternatibo, aba, may solusyon na nakamtan. Isa si Sir Alejandro Tan, 74 years old, from Malolos City, na noon ay may iniinda, ngunit nang lapitan niya si Doc Alternatibo, aba, thanks God, gumaling ang kaniyang karamdaman.
0: Malakas ng pakiramdam sa katawan dahil natulungan ng pag-inom ng mga Doc Alternatibo products.
2: Doc Alternatibo, sumuk na matibay sa matakingin ako, 74 na. Nag-depende ako sa product ng Alternatibo. Thank you very much. I'm more power sa business natin. Thank you. Alejandro Tan, Grand Royal, Malolos Subdivision, 74. Senior-senior na.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Yan ang testimonya, kapanalig. Ayon pa, dahil sa mga produkto ng Doc Alternatibo, lumakas yung katawan ni Sir Alejandro Tan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, mayroon tayong mga produkto, mayroon tayong mga services sa Doc Alternatibo na pwede nating i-avail para sa mga kapanalig natin na may, o especially, yun talagang may iniindang karamdaman. Yun yung mga tinatawag natin yung kanila mga pansin, no? Na

0: sa kalusugan, may sipon, ubo. Ito lang ginagawa.
1: At ito din po ay iniaalok din po ninyo sa inyong mga kakilala?
0: Iniaalok para kumita ng kampi.
1: Ano po kayo matagal gumagamit po ng haplas?
0: Halos matagal na dahil nung pang... Nung una pa sa Batangas City, sumubok na sila dahil napakahusay at napakagandang gamitin. Anong tawag doon? Maluwag sa dibdib pa kaya yung may sipon at tubo. Hindi na kailangan ng lupang gamot. Jacinta Hernandez, taga Balagtas, Batangas City. 58 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Bisitahin niyo ang pinakamalapit na branch natin dito sa inyong mga lugar. Narito yung branch natin na bisitahin today.
4: Ang Doc Alternativo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
5: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
3: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan, Panaligatang bahaging ito ay hatid sa atin ng 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo. Marami ng mga kapanalig natin ang nasubukan o sinubukan na itong ating 7 Days Cleansing Program. Noon, may iniindang karamdaman, hirap sa kanilang sitwasyon. Kapag may iniindang kang karamdaman, kapanalig, talagang nadadagdagan yung ating mga problema. Oo, talagang balakid sa ating buhay kapag ikaw ay may iniindang karamdaman. Alam naman natin, kapag tayo ay nagkakasakit, tayo ay mayroong problema sa pang sa ating kalusugan, hindi lang tayo mismo yung naapektuhan, nasasaktan, pati na mismo yung ating mahal sa buhay, mga kapamilya natin, mga kamag-anak na nag-aalala. Hindi kayang tingnan ang sitwasyon na tayo ay nasasaktan. Kaya nandito si Doc Alternativo na pwedeng magbigay ng solusyon, pwedeng magbigay ng gabay para sa mga kapanalig natin upang sa ganun maiwasan yung mga samot-saring karamdaman na posibleng
6: Doctor Alternativo.
3: Yung mangkin, no? Iba na yung panahon ngayon, kapanalig, compare sa panahon noon. Oo, bihig nagkakasakit noon, kapanalig. Kung magkasakit man, ay yung ibang wala talagang madaling, pinakamadaling solusyon ay ang itong tinatawag natin na natural na pamamaraan at herbal talaga. Dito lang sa herbal, umasa yung ating mga nanay at tatay noon kung sila ay nagkakasakit. Pero ngayon, kapanalig, marami nang pwedeng lapitan kung ikaw ay may iniindang karamdaman. Well, discretion mo kung saan mo gustong lumapit. Kami dito sa Doc Alternativo, pinapaalam namin sa inyo na si Doc Alternativo ay mahigit 18 taon na po na nagpapalaganap nitong ating alternative medicine at natural na pamamaraan ng panggagamot. Marami tayong testimonya, marami tayong prueba na ipaparinig dito sa ating programa kung paano sila natulungan ni Doc Alternativo. Yung iba, kapanalig, babalik-balik sa ngunit sinubukan nila si Doc Alternativo, dito nila nangkin yung totoong kagalingan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, meron tayong branch, kapanalig, na pwede mong lapitan, ha? Meron tayong branches dito sa iyong lugar na pwede kang dumulog kung mayroon kang iniindang karamdaman sa panahong ito. Lapitan lang si Doc Alternativo, subukan yung ating pamamaraan, alternatibong pamamaraan, natural at herbal na mga produkto dito sa Doc Alternativo. O baka sa desisyon mo lang, yung kulang ka lang ng desisyon
6: sa mga inventor.

0: mo na ng kagalingan o gusto mo na makaangki ng kagalingan, ngunit desisyon mo lang yung kulang. Bisitahin mo yung branch natin today. Bukas po tayo kapanalig. Yung branch natin ngayon ay bukas po para sa mga minamahal nating tagapakinig. Sa oras na ito, puntahan lang yung pinakamalapit natin na branch dito sa inyong mga lugar. Gaya na lang ni Sir Ramil Kapinpin na noon ay complicated sa kanyang mga karamdaman o complicated na ang kanyang sakit. Ngunit nang lapitan niya si Doc Alternativo at nag-undergo nitong ating cleansing program na solusyonan ang kanyang problema. From Dagupan, pakinggan natin ang kanyang testimonya.
1: Ako ng cleansing ay medyo nagmangas na ako. Medyo mahina na ako noon. At lumapit ako dito kay Madam Galit. At tama-tama si Dr. Halangan ang nandito. At nag-humingi ako ng tulong sa kanila. Sa sinadyos nila na maganda ako ng kwan. Pero very strictly dahil medyo mahina na ako. Natuklasan pala na may heart failure na ako. Itago na yung mga ibang organs ko, kidney, liver. So parang siya nakapituan na. Pero dahil sa tulong ko ng alternatibo ay naka-recover ko. Hanggang ngayon ay from Sin City, kasi may doktor akong dalawa noon eh. Nag-try din ako ng Sin City, pero ay nagpatuloy ako dito sa produkto hanggang sa unti-unti kong inalisyon dahil may proseso naman na sinundan tayo. At purihin ang Panginoon dahil
2: amen.
1: Wala na akong maintenance.
2: Okay.
1: Almost 6 months na wala akong maintenance at puro produkto ng dito. At lalong lumalakas ang aking, siyempre ang aking pananaw at pananampalataya at hindi sa lahat ang kalusugan natin. Dahil po sa tulong po ng ating seminar every monthly, monthly seminar na nagdagdagan ng ating kalaman at patuloy na paggamit po ng example po yung pulpit mineral. Yan po yung aking araw-araw na ginagamit para matulungan yung aking puso at ang aking blood sugar at ang aking yung high blood at yung pagtas ng dugo. At siyempre kasama na yung ating yung cholesterol ko dahil may problema rin ako sa cholesterol. Nababawasan na rin yung aking yung nakakabitbit ako ng medyo mabigat. Nakakalakad na medyo mahaba at nakita ko na pati yung kulay ko ay nag-iba na. Na nagiging reddish o pinkish reddish, diba?
2: Yes.
1: So, purin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Ako po si Ramil Q. Kapimpin na taga-Bunuhan Bukid, Dagupan City.
0: Napakinggan natin ang testimonya ni Sir Ramil Kapinpin na nagkakaranas ng mga karamdaman. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi maraming karamdaman kapanalig yung kanyang inihinda. Ang na-take note ko lang sa kanyang testimonya ay itong isa sa kanyang karamdaman ay itong heart failure. Ano nga ba itong heart failure kapanalig? Ang heart failure ay nangyayari kapag ang puso ay hindi na kayang magbomba ng sapat na dugo para matugunan ang pangangailangan ng buong katawan. Hindi ibig sabihin tumigil na ang puso, kundi mahina o hindi na epektibo ang pagbomba nito. Mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart failure. Pakinggan mo kapanalig ha kung paano nga ba nagkakaroon ng heart failure. Mataas na presyon ng dugo, hypertension. Kaya nagkakaroon ka ng heart failure kapag mayroon kang karamdaman na hypertension. Pinipilit nito ang puso na magtrabaho ng mas malakas. Sa paglipas ng panahon, lumalaki at humihina ang kalamnan ng puso. Pangalawa, bara o sakit sa ugat ng puso, coronary artery disease. Nagkakaroon ng bara sa ugat, kaya kulang ang oxygen sa puso. Maaring magdulot ng heart attack at humantong sa heart failure. Heart attack ka panalig, ito posible ring mangyari kapag nagkakaroon ka ng heart failure. Heart attack, atake sa puso. Bakit? Kasi nasisira ang bahagi ng puso. Nagiging mahina ang pagbomba nito. Pangapat, diabetes. Sinisira ang mga ugat at kalamnan ng puso. Pinapataas ang risk ng heart failure. Panglima, problem sa heart valves. Problema sa heart valves. Kapag may tagas o sira ang valves, nagkakaroon ka ng heart valves problem. Nahihirapan ang puso magbumba ng dugo. Iba pang kadahilanan o iba pang mga dahilan kapanalig, sobrang pag-inom ng alak, paninigarilyo, obesity, infection sa puso, at itong tinatawag na congenital heart disease. Sakit sa puso mula pagkabata. Kaya mahalaga kapanalig na iwasan talaga natin ang bisyo. Kung hindi man kayang iwasan, limitahan. Maraming mga pwedeng gawin para maiwasan ang mga ganitong problema. Una, number one, kontrolin ang blood pressure. Regular na magpa-blood test o blood pressure test, BP. Iwasan ang sobrang alat. Sumunod sa payo ng mga eksperto. Sino ba yung mga expert? Ikaw na, yung bahala kung saan ka dudulog. Pwede ka dito sa Duke Alternatibo, mayroon tayong solusyon. Kumain ng masustansyang pagkain. Kumain ng gulay, prutas, isda at whole grains. Iwasan ang mamantika, maalat, processed foods, fast food. Pangatlo, mag-ehersisyo ng regular. Kahit 30 minutes ka panalig na paglalakad araw-araw, malaki ng tulong. O may malaking epekto na ito para mapanatiling malusog yung ating puso. Pinabalakas nito ang ating puso sa regular na ehersisyo kahit 30 minutes. Kahit paglalakad lang every day, meron kang 30 minutes na kinukonsume o ibinibigay sa iyong katawan para mag-ehersisyo. Pang-apat, iwasan ang paninigarilyo at alak. Ang sigarilyo ay sumisira sa ugat ng puso. Ang sobrang alak naman ay nagpapahina ng heart muscle. Panglima, kontrolin ang timbang, diabetes at kolesterol. Magpa-check ng blood sugar, kolesterol at timbang. Ang obesity kapanalig ay nagpapahirap talaga ng husto sa puso. Pang-anim, bawasan ang stress at matulog ng sapat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras. Iwasan ang sobrang stress. Ayan. Kumain ng healthy, mag-ehersisyo, iwasan ang sigarilyo at alak, kontrolin ang blood pressure, pagtaas ng blood pressure, sugar at kolesterol. Pinakahuli, dapat talaga magpatingin. Since yung testimonya naman na ibinahagi natin ay dito sa Doc Alternatibo, pumunta sa Doc Alternatibo, sinubukan yung ating 7 days cleansing program, kaya nasolusyonan yung kaniyang problema ni Sir Amil Kapinpin noon na nakakaranas ng complicated na sakit. Dahil lang sa ating 7 days cleansing program, nasolusyonan ang kanyang iniindang karamdaman. Ikaw na nakantabay ngayon, pwedeng-pwede kang pumunta sa branch natin o di naman kaya tumawag ka sa ating hotline. Mayroon tayong hotline kapanalig na pwedeng i-text o tawagan ngayon dito sa ating programa. 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline kung gusto mo ng gabay dito sa Doc Alternatibo, tumawag ka ngayon. Dito na naman tayo sa iba pang mga testimonya kapanalig. Ipaparinig natin ang testimonya naman ni Sir Mario Santos na noon nakakaranas ng parating nahihilo. Oo, parating nahihilo si Sir Mario Santos. Ngunit sinubukan niya yung ating Fulvic Mineral na solusyonan ang kanyang problema.
3: Bakit ito hindi na masyaktan nahihilo? Pagkali na kayo ng sinulatan, nahihilo. Noong mga taon na yun, noong 2018, ay napakaging ako sa kaliyan sa natapang kanatibo. Hindi ako mapakali. Pagkaya ka naman doon ako, pagkaya ko nito yun, noong kong sulatan. Pagkaya ko nito yung sulatan, hihilo. Hindi, binira na ako ko siyang hilo. Hindi ako mapakali, punta ko dito ng June 14, pinabukan ko. Dahil yun nga, Fulvic Mineral. Yun ang isang malaking nakatulong sa akin. Dahil yun na ang nilalagay ko sa tubig para yung nararamdaman akong hilo eh mapuka, mawala.
4: So, hindi ka
3: na nagsasak? Hindi na ako muna yung hindi na ako muna yung makuangkapan. Basta yun lang, public year ang inyong po.
4: Bakit na kayo po? At yung makakilala mo?
3: Hindi na nga, pinatakap sa alam mo na ko rin. Hindi ko na nalang. Eh, kasi, ika nga, ang puho ng kapagkatarabaw, katawan. So, ngayon, kung hindi ko inalagaan sa public yung sarili ko, hindi siguro nga, nahihilo pa.
4: Ay, alam mo sir, pangalan.
3: Mario Santos.
0: Napakinggan natin ang testimonya ni Sir Mario Santos na noon ay parating nanghihilo ngunit nasolusyonan dahil sa ating produkto na mineral. Napakipiktibo ng ating Fulvic Mineral Kapanalig dahil ito po ay award-winning formula. Nagkakatulong ito para sa mga kapanalig nating nagkakaranas ng hypertension, diabetes at panghihina. Isa na yung iniinda ni Sir Ramos. Sir Mario Santos pala na nakakaranas ng panghihilo. Kaya bukas po yung branch natin today para sa ating produkto, lalong-lalo na itong ating Fulvic Mineral na subok na po na mapagkakatiwalaan para sa may mga iniindang karamdaman gaya na lang ni Sir Mario Santos na nakakaranas ng panghihina. Once again, Fulvic Mineral, award-winning formula ng Doc Alternativo Kapanalig.
5: Ang Doc Alternativo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
6: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
0: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating balatuntunan, Kapanalig, ito pa isa pang testimonya ang ipaparinig natin ngayon. Noon ay nakakaranas ng migraine si Ma'am Antonina Descalzo o Ma'am Antonina Descalzo from Cagayan Valley. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
7: Ako si Antonina Descalzo, nakatira ko dito sa Libertad, Tagulog, Cagayan. Ay, mga katok alternatibo, lalong-lalong na sa kayo mga bago. Dito tayo talaga magtutok ng lokal alternatibo. Kasi hindi po talaga maalis-alis na yung migraine ko dati. Doktor at saka yung herbal sa abroad pa ako dati. Wala ako talagang mahanap. Lahat ng mga products ng mga herbal, nasubukan ko na. Pero dito ako sa Doc Alternativo ngayon, wala na ako talagang pinagsisi at saka dito ako talaga bumaling. Nawala na yung ano po, yung sakit ng ulo ko. Kasi pag umano ng araw noon, wala na talaga para akong mamamatay sa sakit ng ulo. Hindi ko na mataman kung ano gagawin ko. Pero dito ako sa Doc Alternativo, bumaling. Mula noong nandito na ako, hindi ko talaga may pagpapalit kahit gano'ng pasabilit na sa akin, hindi ko ako talaga. Basta sumunod na lang tayo ang gusto ng mga product. Nandito na lahat, tayo, dito tayo talaga. Ako po si Antonina Descalzo, nakapira ako dito sa Libertad.
0: Napakinggan natin yung testimonya ni Ma'am Antonina Descalzo na nagkakaranas ng migraine ngunit nang dumulog siya sa ating branch at sinubukan ng ating cleansing program na solusyonan ang kanyang problema. Ang migraine ay isang uri ng matinding sakit, kapanalig, matinding sakit ng ulo na kadalasang tumatagal ng ilang oras hanggang ilang araw. Mas malala ito kaysa sa ordinaryong headache at mas may kasamang ibang sintomas. Matinding sakit ng ulo, madalas isang side lang, pagkahilo, pagsusuka o naduduwal, sensitibo sa ilaw, sensitibo sa ingay, nakakakita ng kumikislap na ilaw o aura sa ibang tao. Mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng migraine, stress. Number one, pinakakaraniwang dahilan ito. O number 2, kulang sa tulog. Number 3, gutom o hindi pagkain sa tamang oras. Number 4, hormonal changes. Karaniwan ito sa mga babae. Number 5, sobrang caffeine o biglang pagtigil sa caffeine. Number 6, trigger, nakakapag-trigger na pagkain. Chocolate, alak, processed foods. Pagod at sobrang paggamit ng cellphone o computer. Kaya limitahan ka panalig itong tinatawag nating nakakapagpa-trigger ng migraine. Puntahan ang brands natin para sa ating mga produkto. Produkto ng Doc Alternativo na subok na ipagkatiwalaan.
5: Ang Doc Alternativo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Brands, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Brands, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
6: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
0: Yan po yung brands natin, kapanalig ha. Pwede mo itong bisitahin today dahil bukas po yung ating mga branches ng Doc Alternativo nationwide ngayong araw na ito. Punong-puno tayo ng testimonya ngayon, kapanalig. Isa pang testimonya yung ipaparinig natin ngayon. Noon ay mayroong problema sa kanyang matres. Nagkakaranas siya ng picos o cyst sa matres, o nasolusyonan ang kanyang problema na subukan niya vitamin C ng Doc Alternativo. Pakinggan natin ang testimonya ni Ma'am Janice Luis from Luna, Apayao.
8: Actually po, galing po ako sa Qatar noong November kasi nadayan dose po ako ng ovarian polyp and cyst colon cancer. Then mas ginusto ko po uuwi para hindi na ma-operahan doon. So, yun man lang po ako sa Qatar.
9: So,
8: actually, yung asawa ko po, hindi po siya parang nagdadalawang isip po siya kasi mahal po yung pagpa sa vitamin C. Pero sabi ko niya, kasi magtanong-tanong pa muna kung meron na ba talagang natanggal yung ganyan, ganito, kasi sobrang malang pera, ang hirap kumita ng pera. Pero sabi ko naman, kaysa maoperahan, kasi pag maoperahan ka, alam naman natin na ang dami mong bawal, ganito, kahit kaka-opera mo lang, nakabuhat ka ng matigas, tutubo na yan. Sa vitamin C, bago pa ako nag-andal ko, kung kaya ako kung na-uwi kasi dinutubo po ako ng 4 months, continuously po ako doon, kaya umuwi po ako. Tapos nung nag-cleansing po muna ako noong December, tumaan po yung pakiramdam ko, tapos bigla pong nag-istat talaga yung menstruation ko po. Kaya sabi ko, baka naman buntis ka na, sabi na naman ako ako noong, baka buntis ka na, kaya wala ka ng bed, sabi niya gano'n sa akin. Pero nung nag-vitamin C na ako noong January, may malaki po talagang lumabas sa akin. Isang malaki, tapos tatlong maliliit lang siya. Para ganito po yung isa.
9: Niluwal mo lang.
8: Para po yung panganganak. Kasi alam naman natin mga babae po, parang bigla talaga mainit na sumakit mo na dito sa pagkakas ko. Pero ngayon po, wala naman na po ako nararamdaman na kami. Dagaling po tayo, basta magtiwala po tayo sa Panginoon at sa sarili din natin na kaya natin gawin lahat yung mga pinapagawa sa atin na bawal kainin, lalo na sa mga pagkain ng mga soft drinks na lagamit ang WhatsApp, yung mga matataba talaga. Yun po yung may advice ko sa inyo. Ako po si Dennis Luis, 36 years old, from Marag, Lunapay.
0: Napakinggan natin ang testimonya, kapanalig. Testimonya mula kay Ma'am Janice Luis from Luna, Apayao, na nagkakaranas ng cyst sa kanyang itong tinatawag na matres picos problem. Okay? Ang ginawa niya, sinubukan niya si Doc Alternativo, nagpunta, nagtungo siya sa ating pinakamalapit na branch, kaya nasolusyonan dahil sa ating vitamin C. Yes, gaya ni Ma'am Janice Kapanalig, pwede mo rin bisitahin yung branch natin kung sakaling ikaw ay may iniindang karamdaman. Kaparehong problema ni Ma'am Janice, pwede mo rin bisitahin yung branch natin. Bukas po si Doc Alternativo at handang magbigay ng gabay tulong sa pamamagitan ng alternative na pamamaraan. Meron tayong produkto, meron tayong natural na gamutan dito wala po tayong operasyon, no? Wala tayong operasyon dito sa Doc Alternativo Kapanalig. Ang hinihiling lang ni Doc Alternativo kung ikaw ay lalapit dito sa amin ay ang iyong kooperasyon lang talaga. Yan lang. No, wala tayo, wag ka mag-alala. Wala tayong operasyon dito. Gagamutin natin ang iyong iniindang karamdaman sa pamamagitan ng alternative medicine, natural na mga produkto ng Doc Alternativo. Siyempre, kasama na dyan yung iyong kooperasyon. Walang magagawa si Doc Alternativo Kapanalig kung ikaw mismo hindi ka o hindi mo ibibigay yung iyong buong kooperasyon. Nagdududa ka sa Doc Alternativo, hindi ka maniniwala sa kakayahan ng Doc Alternativo sa pamamagitan ng alternative medicine, walang mangyayari. Kaya kung lalapit ka sa Doc Alternativo, isama muna ang iyong tiwala at ang iyong itong tinatawag na kooperasyon. Yan talaga yung kailangan, yan yung nire-required ni Doc Alternativo dito sa ating mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Well, mag-text ka ngayon, Kapanalig, ha? 09-0950-738-8320. Uulitin ko, 09-50-738-8320. Dahil tayo po ay magkakaroon lamang ng saglit na commercial break, at sa pagbabalik natin ay magkakasama na naman natin yung ating eksperto dito sa ating palatuntunan. Once again, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline. Mag-text ka ngayon. Ito ang programang Doc Alternativo.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance.
2: Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
1: Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2020. Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724, 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
0: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternativo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternativo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakauguliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternativo Branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine. Doctor Alternativo.
3: Doc Alternativo.
4: Doc

0: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan, ang programang Doc Alternatibo. At sa oras na ito, hindi ko na patatagalin pa kapanalig, makakasama na natin ang ating eksperto na magbibigay ng gabay, solusyon sa mga kapanalig natin na may iniindang karamdaman sa oras na ito. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. Doc Jun, good morning!
1: Good morning! Happy morning sa lahat po ng ating mga kapanalig, no, na talagang laging nakasubaybay sa ating pong programa, Doc Rich.
0: Okay, Doc John, tuloy-tuloy tayo at didiretso na tayo sa mga concern na ibinahagi dito. Anyway, meron pala tayong hotline. Pwede kayong humabol, mag-text kayo ngayon, 0950-738-8320. 0950-738-8320. Samantalahin natin yung pagkakataon, mga kapanalig, hanggat nandito pa sa linya si Doc John. Okay, unang tanong, Doc John, may concern dito sa ating hotline. Doc, melody ito, from Taguig. Magtatanong lang sana ako, Doc John, bakit madalas akong nahihilo? Normal naman ang blood pressure ko sa aking last BP. Okay, ito yung concern niya, Doc John.
1: Kung itong pagkahilo, no? Ito po yung isa sa mga symptoms. Number one, kapag mababa po ang inyong hemoglobin or ating red blood cells. No? Pangalawa, kapag kayo po ay puyat, no? Doc Rich, kapag puyat ka, isa sa tendency niyan, medyo mahihiluhin, no? At saka sumasakit ang ulo. Pangatlo, baka stress, no? Kasi pag stress ka, mayroong hormones na bumabaha sa ating katawan, itong tinatawag na cortisol hormones, isang magkukos, no, nitong dizziness, headache, no? Ang pinaka sure talaga, no, na gagawin natin na Doc Rich para ma-check kung yan po ba ay pagbaba ng hemoglobin, tingnan po ang inyong palad, no? Kasi ma-detect yan, mag-manifest kasi yan sa ating palad. So, maghanap kayo ng kasama sa inyong pong bahay, no? I-compare niyo po, no? Ipagtabi niyo po ang inyong palad sa palad ng inyong kasama sa bahay. Kapag ang inyong palad po ay sobrang puti at sobrang maputla, indication po yan na talagang ang isa sa cause bakit kayo po ay nahihilo, itong tinatawag na low ang hemoglobin or itong anemia. So, at sa Doc Alternatibo, Doc Rich, mayroon tayo ditong tinatawag na molasses, no? Pwede nilang i-take ito, Doc Rich.
0: So, mayroon tayong produkto na pwedeng gamitin, Doc John, itong molasses.
1: May nagtatanong, Doc Rich, saan bang gawa daw yan, yung molasses, no? Bakit matamis-tamis, minsan may iba yung lasa.
0: Kaya nga.
1: Ang molasses po, no, yan po'y galing po yan, no? Extracted from sugarcane. At so, yan yung pinakaunang process. That's why ang molasses, napakadami po na sustansya at nutrisyon na nandyan. Nandyan po yung iron, no? Magnesium, calcium, at napakadaming vitamins and minerals. Ang gagawin nyo lang po dyan sa molasses, at mabibili yan dito sa Doc Alternatibo, isang kutsara lang pagising. Isang kutsara, pwede nyo i-mix doon sa maligam-gam na tubig at inumin po yan for 7 days. Yan po yung nakakatulong. And obserbahan, no? I-compare nyo po ang inyong skin, inyong palad, kung bumalik na sa pagiging pinkish. At mararamdaman nyo po kung naging normal na, o nawala na yung inyo pong pagkahilo. So, bisitahin si Doc Alternatibo, meron tayo ditong solusyon para po sa inyo. At kung may time kayong magpa-blood chemistry or yung CBC, Doc Rich, it's better kasi makikita yon na kung normal ba ang inyong hemoglobin.
0: Yes. Yun ang concern ni Ma'am Melody from Taguig na nabigyan ng kasagutan ni Doc John. Isa pang concern, magandang umaga, gusto ko pong magpamember sana sa inyo. Ano bang benepisyo ko if magpamember, Johnny Salarda of Pasay?
1: Sa Pasay, no? Malapit lang dito sa ating branch. May branch tayo dyan na madali lang matuntun dyan. Unahan lang po yan ng Heritage Hotel, tapat ng STI College. Ang Doc Alternatibo, mayroon tayong tinatawag dito na membership. Ang purpose nito, para makuha nyo po yung mga privilege. Pag once member kasi, mayroon kayong access sa seminar. Mayroon kayong access sa mga discount or yung mga tinatawag natin dito, Doc Rich, na buy one, take two.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so kung kayo po ay gustong marami yung makuha, mabili para gusto nyong i-share sa inyong mga mahal sa buhay, pwede nyong ma-avail itong promo na buy one, take two. Meron din tayong buy one, take one. Oh, depende sa availability ng ating supply. Kailangan nyo lang gawin, magpa-member. At saka, ang membership natin ngayon, ito yung pinaka-good news, no, Doc Rich. Every time bibili kayo, no, sa inyo pong binibili, meron pong equivalent na points. No? So, ibig sabihin, hindi lang pag nag-invest kayo sa inyong health, darating yung time na yung mga pinamili ninyo, meron yung kalakip na mga points na pwede nyong i-convert into pagbili or convert into products na magagamit po, makakatulong din po sa inyo. Ang membership nating Doc Rich, magkano ngayon?
0: 1,300.
1: Sa 1,300, no? Yan po may hindi lang yan na membership fee, meron na yang freebies. At ang freebies sobrang dami nito. Oh, lalo na itong mixed in copy, Doc Rich, no? Ang daming benefits po ng ating mixed in copy. May dalawang sachet, meron pang patak sa mata, yung eye solution or Doc F Tawatawa extract, merong fulvic mineral, no? Yung detoxifier natin na anti-hypertension, anti-diabetic, pinapatak yun sa tubig. At may mga cleansing capsules na kalakip na itong membership. Na meron ng colon cleanse, kidney cleanse, liver cleanse, at pampaboost ng inyong immune system. Kaya sulit na sulit po, no? Ang binayaran nyo pong 1,300, mayroon na kayong access. No? Yun lang naman po ang kailangan natin. May access kayo sa seminar kasi buwan-buwan may mga pagtuturo. May mga education tayo na may inimbita tayo mga guest speaker, mga doktor na siyang mag-share, no? Paano mas malagaan ang kalusugan. At mayroon kayong access sa buy one, take two. Kaya abang-abangan po talaga nito, lalo na itong mga ngayong panahon, mayroon pa rin tayong pinamimigay, no? Na buy one, take two. Dahil medyo crisis tayo, kaya hindi natin tinitigil yan, yung pamimigay ng papromo dito sa Doc Alternatibo.
0: Doc John, may pahabol dito in relation sa question ng membership. May nagtanong dito, ayon kay Texter 221. Hello sir, palagi kong napapakinggan sa inyong programa. Every Saturday is Members Day. Kami na mga hindi member, hindi ba welcome every Saturday? Yan yung concern.
1: Ang Doc Alternatibo, like Doc, may mga tanong. Doc, paano kami na hindi pa member? Hindi ba kami pwede bumili? Kailangan ba namin magpa-member? Ang amin pong sagot, pwede po kayong bumili. No? Ang mangyayari, yun lang, doon kayo mapunta sa regular price or yung SRP. At hindi niyo makuha yung privilege ng buy one, take two, buy one, take one, at yung privilege na sa education. Pero pwede kayong mag-attend, no, ng atin pong seminar. Buwan-buwan meron tayong mga pagtuturo, especially sa mga bago. In-encourage natin yung mga like nakikinig ngayon na ang time nila during seminar lang. Hindi pa sila nagpa-member before. So ang time nila na magpunta sa branch during seminar. So much better po din yon. So during seminar, at least bago kayo magpa-member, naturo sa inyo yung mga products natin, yung mga services, anong mga benepisyo nito, para mas better na ma-educate muna. No? Education before medication. So, yan po yung ating invitation sa lahat ng mga nakikinig na gusto pong matuto, oh, gusto pong additional na knowledge, paano mas malagaan ang kalusugan, at gusto ng consultation, kasi may free consultation tayo, may check-up tayo, may analysis na titingnan natin yung inyong dila. No? Mayroon tayong tongue analysis, madidetect din yan kung ano yung organs na humihina. So yan po yung good news, Doc Rich.
0: Oh, may isa pang concern, Doc John. Doc, anemic po o anemic po mama ko, pwede ba siya magamot sa inyo? Takot kasi siya magpa-hospital. Ako si Mary.
1: Pag nagpa-hospital, no, mayroon naman ding mga food, mga recommendation, may mga food supplement na kailangan inumin. Ito kasing anemic, ito yung pagbaba, no, ng inyo pong hemoglobin, red blood cells. Ang pinaka-common dahilan nito, Doc Rich, itong pagpupuyat. Pagpupuyat yung, at laging stress at yung mga pagkain, kulang sa green leafy vegetables, kulang sa mga red, no? Red na mga leafy or yung mga red na mga pagkain. That's why dito sa Dok Alternatibo, pinaka-recommendation namin pag mayroong anemic, kumain ng maraming gulay. No? Piliin nyo talaga yung mga green. Mm-hmm. Yung mga talbos ng kamote. Ayan, magpaaraw. Kailangan po natin yan. Yung sunlight, mag-ehersisyo, tamang tubig. Baka nagkamali kayo sa tubig kasi may maling tubig, mayroong tamang tubig. Ang tamang tubig, yung may halong fulvic mineral na. No? Yan po yung inumin araw-araw. At mag-take nitong tinatawag nating molasses. At para gusto niyo talaga ng kompletong solusyon, itong tinatawag natin na 7 days cleansing formula.
0: Mm-hmm.
1: Nandito na lahat ito, no? Para i-restore kung ano ba yung mga organs, ano ba yung problema sa inyong katawan. No? Either sa inyong dugo, sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong heart, lahat na yan. No? I-detoxify gamit itong 7 days cleansing formula. Ito po yung mga natural na mga material, mga gawa ng Diyos. Ang ginawa lang ni Dok Alternatibo, inihanda yung mga tanim, yung mga natural na paraan para madali po ninyong mainom. Kaya bisitahin, no? May alternatibo na siyang pwede po ninyong gamiting solusyon sa inyo pong iniindang problema.
0: Napakinggan natin ang ating eksperto, walang iba, Doctor of Ministry in Natural Healing, Dok Anastacio Halaman Jr. Maraming salamat mga kapanalig sa lahat po na nagantabay. Wala na tayong sapat na oras. Bukas na naman pumuli sa ating pagsasama dito lang sa programang Dok Alternatibo. Sa pangalan ng buong puwersa ng Dok Alternatibo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng de Libo. Ako yung nagkasama, Doctor of Ministry, Natural Healing, Dr. Rich Liego. Sumainyo ang katutuhanan.

0: Pang-pang kalusugan.
1: O sa pang-pang kalusugan.
0: Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas.
1: O sa pang-pang kalusugan.
0: O sa pang-pang kalusugan.
1: O sa pang-pang kalusugan.
0: O sa pang-pang